0: Awuxe ni mwingise twa ku rhandzeka lawa masungulela ya xiyenge xo rhanga xa mitirhimiso provincial de Maputo wa Radio Mozambique. Xiyenge lexi ku fambeni ka xiyenge lexi ku nga le khale hi ta kuma mahungu ya mixo hi 5:15 hi kuma nongonoko ta vurimi ni vufuwi, hi 5:40 matimu ya siku, 5:50 hi kuma switiviso swa makhombo, 6:00 hi kuma Jornal da Manhã interessano na Antena Nacional, 8:05 switiviso no Xavisi, 8:15 hi kuma nongonoko Gingirika. Ku fambeni ka wona hi nga ta kuma ka vunanga bya vhiki, matshamelo ya nkama, macincela ya timali, hi tsundzuxa leswi humeleleke malembe ma hundzeke. 9:00 mahungu ya xifundzankulu Maputo, 9:05 switiviso vupaluxi ni vuxavisi, 9:15 mafambelo ya xifundzankulu, 9:58 hi cinca lerimi hi nghena ka lerimi la xiputukezi. Hi leswi hi lulamiseke ku va hi pangalatana na wena murhandzi wa mungiseti ka xiyenge lexo rhanga xa mintirho ya yimiso provincial de Maputo ka siku la nyamuntlha 17 June 2026. Juvida Ngovo hi loya ku pangalataka ka xiyenge lexa mintirho, na hi tshembisa ku va na wena murhandzi wa mungiseti ku ya fika kusuhi swinene na 10:00.
1: Rádio Moçambique, Maputo.
0: 5:00 já Moçambique, encarou que vai com uma mão e a Micho.

Inkomu swinene Natalie Lebombo loko u ta va u swi kotile ku hi fikisela mahungu hi ni ku tshemba leswaku muyingiseti wa hina a ma yamukelile hi tindlela letinene ta vuyingiseti hi ta emahlweni hi va na wena murhandzi wa muyingiseti na hi ku mpela a ve mixo wa ku tsakisa khindlimuka ni xitichi lexi khindlimuka u ti lulamisela u ta kota ku landza leswi ku kongomeke ka siku la nyamuntlha kambe u nga khohlwi a ku pangalatana na hina hikola ku va hi endla leswaku siku la wena a ve siku la ku tsakisa ngopfu swinene.

Akunene tshika ulolo mpela kindimuka tiva leswa nkamalo nkamalo gumana se litwala kanyana ikola ka xiraminyana kambe ha murandziwa sekeleka tshika ulolo kindimuka unga xwela uxwela kwa masinwini uxwela kwa ku gweveni uxwela xikole uxwela ka leswi swikongomaka ka sikula nyemuhla tshika ulolo aso Singoras na 28 minutos. Ile ule upangalatiwa him so provincial de Maputo a Rádio Moçambique na na ile mfukeni 102.3 KFM ni 108 ka onda media. Na miloko ku fika nkarhi wa ku voso ka kaya. Unga swi kota ku pangalatana na hina hi ndlela ya internet www.rm.co.mz u ku radio online u hlawula emissor provincial de Maputo EP Maputo hi ta va na wena kwihi na kwihi lomu u nga kona.

0: Hakunene kukota kuva uve mukulu ntirhweni uve mukulu ka swiyenge swo hambanahambana ku fanela u dyondza u ku va u nga yimbeleli leswi a hlaya swona Jeremias Ngwenya mpela u nga etleli hi tihlo vumbuluka vumbuluka mpela kindlimuka hi nkarhi wa ku va u tilulamisela vutomi la wena u nga tshiki ku andza swi endla mundzuku mundlwana swi endli nyamuntlha hikuva a nkhandlu wu nyikiweke hi ko nyamuntlha a wu swi tivi swa ku masiku ma taka swi ta ku yini leswi u swi kotaka ku swi endla swi endli leswaku na kona u tsutsumisa a makungu ya wena hina 5:40 hi nkarhi wa ku va hi kuma matimu ya siku
1: Matimu ya siku.
2: Namuntlha tadzimuka ta ku phangiwa ka khale ka Lorenzo Marques Jeminta mu ya vusocha bya maputukezi ni ku helisiwa ka nawu wa swihlawula nhlonge atikweni bya Afrika do Sul. Loko hi nga se na sungula ku tshokovetela nhlokomhaka ya nongonoko lowu hi zandza ku va hi dzimuxana leswaku hi 17 ka Khotavuxika nga Junyu wa 1970 ka ncayincayi xifundzankulu Gaza ku belekiwa mun'we ku vayimbi vakulu va zambu bya xisati va lomu tikweni Zaida Mukhavele loyi ntshaku a tibyiweki hi Zaida Nhlongo. Hi 17 ka Khotavuxika wa 1895, mintamu ya vusocha bya maputukezi mi phanga khale ka Lorenzo Marques lomu namuntlha ku vitaniwaka Maputo. Ku phangiwa ka khale ka Lorenzo Marques a ku kombisa a ku pfuliwa ka ndlela leyi a yi ta na byalisa makungu ya vukolonyi bya Portugal ya ku kongoma ku phanga miganga ya Magudi na Maguli. Kambe akuva makungu lawo mahumelela maputukiza mafanela akukuma anseketelo wa hosi ngungunyana tani hi mavonela ya vuzangele bya vusocha bya vukolonyi masocha hinkwawo ya maputukezi amafanela kuva mayahlengeletiwa a migangeni ya le kamanyisa ni le kantimana masocha ya vukolonyi bya maputukezi amafanela aku tlhasela khale ka Lorenzo Marques tani leswaku Antonio N Jafaka ahlawuli a swifundzwa swa Maputo na Inyambane kuva mimbangu ya vusocha. Lorenzo Marques aphangiwe nsauka loko ku tlhasi a xikwata xa vito Batalhão de Caçadores na xiseketeliwa hi xikwata xin'wana lexi a xilixa tinyimpi na xifamba hi mahanchi lexi a xizangeliwa ha Muzinho de Albuquerque. Loko xikwata lexo swi tlhasili a khale ka Lorenzo Marques swi yaviwi hi swiyenge swibizi xikwata xa ku sungula xi a Inyambane na xizangeliwa ha Coronel Gallardo kasi xin'wana xi sali Lorenzo Marques na xizangeliwa ha Major Gomes Ferreira. Hi 17 ka Khotavuxika wa 1991, atikweni bya Afrika do Sul ku hilisiwa nawu wa xihlawula nhlonge apartheid. Mhaka leyo yi humeleli ntshaku ka loko vana va tiko va tinxaka ta valatu ni vabaniyana va pfumeli a ku hlengela antizweni wa ku ncinca tshinya bya milawu lebyi a byi tiza kusukela 1950. Ku helisiwa ka nawu wa xihlawula nhlonge a ku kombisa a ku sungula ka vutomi ni mafumela mantshwa tikweni bya Afrika do Sul hikuva leyo a ve ndlela yi nga na byalisa ku va a vana hinkwavo va tiko va pfumela.

0: 8:10. Avuxeni kupinda a hi le karhi hi tirhisana na Antena Nacional wa Radio Mozambique lana hi kumeke Journal da Manhã hi tlhela hi va na wena ka mitiremiso provincial de Maputo wa Radio Mozambique na hi tlhela hi ku hoyohoyo simama u phangalatana na hina ka siku le la nyamuntlha 17 ka mudyaxihi wa 2 ka mudyaxihi na da ka khota u xika Junho wa 2026. Na hi amahlweni swo swi hi ta kuma ta u xavisi ni vupaluxi ku ya fika kusuhi swinene lana hi ku landza hi nga ta nghena ka nongonoko Gingirika Maputo.
1: Ish, karitawu la mina li fambini mati. Kumbi ni ta ku yini ku satenki ni ya xibedhlele.
2: Imhaka muni wena wa xinyimbani?
1: Wenu, karitawu la mina la xibedhlele li fambini ndhambi. Swa ku ni ta ku we mani a ni swi tivi.
2: Ya, imhaka leyo. Hi ku salaya va tseletela hinkwaswo swa vutomi bya wena. O va ku i ngi hi ni ncombo. Hi lweyi infermeri a taku. A hi mu vutisi.
1: Infermera lani ni mhaka la ni lahlekeliwi hi karitawu la xibedhlele kama hi nga taleliwa hi mati.
3: Makwerhu leyo a hi mhaka ya ni xibedhlele u fika u va tlhamuxela va ta ku pfulela karitawu lintshwa va tlhela va ku endla swikambelo
1: kasi
3: ino vamamani hinkwavo va tikeke a va fanele ku tshika kwa xibedhlele hikuva va lahlekeliwi hi makaritawu loko va ni vana lavatsongo na vona va fanele ku famba na vona xibedhlele ku veni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi
1: lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitawu ni ta swi kuma kwini
3: swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota xikulu i ku tlhela u ya xibedhlele wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makaritawu mantshwa. Ma consulta ya vamamana va tikeke ni vatsongwana a ma fanele ku tsemerisiwa. Ku laveka u byela ni vanghani va wena a ku va va swi tiva leswi u swi twile.
1: U nga chavi ni ta va byela.
4: O que é o Mpox?
5: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.

0: Ula muzimba hinkwawo.
1: Longoloko wa mbalele mbalele hure. Nhluvukiso wa vutswali la n'wana eka vukhali bya le masanguleni lebyi patsaka hinkwavo emusambiki lowu tlakusiwaka hi feke khandlelo na un pequeno gesto hi nseketelo wa kamoya.
2: Gingirika maputu, vusiwana byi chava mavoko.

0: Jingiri ka Maputo.
1: Gingirika Maputo, ilika nungunoko Gingirika Maputo. Kufambeni kanungunoko loo hingata kumaka. Matsamela yanka makungalikali. Ikuma machinchela yeti male. Inafioraj kuma mahungu. Inafioraj na 30 minuto. Jifamba ishomela kama chalo yako ambana ambana. Lana ingata kumaka mahungu. Yeshefunza nkulu Maputo. Kambe sosi iramba chakaze kubahi kumbisa vunanga lili ange. Ividra Yesu ashongola mademoni inkwa wakunene. Ishongola mademoni lao makutindekisaka ama kunguya wena ama shumba tindekisaka kushubukisa vutomi la wena. Lanza makungu lao umaeseketaka umakungu ateke kalembele la 2026. Unga godoli tingi kintamu aso.

0: Mailana ni dama chinchela yamale ngiyamuntla mailana ni machinchela yamale ngiyamuntla a tikweni ngiyamuntla 17 ka junho 2026 dollar li xaviwa hi 63 meticais na 25 centavos na li xavisiwa hi 64 na 51 centavos. A euro lixaviwa hi 73 meticais na 47 centavos, na lixaviwa hi 74,93 centavos. Rand lixaviwa hi 3 meticais, ponto 91 centavos, na lixavisiwa hi 3 meticais, ponto 98 centavos. Mailana ni tama chinchela yeti male mrenza mwingi seti leswi hi nga ku tlhamuxela ka swona ka nkarhi lowu.
1: Gingirika Maputo.
0: Oito horas na 27 minutos, giramba escala na zigo, logo vaku, akukina, sova tzakisa, ina itzakisiwa, ikupangalatana na wenam, renzo mingsit.

0: bola no mbelo wa vaklaximatsi loyi a khaliteke xikarhi ka kampu a khalita mbelo wa ku sungula a khalita mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe ugamu mbuwa mpepo a yimise ntlangu
1: ni mun'we eka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu wasata ngambele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tlulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wasati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa vusima swinene u nga mi pfuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina yini lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: O que é o Mpox?
4: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.

0: bindu yakho ingakupfuna hi publicidad u nga titsweswi hi fonele 082-31-06-751 kumbe 087-76-25-888 u nga titsweswi u ta kuma humelelo ka swona.
1: Emissor Provincial de Maputo.
2: Nguyini segweti wa mina. Hayi mina lweyi u ni vonaku. Lano lavetela ku hlamba mandla. Kambe ish se iwa yini kambe maseve. Hikuse hi lewa ya mati.
3: A swi le ka mati maseve. Maka yi le ka sipho hikusani na yona. Ninga ta ku yini ni lavaka kudya.
2: Ha! Ungaza ufa hindlale ku kala unga hlamba nga hisipho.
3: Maseve. Loko unga hlambi hisipho switsongwa tsongwane a swifi mandleni. Senkama lowu ya ulavaka kudya leswiya swingena ndzeni swivanga mavabyi.
2: So swi tiyo kuni switsongwa tsongwane swa ko hikusa mandla wa mabasile.
3: Hi matihlo ya nyama unge swivoni. Kambe swikona. Nakona maseve. Tali wa mavabyi matlulelana naku hi makuma ka mavoko ya hina loko yo hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho hi nga mapumba.
2: Ha, se swi vula swa ku ti dlaya hoxe.
3: Ixi, hi swoleswo u bi kona langusa loko lixa ku lomu hi khomaku kona na ku khomi vanhu vanyingi hi qhevulana ndleleni hi wugamu hi khoma a swakudya hi peta non'wini sila hinkwayo yiku swe yivangela mavabyi.
2: Xona kun'wana hi khomaku hayi ku tivi.
3: Xihundla xikulu i ku va hi hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho a ku va switsongwatsongwana swi nga hi vangelaka mavabyi swifa. Loko hi mahaleswo hi ta fambela kule ni mavabyi yo hambana ka wona ku nga ni COVID, cholera ni mavabyi yo hambana.

8 horas 56 minutos, Grupo RM, Retweni La Wazimbo, Naya Malhweni e Salekeni Muno Atmeneti, que vai ficar em cama a 9 horas, lá em Catacuma Cama Ungo e Esfundzanculo Maputo. Inza kukulu kupangalatana na wena ina ina witataka kutiwa ilesha ku mintiro ina ikufikela itinjala tenene tavo ingisit. Kuina kuilomu kumeka kakona nukumbise ule masingwini, kumbise ule bankeni, wili kugweveni, ule shapeni, ashbombeni. Inza kukulu kupangalatana na wena. Ave sikula kutala ima tomani makateko, ave sikula kutakisa nguposu nene. Mamba ya sura kuvula gege.

0: Lixile, Jovita Ngovo, Lixile, Mwingiseto wa Kuranzeka wa Emissor Provincial de Maputo. Maongo ya Mishu ya Shifunza Nkulu Maputo. Mhlayi, Monica Novela. Masiku mataka kuta sangula mintiru ya kuyaka bazara likulu la kushavisa na kugwevisa mabinzu ya masimu amgangeni wa Ngodloza ka munisipu ya ka Matsolo linga ta tlavuka nyisa mintiru ya ta mintengo. Indawi inga tava ni munti wa upoisa, tabudahu, nika kuhlaisa mabinzu. Maongo mavala lesa kushiengisha kusangula shavu yaki la bazara leli kutakatsiwa vuyaki la muru kandawu ya magitari manharu lomu kungata ya kiwa kona switolo, nika kushavisa kona. Mwenyiku wa maungu kamuntu wata vurangela shifunza Nkulu Maputo, Lu Jerjemu, avula lesaku hiku ya kiwa kabazara leli, shita tlavuka nyisa mintiru ya shienge shatavukusi. Na kuenteka leso, nyamutla murangeli wa shifunza Nkulu Maputo, aisa mahlweni lienzo lakwe lantiru, e shifunzeni shakana maasha. Ka makungu ya lienzo leli, nyamutla ata nyikela switiru savurimi nitimbeu, kavarimi va muganga wa kamahelani, lava zamaka kutlelela ka mintiru ya vona, nzao ka kuwa luzile inkwasu, hikola ka timbeu, kasi hikola ka ndambi yivone keke ka muganga lowuya wa shifunza Nkulu Maputo. Nakona Manuel Tuli, ata pfuxela nwa mabindzu wun'we, apfunekeke hi nseketelo, nzeni ka makungu machiwaka Fidel kuya vona hi kusuhi leswi tirhiwaka hi n'wamabindzu lweyi. Vatsongwana va xifundza Nkulu Maputo va kombela ku va va vekiseliwa timfanelo ta vona. Tanihi ku vula ka vona, minkarhi yinyingi va endleriwa tihanyi mindyangwini ku fana ni ku biwa, ku tsoniwa tidyondzo, ku sindzisiwa ku famba masangu ni swin'wana. Xikombelo lexi xi vekiwe tolo ka Matsolo ka holobye nkati wa ta ntirho, Ntsongwana ni Assistance Social ku fambeni ka nkhuvo wa ku tlangela siku la Ntsongwana hi xiyimo xa matiko ya Afrika. Hi ku yangula xikombelo lexi, holobye nkati wa ta ntirho, Genre ni Assistance Social Yvette Halan a tshembisile leswaku mfumo minkarhi hinkwayo u tinyimiselile a ku va u hlayisa Vatsongwana uva uvekisa vumundzuku byinene lana arambeke vatswele vavoneleli va Vatsongwana ni xitshungu hinkwaxu akuva vahlengela ka mintirho leyi. Na ku endleka leswo, Secretary General wa OMM wa umbiri lweyi a endzele Centre Louche anga munti u hlayisaka Vatsongwana va nga ka matshamela ya vusiwana a Masaka Doge xifundza xa Bowani. Nzeni ka minkhuvu ya kukulungela siku la Ntsongwana hi xiyimo xa matiko ya Afrika, Secretary General wa OMM Sidalia Chauki a vulavulile hikola ka nlaveko wa ku va minkarhi hinkwayo vatswele ni vavoneleli va seketela Vatsongwana.
1: Loku ta va xingata hikusa a ku va va ni voxe va nga na vapapayi va nga na mani. A swi hlayi leswaku vona a va na lisima hi la ku va komba lisima la vona hi tlhela hi ni komba lirhandzu la hina ka Vatsongwana la a ku va va na vona lava va swi tiva swaku va ni hundhawu ka tiko leri hi nga la misaveni. Na hi tiva leswaku lembe leri hi vulavula hi mati ni ku basa. Na hi ku a mati i murhi lowukulu ka vanhu hinkwavo ka Vatsongwana, so majina hi khumba ngopfungopfu na Vatsongwana ku va va swi tiva swaku va fanekele ku hlayisa mati.
0: Sekretari ya OMM Sidalia Chauki loko a vulavula hikola ka siku la Ntsongwana hi xiyimo xa matiko ya Afrika. Mwingiseto wa ku rhendzeka lawa a ve mahungu ya Mixo ya xifundza Nkulu Maputo, rindzela man'wana ka nkarhi wa ntoloveto.

Inkomo swinene Monica Novella loko ta vo swi kotile ku hi kombisa mahungu hi ta tlhela hi va na wena ku nga le khale loko hi ta hlomela matlhelo ya ku hambanahambana. Swo swi rhamba Justin Ubaka loko a ku kulungela nkata.

0: Bola de mbelo avec la chumatsi lo akalte ke shikare ka kampo akalta mbelo ku sungula akalta mbelo ombere afulamela aya mahlweni aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo ayimisentango
1: kune mongwe ka vakuzeli vantango ntseni ka kampo wasata ngabeleka nwana wa ntano wati weti atsulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena endla yini
1: sati wa mbelo wa mpepo nwana ngana yena makateni wa mchai wa mpepo wasati lwe ayenda swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya ku hluluka makambe manyingi akomba ku karateka
0: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leso swini mangu ikulu
1: hesi leso loko nwana wa wena ani ntlani wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga maluza
0: xin'wana xa vusima swinene u nga mi pfuxiseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wavo swi komba ku veni wansati lweyi a yendli leswi hi nga swi vula a karhi ya n'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi yana mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

0: Tijisana na Rádio Moçambique, emissor provincial de Maputo. Logo na vela do chave sababinjia, inga kupuna e publicidade. Unga tichet, e fonele, 8231-05-751, cumbe 87-76-25-888. Unga tichet, puta kuma humele loga só.
1: Emissor provincial de Maputo.
2: Aliranzu nuvoneleli swi cinca xawa nchumu ka vutomi la Mario a miele ngopfu mamana Juana a vuya ebazara na karele swinene swa ku tsandzeka ni ku nyima kuza siku lin'wana a tshama kusuhi ni n'wana a mutwa a bula a muthela swithokozelo ndzhaku nange se etlela se ha kutsongo Mario o yo sungula ku hleka ngopfu hikusa Aliranzu ku voniwa naswona swa pfuna ku kula ka n'wana. N'wana a nga kuli madinga a kula muzimba hinkwawo. Longoloko wa mbalele mbalele hure, nhluvukiso wa vutswali la n'wana eka vukhali bya le masangulweni lebyi patsaka hinkwavo eMosambiki lowu tlakusiwaka hi feke, khandlelo na un pequeno gesto hi nseketelo wa Camões.
3: Instituto de Línguas, kusukela 1979, lavetela ku tshinzekela ka wena. Swoswa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swoswi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas, a ni tsinza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokoto Re, ka nhlayo ya milu dzense senta na nti hubyana madoropeni ya ka Ncencayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, a Avenida José Craveirinha, nhlayo ya 54 a Matola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
4: Hoxi kuvala mungani i mhaka munhu
5: lana ni nga kona laha swa ku ni ta ku yini a ni swi tivi
4: ku onheke yini kambe hi karhaleka hi swo biha a hi xiganga ndhambi hi tekeleke hinkwaswo
5: hi yo ndhambi phela ni xikuvalisaku karita n'wilanyezani la n'wana wa mina li fambi ni mati a ni swi tivi swa ku ni ta ku yini kusa phela masiku ma fikile
4: a ni ku yi swilo swa lisima swi ku xikuvalisaka kasi karita n'wilanyezani huma ka swona leswo
5: ni nge humi ka swona mungani hikusa swi ni lisima likulu swinene leswo loko n'wana a nga tlhavi tinyezana ti vekisiweke a nga tshuka kuma hi mavabyi ya ku hambanahambana
4: wena ni ku landzelela minchumu
5: loko u nga landzeleli swileleto swi nga ta ku fambela khwatsi vatsongwana va fanele ku tlhaviwa tinyezana hinkwato leti vekisiweke ku fana ni ya xitshinani kumbe ximungwamungwani na minyezani ya ku vhikela ku khwanyana ka swirho ndere ni tin'wana ta lisima mungani
4: tinyezani ta kona ti mahini ku tala
5: phela nambi wena leswi u nga tika leswi u nga hi xiswona leswi ku ni tinyezana u fanele ku ve ni u tlhaviwa loko u nga hayi wena kumbe n'wana mi ya kuma tinyezana leti hi mi ta ngheneliwa hi mavabyi u lava leswo wena
4: nada weno phela nambi mina swa ku karhi ta n'wi li kwini a ni swi tivi na li lavetela ni ta ku tlhaveliweni ka nyezana
5: ma swoswo hikusa nyezana i vutomi loko u nga li kumi karitawu a ku na mhaka ya ni xibedhlela u ya va tlhamuxela va ta ku nyika lalintshwa va tlhela va ku tlhava tinyezana hinkwato leti wena ni n'wana mi fanelaka ku ve ni mu tlhava tona

9:36. Viva mulher, kunene mimai, mwasati lweya tihitaka nkarhi wihi na wihi ku va a lulamisa ndyangu leswi lixeke a tsutsumaya ka matlhelo yo ku hambanahambana ya hala a ya hala wansati lweyi mpela hi mu vonaka siku lin'wana na lin'wana. Sweswi hi rhamba Neymar loko a ku hambi hi chonile hi tshama na hi tsakile hi hlongola mavabyi ya ku hambanahambana kunene hikuva ha loko u cona u tlhela u xukuvala a matesa u mo dentro

0: 9:40 Neymar loko akona mbe ingana male itsama na inyoshile ile swilaveka ka brands wa wingsed kuva loko tsamo shukuvalile hiku jona mavabyi moto swi matesau kuoma swiru he swinginge kambe so swi inkari wa kuva hi hlomela matlhelo ya ku hambanahambana i ya xifundzankulu Maputo ku va hi kuma mahungu hi xileswo hi na Monica Novela. Monica Aushin
1: lixile Jovita Ngovo lixile muyingiseti wa ku rhandzeka wa emisori provincial de Maputo kunene hi lani ku va hi phalalaka hi miganga yo hambanahambana ku va hi tiva leti humelelaka lani loko ni nghena ni ku to vula leswaku wona mi loko ku nga na mali u tsake mi ya mi hlatamuka hi minenge mina ni tsake mi loko ni nga na mali
0: kambe kumbe utakui akurila uniku shukuvala swi ta ku vuyisela mali
1: kambe a swi ntsakisi hambileswo hi vulile muyingiseti wa ku rhandzeka leswaku i nkarhi wa ku va hi phalalaka hi miganga yo hambanahambana ku va hi tiva leti ti humelelaka a xifundzankulu Maputo hi na Veronica lixile Veronica
2: ya mintirho leyi fanelaka ku va yi tirhisiwa yi landziwa a ku va ku vekisiwa a vutomi byinene ka xitshungu kambe na ku lavisiwa ngopfungopfu a vatsongwana i ntirho lowu landziwaka hi ntirhisano ni hubyana hanyelaka ta genere ntsongwana ni ya sound social kota leswi yi nga hubyana leyi na yona wu yi hanyelaka ku hlayisa a ntsongwana hlengeletano leyi ta teka masiku mambirhi lana ku nga ta buliwa hi timhaka ta ku hambanahambana ka tona yelanaka ni vudyahi bya mavabyi ya ZZ yelanaka ni vutlhayeleli bya nyezani eka vatsongwana ku va va vhikeliwa ka mavabyi ya ku hambanahambana ni tin'wana tinhlokamhaka hi ku tala ka tona kambe tanihi laha hi hlayeka kona ku sunguleni ku ta lavisiwa ngopfungopfu vatsongwana hi laha hi tivaka kona vatsongwana va le ka tintsanga ta ku xana byala ku va va kuma mavabyi ni nkarhi leyo tala ku tshika matshamelo ya yona ya vutomi ma nga voneleliwi xin'wana swisukela ka vo vatswele va kuva loko va vona a mavabyi ma sungula va ma tshika ma ku mavabyi va va kulela vatsongwana van'wana va za va luza ni vutomi kambe hinkwaswo na swi sukela kolana kambe swin'wana swa endleka ndzi hikoo mindzini ya xifiritana va kona vanhu lava va kalaka va nga tivekiseli ku va loko timvabyi ti fika mutini wa xibedhlela va ti tendera hi laha swi lavekaka kona kutani loko swoleswo swi endleka na muvabyi a li ntsongwana swi kumeka swi n'wi tikela kutani ku endleka leswi vanhu a va nga nyimelanga swona kutani hi ntshimantshima komu a ku se sungula nchumu swa endlelelo hi ngo hlaya ntsena leswi swi vekisiweke ku va swi landziwa laha ku kumeka murhangeli wa xiyenge xa ta vudyahi hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo Daniel Shemani nakona ku kumeka murhangeli wa hubyana hanyelaka ta genere ntsongwana ni ya sound social Maria Amelia Tende hi vona lava nga ta va mahlweni a ku fambisa a mindzokadzokisano leyi nga ta va kona lani ka hinkwaswo swoleswo ku va ku vekisiwa a vutomi byinene bya xitshungu ngopfungopfu a vatsongwana. Monica Novel Jovita Ngovo hi leswi hi nga swi hlayaka loko ni xivutiso leswi hi nga swi kotaka ku swi hlamula mi nga swi
1: veka hi to vula leswaku u ya na mahlweni ku va ni mintirho yinene hi ku famba ka mintirho yin'wana ni ku tshemba leswaku u ta hi entelelela wona mahungu lawa
0: inkomu swinene Veronica Sidumu ni mahungu lawo mpela vatsongwana va fanela ku voneleliwa
1: haya mahlweni hi ku ku vulavula hi vo vatsongwana leswaku swi ni laveko swinene ku va va voneleliwa minkarhi hinkwayo hi na vabyele hi na vakokwani vaseketeli va vatsongwana hi fanele ku va hi tinyika nkama wa ku va hi nga karhali hikuva ntsongwana i ntsongwana minkarhi hinkwayo hi fanele ku va hi mu vonelela hambiloko wena mamani swi tiva leswaku mina la kaya a ni tshamiseki kama nyana utsongo lo ukumaka wako vaulila kayala, ufanele kuwa umuvondla no ntsongwana, usitiwa lisho kasi, ntsongwana wamina kufambe nika sikula nyamuntla, ave lomu kakuyi. Nishine shwa kumaneke na shona, aanye kashwa kuyi, hikuwa leshi aanye kakukuwa irenzeveta, kuna mama nduwa tsamaka kaya, kambe inkwaso shilava ye hina, hiko lao, ufanele kuwa hitima misa laka kuwa hivonelela, ambu ufika kaya nusiku, fambu ya mshomela mwana, umukamba kamba shaka lo mukaku yini ahlambile ashiramile shi tsotsa lo mwanwa tsala mukamba
0: bahlambanga yishona leso amati vafambela kuli nawo okuma o mukuma swaku sela kanenge kuni minzati nzati kuwana ne hilana mati manga hundza hiko hiku ehlasa asikota ku ti ina
1: aku ti ina andu ku ti cheli
0: aku bala
1: anga ti cheli Se swa laveka leswo nkamanyana wolo fika ka loko kuma swoka nga hlambanga tsela ka nyana mati umpfusha umhlambisa hikuva swo swa ku mundzu ulita tlhela lixa ufamba viki ntshe
0: anga hlambanga
1: na mati avavonani aloka fika xikolweni avangano se wa swivo a swi laveki swo leswo
0: ileswo se swi danisa wena mamani hikuva vali mamani wa wena anga ku hlayisi
1: Se swini fanelo haka kunena kuva hiti nyika nkama kuva hivonela vatsongwana nakona loko hi va vonelela hi va fikela ka mavabyi ya ku hambana hambana mavabyi lava matolovelaka kuva mahumelela anga li ntsena ka maluwa uxika kamba swi vela leswaku swina byale ngopfu swinene kuva vatsongwana va ngheneliwa hi mavabyi se a hi va voneleleni ndzeni ka kuva hi vonelela avatsongwana a hi kumeni Veronica Sidumu ka ntirho lowu a kumekeke ka wona tolo siku la kuva hi tlangela Sikula ntsongwana hi xiyimo xa matiko ya Afrika.
3: Holodzwi nkati wa ndzawulo ya nyelaka ta ntirho ntsongwana ni ya Song Social a humelerisa nlaveko wa ku va ku yantswisiwa makumelo ya mati ni ntshamiseko wunene ka vatsongwana enkongometweni ya ku va va vekiseriwa vutomi ni vumundzuku byinene. Yvette Alani a vula leswaku ku pfumaleka ka mati swi nga endla ku va vatsongwana ma nga kuli hi tindlela tinene. Alani a vulavula wa umbirhi lweyi ka matsolo fomeni ka nkhuvo wa ku tlangela siku la ntsongwana hi xiyimo xa tikonkulu Afrika lana vuleke leswaku a ku va ku khalutisiwa xikarhatu lexi mfumo wu ni makungu ma chiwaka prowaka 2026-2036 makongomaka ku va ma yantswisa a makumela ya mati ka tindhawu ta ku hambanahambana ta tiko
4: água potável ainda não chega para todas as crianças, infelizmente. A nossa taxa de cobertura de água está em cerca de 62%. Ainda temos muito trabalho por fazer. Para garantir que todas as crianças tenham acesso a um saneamento.
3: Hitler Olimwana e Vete Alano, a disse que boa camfumo, a qual isso é mais feio, que sai Santsongwana, como não como é que será Timfanelo Tayena, Lana Rambeke Vaninqua, a qual vai te passar Camintiro Lei.
4: E hoje que nós encerramos, nós queremos reafirmar o nosso compromisso em proteger a criança. Porque proteger a criança não é uma tarefa de um dia só. É uma responsabilidade permanente, é uma responsabilidade de todos nós, os adultos.
3: Nkameni wa kona hi bulelani matsongwana va tipatseke ka nkhuva ku tlangela siku la ntsongwana hi xiyimo xa tikonkulu Afrika lava kombeke ku tsaka va va kombela leswaku timfanelo ta vona ti nga hoxeliwi
5: dinixambali nini 16 anos
6: si swi importante ku ngela siku lebyi i mhaka i siku dzesu swi mi njhaimantoni
5: pra mina i ya merisera mi porque a Soweto avakweni va hina va hi felile ndoina indiri dzoku itlangela siku lidzila ku vanima ku ivyolara vanima akujiva vanima ku ifumbutela porque as bom
7: emim pela mini fini disema porque foi siku dzedzi avana vanga faindamu e swi fanela ku hi va hi kulungela siku lezi ku dzi dzinile sima intamu akuvaya ka xikole va disponibilizar a mati ya potável a mati lava ma nga ta ve ma pfunisa a swivanana a xikoli a swipiritana ku ve ni mimizi ya bon ku ve ni lavanhu va munisipi va ku zolela nsila lomu xitiratwini
3: nkhuvo wa ku tlangela ntsongwana wa tikonkulu Afrika yi tlangeliwi ndzeni ka nhlokomhaka leyi vulaka leswaku ku kumela mati vubasisi ni vutomi byinene eka vatsongwana va Afrika ku kotlela ni ku tlangeliwa nakona ka siku la medical ni masakri ya muweda.
0: Inkomo swinene Veronica Sidumu loku tava u uhlalelile minkhuvo ya ku tlangela a siku la ntsongwana hi xiyimo xa tikunkulu wa Afrika adropindra ka matsolo.
1: Kunene hi tlangela ngopfu swinene hikola ka mintirho leyo loko nakona a hali karhi a seketela marito lawa hi ta na wona leswaku swi ni laveko wa ku va minkarhi hinkwayo swi kota ku va hi seketela a vatsongwana. Kasi sweswi a hi tsutsumi hi ya ka na mahaxa, ka na mahaxa ku na Fernand Sidumu. Fernand Sidumu lweyi a kumekaka na ali karhi a landza mintirho ya murhangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli loyi kusukela tolo a endzelaka a xifundza xa ka na mahaxa. Lixile Fernand Sidum.
8: Lixile Monica Novela, lixile Ministro do Rantaka agora, nos abriga em sua província, no Maputo Nene, e como é que achou-se lá antes da Westfunda, já que na massa, lá a Murangueira Westfunda, como o Fuso Camichão da Montana, a Arsene da Naga, Xux, de Warangueira, vai ter que tomar um banambana, da Lanan, Westfunda, Nilesi, Lanan, a Warangueira, vai ter que, vai começar a Eusicovala, e agora como também lá estarato se lá na se fomos a magem gangalo na quando a valor ele só pô e agora como conhecerá castar leis acho que tem que aguardar tudo o que ele está a fazer agora na quando valor ele tira na cara nem mais valer lá mais como é nem com a minha cama já lá lá o ma ganhinho valor está só pô macarim a hoje ela é mas também lá ia fazer um guana tal lá não valer quando a Verônica Dumu surge e não um que varanga ele vai ter que lá muita gente ele o a macunga vai querer que é mais querer que lá na expulsão que não mais está na sabino machava bem gata pela cana é na coitiba mas também lá já me tirou a boa e se muda se funda leje está na sabino mas ele cara não sabe que nem tinha cima e fui e se acho que era que não tinha nenhuma zona lá na aí que não mais
9: em como camisinha a navulego com a tatana awukhongeli hi fambisa ka na mahaxa machele hinkwawo hakati kerekeni ni handle kerekeni leswaku a handle kerekeni leswaku ka ni xithungu lexi ka xi nga selitiva rito la Xikwembu kumbe a ku londzovota kutani ke a endla mintirho ya xivhangeli ya ku fika machele hinkwawo kwala ka makereke ku ni ku pfuxelana va Jehovha i programa ni nga vekiwa leswaku ma Jehovha pfuxelana akwenu matiyisana aku fambiseni ka ivhangeri ra tiva swa swinene ka yi nga swa swinene kambe aka ntirho lowo swirhalanganya swi kona hikusa a loko hi ta nyoxa hi ku hakunene ivhangeli ya kula hileswaku a ku laveki swa ku ku sala van'wani ndzhaku hi swihene swa misava swihene swa misava swin'wana hi swihi hi ni mhaka ya xivhochongo yi nga byala leli la ku hisa ngopfu leli loko vambeni bula na vone lavantshwa va vula leswaku va rhandza ku ya ka lona byala lelo hikusa va xi ku valile ka vutomi hikusa va kume mintirho loko va pasile eswikolweni van'wanyani leswaku a va koti a ku ya mahlweni tidyondzo hikusa na mahaxa hakunene a mauniversidade a hi nawo hi ntalo kambe ene a swiyenge swimbirhi i nga eskola agraria va dyondzisaka a wu rivi hi ni ivet nga xangalani nakona va dyondzisaka a ku rivi kambe ha hinkwavo va swi rhandzaka a ku ya ka swikolo swoleswo kumbe ka mintirho yoleyo ta ka ha chota mintirho yin'wana leswaku swi nga endleka leswaku va yi tsakela va Jehovha na vona va tirha handle ka leswo hileswaku naswona a ntirho wu kona hi endlaka ya ku twisisa vana va hina swaku va tiva leswaku a ntirho i xini hikusa na hina hi kulile na hi va hlayisa na hi titirhela hi rima masin'wini hi xavisa leswi a hi rima swona masin'wini hi ya ka a swichachana swa hina hi tswala vona hi va kulisa na endla xo karhi se kutani ke a xirhalaka xi kona hikusa va qavanga leswaku kumbe ku pimisa leswaku a ntirho loko u tholiwa ka xitadio u holeliwa hi munhu yeleyo yo findumexe kumbe a ntirho loko i li impreza se kutani ke a swirhalanga xi kona kambe hina harwa leswaku ku va ni ku twisisa dixiti ta hina ku nga vi ni vutomi lebyi byi hirisaka ngopfu ku fana ni wuyivi ku xavisela tiyindlu va yivela kumbe ku xavisela vanhu switirateni leswi va dyondzisa switereka vana va hiswaku va nga swi endli kambe ku hanya misaveni.
8: inkomu sabinu mashava mutengetroma kongwe ya tikereke la isungeni kana masha loko avulavula hiswiralanga ya mathlangeni na swona nakona mailano ni mathamela ya xitshungushela kana masha ngopfungopfu ka letelana ka niko wa xi nga lavi eku tirha inkongomitini wa ku va xilondzovoto emukhandlu lowu mfumo wu pfulaka inkongomitini wa ku un'wana ni un'wana a kota eku tirha a ku landza mitirho ya ku a nga va masin'wini a nga va ku xavisa a nga va swin'wana swa lisima a nga kotaka a ku tipfuna evuton'wini byakwe loko sukele ka namahaxa kongoma ka mitirho ya radimosambiki Fernando Sidumu a losela lixile
1: lixile Fernando Sidumu ya na mahlweni hikuva ni mitirho yinene kunene hi tlangelile no nkama loko se hi civuka ngi se u fambile Jovita
0: hi swona Monica Novela nkama se u hi sile lexi saleke ku tlangela loko ta vo ti nyikile nkama ni vanakulori lava kumekaka matlhelo ya ku hambanahambana na vakola mahungu ku va hi fikisela mungiseto wa hina va hlengelile ka xiyenge lexi xa mintirho i ntsakoukulu
1: kunene ntsakoukulu ni ka hina ku va mi swi kotile ku va mi hi amukela a ku va swin'we hi hangalasa mahungu lawa ka muyingiseti wa hina
0: inkomu murhandzi wa muyingiseti xiyenge lexi sunguleke hi nkarhi wa 4:55 xi fikile vukan'wini ku landzela ku nghena xiyenge xa xiputukezi.
10: Get free music on mdundo.com.
11: Alô, mãe.
12: Alô, filha, tudo bem?
11: Mãe, eu não tô nada bem, mãe, eu tô cansada.
12: Me dá um espaço.
11: Mãe, eu deixo só andar aprontar, eu já não aguento mais, mãe, eu vou-me embora.
12: Minha nora, fica calma, minha nora. Não, eu vou falar com o pai dele, a gente vem aí falar com ele, tá bem? Sim.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Tikweni kwa Moçambique lika 13 horas em Karokuba e kuma inhlikane Maputo. La anga nongolo kuma ungu exfunzankulu Maputo e kangula kaiwona xengele xixa mintiro. Na nga tokutivisaka leswaku hi ku landza hi nkarhi wa 13:20 hi ta va hi kuma vunanga bya Moçambique hi 14:00 mahungu ndzhaku hi kuma xitiviso hi 14:00 hinkwenu hi ta va ni mabulon wingset wa hina na hi kongoma kusuhi swinene na 15:00 hi nkarhi wa 15:00 hi tlhela hi kuma mahungu ndzhaku hi kuma xitiviso ni tidyondzo ni vumundzuku i xiyenge hi nga ta xikemeta hi nkarhi wa 16:00 i nkarhi wa ku va hi kuma inhlikani Maputo hi ku navelela wingset byinene.
2: Inhlikani Maputo. Nokonokota majungulo ya siku a xifundzha nkulu Maputo.
3: Inhlikani muyingiseti wa kurendzeka. Hikomba ku yehla nhlaya va mamani va luza ka vutomi nkarhi wa kuveleka. Vatswele ni vatameli va vatsongwana va rhambiwa ku va va tshimamisa vuvoneleli leswaku ku vhikeriwa ntsongwana ka mikhuva yo biha. Banco de Moçambique a kunguhata ku tirhisa switirho swa ximanguvana lawa a ku va ku siveriwa vuyivi la timali. Leti hi tin'we ka tinhlokomhaka hi nga ta tshokovetela nhlikani wa nyamuntlha wa 3 ka Khotavuxika wa 2026. Mpangalatiwa hi Monica Novela na Tomas Buruma. Ntlawa lowu wu ku navelela vuyingiseti byinene.

0: Hoyo muinkiseti wakuranzeka kanongono kwa hina wa mahungu inhlika ni maputu. Hikomba kuyehla nhlaya wa mamani lavaluzaka vutomi nkarhi wa kuveleka hanzo wa ntirho tameliweke ixiyenge xa taudhawu hi ntirhisani ndzawulo ya ta ntirho genero ni ya san social. Mahungu lawa hi ta vuya na wona hi ku famba ka nongonoko lowu. Sweswi hi ta vulavula hikwala ka ntirho lowu tameliweke hi xiyenge xa ta ntirho hi ntirhisano ni genero ni ya san social. Lweyi a rhambaka a va byele a ku va va tshimamisa emintirho eku voneleleni ka vatsongwani leswaku va vhikeliwa ka mikhuva yo biha. Hi rhamba Veronica Sidumu.
1: Holobye nkati wa ndzawulo ya nyelaka ta ntirho ntsongwana ni ya san social a humelerisa nlaveko wa ku va ku yantswisiwa makumelo ya mati ni ntshamiseko wunene ka vatsongwana enkongometweni ya ku va va vekiseriwa vutomi ni vumundzuku byinene. Yvette Yalani a vula leswaku ku pfumaleka ka mati swi nga endla ku va vatsongwana va nga kuli hi tindlela tinene. Alani a vulavula wa vumbirhi lweyi ka matsolo khomeni ka nkhuva ku tlangela siku la ntsongwana hi xiyimo xa tikonkulu Afrika lana vuleke leswaku a ku va ku khalutisiwa xikarhatu lexi mfumo wu ni makungu ma chiwaka proaka 2026-2036 makongomaka ku va ma yantswisa a makumela ya mati ka tindhawu ta ku hambanahambana ta tiko.
2: Água ainda não chega para toda água potável, ainda não chega para todas as crianças, infelizmente. A nossa taxa de cobertura de água está em cerca de 62%. Ainda temos muito trabalho por fazer. Então, ainda temos muito trabalho por fazer para garantir que todas as crianças tenham acesso a um saneamento.
1: Hitler Olimwana Ivete Alano, a ti sinto que te boa camfumo. Akwa uyisa mahlweni ku hlayisa ntsongwana kun'we ni ku mi vekisela timfanelo ta yena lani a rhambeke vanhu hinkwavo akwa va tipatsa ka mintirho leyi.
2: E hoje que nós encerramos, nós queremos reafirmar o nosso compromisso em proteger a criança. Porque proteger a criança não é uma tarefa de um dia só. É uma responsabilidade permanente, é uma responsabilidade de todos nós, os adultos.
1: Nkameni wa kona hi buleleni vatsongwana va tipatseke ka nkhuva ku tlangela siku la ntsongwana hi xiyimo xa tikonkulu Afrika lava kombeke ku tsaka va va va kombela leswaku timfanelo ta vona ti nga hoxeliwi.
3: Ndini xambali nini 16 anos.
4: Si swi importante ku rhungela siku lebyi i mhaka i siku dzesu swi minjaimantoni.
3: Pra mina i ku yamerisela mina porque a Soweto avakwenu va hina va hi felile. Nda hina hi ndirhi bya ku hi tlangela siku lebyi la ku va nyima ku hi vhiolara va nyima a ku yiva va nyima ku hi fumbutela porque a swi bom
5: mina swi ni lisima porque foi siku lebyi a vana va nga fa hi ntamu i swi fanela ku hi va hi kulungela siku lebyi ku byi ni lisima hi ntamu a ku va ya ka xikolo va disponibiliza ra mati ya potável a mati lawa ma nga ta ve ma pfunisa a swivanana a xikolo a swipiritana ku ve ni mimizi ya bon ku ve ni lavanhu va munisipi va ku zolela nsila lomu switiratwini.
1: Nkhuva ku tlangela ntsongwana wa tikonkulu Afrika yi tlangeliwi ndzeni ka nhlokomhaka leyi vulaka leswaku ku kumela mati vubasisi ni vutomi byinene eka vatsongwana va Afrika ku kotlela ni ku tlangeliwa nakona ka siku la medical ni masakri ya muweda.
0: Vatswele ni vatameli va vatsongwana va rhambiwa ku va va tshimamisa vuvoneleli leswaku ku fikeliwa ntsongwana ka mikhuva yo biha. Na ku endleka leswo sekretari general wa OMM wa vumbirhi lweyi a endzele Centro Luz a nga muti wu hlayisaka vatsongwana va nga ka matshamela ya wusiwana a Masaka Doji xifundza xa Bowani. Ndzeni ka minkhuvu ya ku kulungela siku la ntsongwana hi xiyimo xa matiko ya Afrika sekretari general wa OMM Sidalia Chauke a vulavulile hikwalaho ka nlaveko wa ku va minkarhi hinkwayo vatswele va vonelela vatsongwana va va seketela hi laha swi lavekaka ha kona.

0: talwa oememe wa umbirilwe a endzele Saint Louis anga munti u hlayisa ka vatsongwane vanga ka matshamela ya vusiwana a masaka doji xifundza xa Bowani ndzeni ka mikhuvu ya ku kulungela siku lela ntsongwana hi ximi xa matiku ya tikonkulu Africa. Sekretari General wa OMM Sidala Chauke a vulavulile hikwalaho ka nlaveko wa ku va mikarhi hinkwayo vatswele va vonelela ni ku va va seketela a vatsongwana.
1: Hi tile haleni ka matinxaka ta hita hi kazi ya matsongwana ya hina ni swidyohaswi swa hina ni ku ta va xingata hikusa a ku nga va ni voxe va nga na vapapaya va nga na mamani a swi hlayi leswaku vona a va na lisima hi la ku va komba lisima la vona hi tlhela ni komba lirhandzu la hina ka vatsongwana la a ku va va na vona va swi tiva swaku va ni hundhawu ka tikulo ya hina la misaveni na hi tiva leswaku lembe leni hi vulavula hi mati ni ku basa na hi ku a mati i murhi lowukulu ka vanhu hinkwavo hayi ka vatsongwana so maxinga hi la hi khulumba ngopfungopfu na vatsongwana ku va va swi tiva swaku va fanekele ku hlayisa mati.
0: Sekretaria wa OMM Sidalia Chauke loko a vulavula hikwalaho ka siku la ntsongwana hi ximi xa matiko ya Afrika. Hi tlhelela ka mahungu lawa hi sunguleke ha wona nongonoko lowu na hi vula leswaku hi komba ku yehla nhlayo ya vamamani lava luzaka vutomi hi nkarhi wa ku veleka handzu wa ntirho tameliweke hi xiyenge xa tawudhawu hi ntirhisani ndzawulo ya ta ntirho genero ni ya san sociali. Veronica Sidomo.
2: Nixikani Monica novela tanihi xikombiso ku fambeni ka 2013 ta ku sungula ta lembe hi nga ka lona xiyenge xa ta vudayi xi kumile a tinhlayo timbirhi ta timhaka ta vamana lava luzeke vutomi ndzhaku ka ku veleka ku hambana ni ka leti ta 10 ti kumiwake a lembe leyi nga hundza. Nhlayo leyi kombaka ku yehla loko hi fananisa ni ya mpfhuka wa ku fana wa lembe leyi nga hundza lana xiyenge xa ta vudayi xi vulaka leswaku i handzu ya mintirho leyi landziwaka ku tsatsiya xitshungu kun'we ni va tinhlari ta xiyenge xa ta vudaya ku va xi vonelela ku va timhaka leti ti nga voneki hi mahungu mapaluxiweke wa unharhu lweyi ka matsolo ku fambeni ka nhlengeletano yi patsaka xiyenge xa ta vudayi ni xiyenge xa ta genero ntsongwana ni ya san social enkongometi na ku va ku kumiwa tindlela leti nga pfunaka ku va ku vekisiwa a vutomi byinene ka xitshungu. Daniel Chemani nkameni wa kona a tsatsiva tinhlari ta vudaya ku va ti yisa mahlweni ti vonelela loko ti tshika ti vona timhaka leti ti nga hlengelaka ku va vavasati va luza vutomi hikwalaka ku veleka. Hlengeletano leyi laha hi hlayaka kona yi patsa ka tinhlari ta ku hambanahambana ta xiyenge xa ta vudayi lana ndzhaku ka yona hi buleke ne Ahmed Dawood yi nga murhangeli wa xiyenge xa ku luka makungu ya mintirho leyi fanelaka ku va yi landziwa ka munti lowu wa ta vudayi a ku va ku lulamisiwa timhaka ku fana ni leyi hi hlayaka yelanaka ni ku luza vutomi ka vamamana.
3: Aya para ku va hi vikela ka vavasati lava va ku luza i mintirho yinyingi yi encelaka kona ni xoxi ni vulavulaka ku ni mintizo ku ni va informera va saúde materno infantil va ngo capacitariwa va ngo dyondzisiwa minchumu yimbenyana swa ku va tiyiseliwa mimpimiso en makonhecimento ya ku va tendera vavasati va nga ni tinyimba mas nakona yi vona swa ku a ku va hi makuma hi xihantla a masinage de perigo ene hi va transferira vavasati lava ka macentro de saúde ya referência então leswi ka pacote dza cuidados obstétricos tanto na mulher grávida então hi swo leswi yi ncaka swona
2: i murhangeli wa xiyenge xi hanyelaka ku vekisa makungu ni ntirhisano ka hubyana yi hanyelaka ta vudaya xifundzankulu Maputo Ahmed Dawood loko a vulavula hi mintirho leyi landziwaka hi xiyenge xa ta vudaya enkongometweni na ku va ku pumbiwa kumbe ku helisiwa timhaka ta ku va vavasati va luza vutomi loko va le ka nkarhi wa ku veleka.
0: Inkomo swinene Veronica Sidumo kunene intirho lowu tameliweke hi xiyenge lexi xa ta vudaho a ku va vamamani va nga ha luzi vutomi hi nkarhi lowu wa ku veleka hetelela nongonoko wa hina hi ku vula leswaku Banco de Moçambique a kunguhata ku tirhisa switirho swa ximanguvana lawa a ku va ku herisiwa vuyivi la timali. Domingos Makalani.
4: Munti wa ta cuma hi xiyimo xa tiko wu ta sungula ku va wu tirhisa a vutlhari bya switirho swa ta vamanguva lawa a ku va ku helisiwa a timhaka ta vuyivi bya timali hi xiyimo xa xiyenge xa ta cuma a tikweni bya Mozambiki. A ku va ku tirhisiwa a vutlhari bya switirho swa ta vamanguva lawa ku nyimeliwa hi kolano nakoni a ku va ku tlakusiwa a xiyenge xa ta cuma a tikweni. I madzungula mativisiweki hi wa vubutsilwi kola doropeni bya le ka matsolo xifundzankulu Maputo hi muzangeli wa munti wa tacuma hi xiyimo xa tiko ku fambeni ka ntiyiso wa ku va a pfula a majornada xiyentifika ya ku lumba a nhlayo ya vukhumi na ntlhanu na kabidri. Rogerio Zandamela a tlhamuxele leswaku a ku va leswi swi enceka a Banco Central a nga munti wa tacuma hi xiyimo xa tiko hi lowu tirhakaka ku va ku ta vumbiwa a nawu lowu hikolaku wone ku ta kave ku tirhisiwa a vutlhari bya switirho swa ta vamanguva lawa ka xiyenge xa tacuma a tikweni.
5: A inteligência artificial assume igualmente particular relevância na medida em que pode apoiar a análise da política monetária, melhorar a qualidade das previsões macroeconômicas e reforçar a tomada de decisões em contextos cada vez mais complexos. Esta tecnologia tem também elevado potencial para fortalecer a monitoria da estabilidade financeira, aprimorar a supervisão do sistema financeiro e aumentar a segurança e a eficiência do sistema de pagamentos.
4: A muzangelo wa Banco de Moçambique hi lwe na kona hlayeke leswaku a munti lowu wa ta cuma wa swi tiva leswaku a ku tirhisiwa ka vutlhari bya switirho swa ta vamanguva lawa ku fanela ku va ku landziwa hi tindlela tinene ku va ku fikeleliwa a ku humelela ka timhaka timbeni.
5: É precisamente por isso que a regulamentação da utilização da inteligência artificial no sistema financeiro moçambicano só torna indispensável. Eu diria, vai além da regulamentação, vai à questão da ética. E tudo que tem a ver com a ética é muito difícil regulamentar.
4: Hi mazito ya muzangeli wa munti wa tacuma hi xiyimo xa tiko Banco de Moçambique Rogerio Zandamela loko a kanela hi vubutsilwi haleni doropeni bya le ka matsolo ku fambeni ka ntiyiso wa ku va a pfula nhlengeletano ya vukhumi na ntlhanu na kabidri ya ku kombisa a vutlhari hi xiyenge xa switirho swa ta vamanguva lawa a nga 17 jornadas científicas.

0: Hima endlela lawa mwingiseto ku rendzeka hegemeta kola nongonoko wa hina enhlikani mwingiset siku leli humeleliseke ku va hi komba ku yehla nhlaya va mamani lava luzaka vutomi hi nkarhi wa ku veleka. Vatswele ni vatameli va vatsongwana va rhambiwa ku va va tshimamisa huvoneleli leswaku ku vhikeliwa ntsongwana ka mikhuva yo biha. Banco de Moçambique akunguhata ku tirhisa switirho swa ximanguvana lawa akuva ku helisiwa vuyivi la timale. Misalisiwa hi Monica Novel a lulamiseka tlhela kombisa nongonoko lowu ka vukhandlisi la Tomas Buruma ku je ku engeta.
1: Inhlikani Maputo nongonoko wa ta madzungulo ya siku a xifundzankulu Maputo. Trezi horas e 16 minutos, ele care kuma inhlikani Maputo, like kumeke mahungu ya xifundzankulu Maputo enkomu swinene Monica Novela na Tomas Buruma, akuva muswikotile ku va mi lulamisela mitlamu hi kombisa nongoloko lowu hi kumeke hletumelelaka lomu a xifundzankulu Maputo hi ku yandlalaka ka miganga. Mwintsi tiva leswaku karhi u pangalata na David Ntimana lweyi a nga ta longolokaka na wena ku fika kusuhi swinene na dzisezoresh xileswo ya ku rhamba ku va swin'we hi kota ku va hi longoloka swin'we na hi ku hiselaka hi vunanga bya fani mpfumo loka ku hodi na yene li hodi.

ene ra munhu a va na rona a nga na vito ntsongwana kasi swoleswo i ku hoxela timfanelo takwe hi fanele ku ya mahlweni ku va hi va seketela hi va kombisa lirhandzu a ku va na vona mundzuku ka siku va ta kota ku va va kombisa a lirhandzu ka hina hikusa siku rin'wana na rin'wana ntanga yo famba se loko u nga swi kotanga ku va antsongwana wa muhlayisa tindlela tinene mundzuku ka siku na yena ta lava ku va a hakelisa matimba ma ta va ma nga ri kona tolweni hi tlangele a siku ra ku va hinkwerhu hi rambiwa nkongometini wa ku va hi seketela timfanelo ta swidyuhati se swoleswo swi lava ku va mina na wena hi rambana hi longoloka hi vemun'we hi va hi tsundzuka leswaku timfanelo leto hi fanele ku va hi ti landza tanihileswi faneleka kona a nga fanele ku va mun'wana u n'wi vona ngaku a swi n'wi fanele ku va a dya ku dya kunene loko a swi n'wi fanele ku va a hanya a swi n'wi fanele ku va a va na vutomi swoleswo a swi kahle leyi i mintirho ya radio Mozambique Msuru provincial di Maputo ampfukeni 102.3 FM na miloyito ka on the medium ngwa lavetela kusukela a magodi 89.0 FM a pontedori 90.0 FM ka internet i www.rm.co.mz epe Maputo TMT kumeka ka kanal 923 kuva swin'we hi longoloka hi nkarhi wa ku va hi tsutsuma kongoma makarhi ka tiko ya rhamba Mister kasi loyi i mapingi loko a yimba Doro Mchaiji.

0: sana na Radio Mosambiki, emissor provincial de Maputo. Loko una vela kushavisa mabindzu yako, ingakupfuna hi publicidade. Unga titsheche. Ifonele 82 31 05 751 kumbe 87 76 25 800. Unga titsheche. Uta kuma humelelo ka swona.
1: Emissor provincial de Maputo.
2: Kuniwa kama, ingani pfuna sha?
3: Ah, mabalo mungano. Phela vangani vatirhela swoswo. Akupfunana loko munwana ani swikarhatu.
2: Lana imhaka ya xintombana sha mina. Masiku lawa pezela xona lo chika. A xipezi be.
3: Mile xibedlela. Swingama ha xo vabya phela.
2: Yile kambe ava khomanga mavabyi.
3: Swinga maheka swililana ka majela.
2: Lokali leso ni dlawile ke mungana. Ni ta swikuma kwini swakudya leswi hinkwaswo swingafa hi tindhambi. Mali na yona yiko.
3: Swakudya swa kufuwisa miri wa n'wana. Swin'wana hi na swona ku lomu makaya. Leswi lavekaka i ku swi hambanisela, a ku va kuma swinonisi hinkwaswo swi lavekaka.
2: Leswi, ni swakudya muni swo leswi?
3: Ha, ntlati wunene wa mbila lowu. U sweka u patsa ni tandza. Siku lin'wanyana u patsa ni tihlampfi, timanga ta ku woxiwa. Leswi swa mabya matsavutsavu leswi. Ku laveka kun'wana a nga dyi swa swin'we siku ni siku. Loko namuntlha a dya nkaka, mundzuku mu nyiki tihlampfi. U nga khohlwi mihandzu. Ku fana ni makhalavatla, malaranja, swiketsa ni swin'wana leswi nga na swona ndzeni ka muti wa wena.
2: Yu, kasa hi swa ku karhata, loko na swi teki mali yinyingi.
3: Nambi wena leswi u nga tika leswi, na wena u fanela ku ti vonela ka majele. Jani hinkwaswo leswiya ni nga ku leleta ku va u nyika n'wana. U hambanisela swakudya mungana. Va le majela manene i vutomi byinene.

0: Bola no mbelo wa vaklaximatsi loyi a khaliteke xikarhi ka kampu, a khalita mbelo wa ku sungula, a khalita mbelo wa vumbirhi, a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni, kambe u gamu mbuwa mpepo a yimise ntlangu.
1: Ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu, wansati a nga mbeleka n'wana wa ntlhanu wa tin'hweti a tlulela mbelo wa mpepo.
0: Kasi yena a endla yini?
1: Nsati wa mbe wa mpepo, n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo, wansati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka, makambe manyingi a komba ku karhateka.
0: I ntiyiso, loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi, leswo swi ni mhangu yikulu.
1: Hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
0: Xin'wana xa vusima swinene, u nga mi phuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
1: Wavo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula, a karhi a yan'wisa n'wana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
1: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa, swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina, hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a ti rhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

0: E kona wachirikuma lesha ku leka 14 hora e xinkaro ku kuma mungu ya nhlikani.
1: Radio Msambique, Maputo.
0: Vuyintisa tibyinene hi lebyi ku navelelaka byona ka nhlikani wa namuntlha.

mahungu ya nhlekani hi Msori Provincial di Maputo muhlayi David Ntimana. Mfumo wa tiko u navela ku va u seketela vana va tiko lava va vuyeke rupurupu atikweni ra Afrika-Dzonga. Hi makungu ma nga ni nkongometo wa ku va ma hluvukisa miganga hi ku hambanahambana ka yona laha ku kumekaka kona vana va tiko ra hina lava va xanisekeke tikweni leriya ra Mundzomano. Nomo lowu ku karhi ku endliwa antirho wa ku va ku balisiwa hinkwavo lava va kumekeke na va xanisiwa hi xenofobiya tikweni leriyana ra Mundzomano. Tani ku rungula ka murhangeli wa xiubyana xanyelaka ta nseketelo wa vana va tiko va hanyaka ka matiko man'wana ya misava Armando Xisaki. Mafambela abstratini swa xifundza xa ximbutsu xifundzankulu Gaza ni sweswi a masina byala ku vulavuriwa hi ku tlula 270 wa makilometro ya xitarato lexi hlutuweke hi timpfula kun'we ni ndhambi. Nomo lowu vurhangeli bya muganga lowuyana byi tivisa ku va hi ntirhisano ni xitshungu byi karhi byi zama tindlela ta ku va byi lulamisa swa nkarhinyana a switarato leswi. Kambe vurhangeli byi tshembisile nakona swa ku ku nga ri khale hikwalaka ku va va lavetelaka nkuponi leyi nga ta swi kota ku va i rhangela mintirho ya ku va yakisa hi tindlela tinene xitarato lexiyana matshamela ma ta lulama. I marito ma humelerisiweke hi murhangeli wa mintirho ya ta vuyaki hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza loko a ta va a bula ni mintirho ya Radio Mosambiki. Nan'waka lomu tikweni ku ta simekiwa ku tlula 5 ya tinsika a nga matori ya tinqunga ka malokalidadi ya ku hambanahambana swi nga ndlela ya ku nabyalisa mintirho ya tinqunga lo Mosambiki. Tani ku rungula ka nhlari ya Institute National de Communication de Mosambiki Salomão David, tinsika leti ti lulamisiwile hi ndlela ya ku va yi nabyalisa a mintirho leyi a nga roaming national. Salomão David a yi mahlweni hi ku tivisa leswaku ka tindhawu leti kun'wani antena yin'we ntsena swi ta nabyala ku va maredi man'wana ma kumeka ko ka antena liyana. Vutlhari lebyi byi ni nkongometo wa ku va ku ya fika lembe ra 2030 ku yandlalatiwa mintirho ya uyavele ra mintirho ya tinqunga atikweni hinkwaro ku ya fika 96%. Marito lawa a ma humelelisile namuntlha ka mintirho ya Radio Mosambiki ku fambeni ka nongoloko u chiwaka Cafe de Manyam. Wu sungulile namuntlha mpalo wa 15 wa nyezana ya kulwa ni mavabyi ya ku khwenyela swirho swa vatsongwana. A xifundzankulu Zambezi ya ntirho lowu nga ta gamaka hi mugqivela a taka u ta khumba ku tlula 2 million wa vatsongwana va tintanga ta le hansi ka 5 ya ku vile. Hina ta vuhaxi murhangeli wa mintirho ya ta vudhawu hi xiyimo xa xifundzankulu lexi yena xa tiko Isaias Marcus a rungule leswaku ntirho lowu u ni nkongometo wa ku pumba ku phalalaka ka mavabyi lawa ma xanisaka ngopfu a vatsongwana. Nkarhi na kona nhlari leyi ya ta vudhawu yi kombelile a nhlengelo lowukulu wa vatshami va muganga lowuyana akuva va nabyalisa ntirho lowu hi ku heketa a vatsongwana ka tindhawu ti lulamisiweke akuva va ya tlhaviwa a tinyezana leti ta kulwa ni mavabyi ya poliomyeliti. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. Tiko ra Iran ri tivisa ku va loko Israyele a nga nyimi vudumile a byi endlaka dzongeni ka Liban ri ta hlamula hi ku tikisa swinene matlhari. Ri ta hlamula hi ku tikisa swinene hi matlhari. Xibasopiso lexi Israyele a xi humelelisa ndzhaku ka ku va ka masiku mambirhi ya vugamo ku humelele a 84 wa swihoxo ndzhaku ka ku va ku fungile a swipfumelelana swa ku nyimisa a nyimpi a Medio Orienti. Quartel General Ramakanza ya Iran rungula ku va a masonja ya Israyele ma kumeke ma yisa mahlweni vudumeli a tikweni ra Liban hambileswi a ku humelelisiwile a xipfumelelana xa ku nyimisa a nyimpi ku va ku vuyisiwa a kurhula. Vurhangeli bya masonja ya Iran byi tivisa ku va tiko ra Israyele
arizanga kuva rinyimisa anyimpi a tikweni ra Libano. Leswi hoxelaka swipfumelelwani leswi Iran a swi endleke ni Amerika n'walungu. Mwingiseto ku rhandzeka lawa a ve mahungu ya nhlikani misori provincial de Maputo rindzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto a ri nhlikani.

0: Ish, karitao la mina li fambini mati. Kumbi ntaku yini kusatenki ni ashibedle.
1: Imagamu ni wana washini mbani?
0: Wenu, karitao la mina la ashibedle la li fambini ndambi. Shaku ntaku we mani, anishutivi.
1: Yeah, imaka leyo. Ikusala ya, vatsiletela hii mkwashu shwa utomi bja wena. Ova kuingi hini njombo. Hilwe infermeira ataku. Ai mvutisi.
0: Infermeira la nini makala. Nilahlekeli wikaritao la shibedlele. Kama ingata leli wa imati.
2: Makweru, leo wa imaka. Yani shibedlele ufigo vatlamshela. Vata kufulela karitao lincha. Vatela vapoyendla shukambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vamamani hinkwao vatikeke. Ava fanele ku tshika kwa xibedlele kwa valahlekeliwe hi makartawo. Loko vani vana lavatsongo, na vona va fanele ku famba na vona xibedlele ku veni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi.
0: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitawo, nda swi kuma kwini?
2: Swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi. Kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota. Xikulu. Iku tlhela uya xibedlela wena ni vana lavatsongo akuva miya kambiwa minyikiwa makarta omantsha ma consulta ya vamamana vatikeke ni vatsongwana ama faneli ku tsemerisiwa ku laveka u byela ni vangani va wena akuva va swi tiva leswi u swi twile
0: unga chavi ntava byela

0: que Instituto de Línguas kusukela 1979 lava tela ku tsinzekela ka wena. Swo swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swidoropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas ani tsinza doropeni ra ka Maputsu Avenue da Metsokotore ka nhlayo ya Miludzense Center na anti wo byana madoropeni ya ka Ncencayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile wo byana yintshwa doropeni ra ka Matsolo Avenue da Zekra Veirinha nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
1: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Musambiki Emisor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe, hi nga ku pfuna hi publicidad. U nga titshechi hi fonele 082-31-05-751 kumbe 87-26-25-800. O ta kuma humelelo ka swona.
2: Emisor Provincial de Maputo.
3: Kunema mwana wa vatsongwana. Avatsongwana va tsake swinene masikwana lava tlhelela ka xikolweni.
4: U nga bali. Phea se ava xiwa vanghana va vona va le xikolweni. Na hina hi ta humula ku hayitela nkama lowu va nga xikolweni phea.
3: Hi ta humula mani. Kamise mhaka yi laka mabuku ma nga famba ni ndhambi.
4: Va ta phakiwa xikolweni ba. Na mi loko vo hlwela nyana kambe va ta gamela ku veni va phaka. Loko hi nga ta kotaka ku xava, hi ta xava, a ku na ndlela phela.
3: U tiyisile. U va ku nyan'waka hi fanele ku khoma switiya whatever. Hi va hlohlotela ni ku va nyika nhlana wa ku va ya xikolweni. Hi tlhelo rin'wana hi va pfuna hi ku va dyondzisa la kaya loko va vuyela xikolweni.
4: Ya. Alo ntirho wa wena lowu bava wa mi.
3: Mamana, mamanu, a ku na ntirho wa mina, ku na ntirho wa wena la. Hi vumbirhi bya hina hi fanele ku pfunana ku dyondziseni ka vana. Loko ni ni nkama ni ta va pfuna. Loko wena u ni nkama u tamela ntirho. Loko hi mahaleswo u ta swi vona. Swi ta hina byalela nje.
4: Leswi swin'wana swi ngo vona mina ke.
3: Mamana, leswi swi hi tsandzaka. Hi ta kombela lava swi kotaka. Kambe ku ni swa ku fana ni lwi wa ku sungula ku dyondza. U nga n'wi heleketa xikolweni, u n'wi pfuna ka swin'wana ni swin'wana ku fana ni ku hlaya.
4: A hi ma hi swoleswo. Hikusa hakunene nyan'waka, a vatsongwana va lava ku pfuniwa swinene hina vatswele. Hikusa ndhambi yi byale matshamelo ya ku nonon'wa. Nakona u nga khohli leswaku vana hi byo vumundzuku bya hina.

0: Hativa akona leswaku akuvekisela umundzuku bya ntsongwana hikola ka tijonzo hayi kumutsalisa ni kumunyika mabuku ntsena ikumuvekisela na kona matshamela manene ya vutomi kucinca ka matshamela ya nkama kufana ni xirhami lexi hinga ka xona ka nkarhi wa sweswi i swin'we ka leswi swi nga voneleliwaka akuva ntsongwana a va ni vutomi byinene ti nga tlhavukanyisa ku yini tidyondzo ta ntsongwana loyi a rhurhumelaka hi xirhami kumbe a nga ni mukhuhlwani mavabyi ya xifuva ni man'wana ma tolovelaka ku voneka hi nkama wa wuxika mayelana ni nhlokomhaka leyi hi ta bula na mamana Usilia Langa mutshami wa muganga wa ka N'wamatibyana lomu munisipi wa ka Matsolo mamana Usilia Langa a ni vana vanharhu ka vona vambirhi i vadyondzi loyi a nga ta hi tluletela vutlhari mayelana ni maendlelo yakwe a ku dyondziseni ni ku vekiseni ka matshamela ya vona ya vutomi a hi muyingiseni
1: mina Usilia Anton Langa
0: i vana vangaki u nga navo i vangaki va yaka xikolweni
1: mini a treasure wa vana lava yaka xikolo i vambirhi alo wa matevula a ka decima segunda class alo wa wumbirhi a ka satima class
0: handle ka ku va u va lulamisela ku va loko ku pfuliwa a ku tsalisa ku va vana va ta va ya xikolo u ya va tsalisa u va xavela uniform hi tini tindlela tin'wana leti u ti tirhisaka kumbe u endlaka swi nga ndlela ku va vana lava va ya xikolo ka matshamela manene
1: handleni ka ku ni va tsalisa swi nga ni nga ntswele i fanele ya mina ku loko lixa a va nge se suka la kaya ra va ya xikolweni ni va vonela mapasa ya vona swa ku ma tshamisekile ni vona uniform hikuva ni li pasara ni li vekisa ngopfu swinene hikuva hi lona ni kombisaka ku n'wana loyi a funda xikolo xa ku i
0: hi le ka nkama wa xirhami lowu vatsongwana va fanele ku va ambala kahle hikuva nkama lowu wa xirhami hi tiva swa ku ku pfuka mavabyi ya mikhuhlwana mavabyi ya swifuva swi lava swa ku hi xiyimo xa mindyangu ku endliwa ntirho lowunene leswaku vatsongwana va famba kahle ka nkarhi lowu wa xirhami kama u nga nghena hi swi leswi u nga swi endla ku va vatsongwana va wena va famba xikolo na va le ka matshamela manene
1: a nkama ku nga nghena xirhami komu va hi hanusiyari leswaku a yimbi leti ku leta titimela ngopfu swinene matemperatura ma teve hansi ngopfu a leswi ni nga swi endla ya ndlela ya ku ni kombatela xirhami ka vatsongwana va mina ni yo njheni famba ni ya va lavela majesi lamanene ni tlhela ni va lavela mimeya ni maluva ni lava ni maguru mara ni ta kota ku va kombatela xirhami ini ni lwe wa dozi yami byi va funda ka setima class a dyondza ni mixo ngopfu swinene ndzi a ndlela leyi ni yi endlaka mara ni mu ajudala ni mu komba mfanelo loko ni pela ni chela mati ka termo ni yisa ni mixo ni mu chelela ka bazini a tikuchuta se a tola mafurha a gama ndlela yeleyo a mbala a mimeya ni buluku a tlhela a dloka jesi ni goro ni maluva hikuva a ta famba xikolweni a li be a rumadi ku a xirhami loko a tlhela a fika a tshama a xi twa ngopfu a swi fani loko a le muvhumeni se ni endla swoleswo ni tlhela ni mu heketa endleleni a nteni ya fikanyela lomu ni vonaka swa ku se na sungula ku xa se ni tlhela
0: hi swona se ku nga yinceka yini ka ntsongwana lweyi a yisiwaka xikolo nanga na ambalanga kahle majesi hinkwaswo leswi nga swi hlayetela laha ka xirhami lexi xi baka masiku lawa
1: ka xirhami lexi baka ngopfu swinene a vatsongwana lavo ka va nga va ambesi majesi hi ku a hi jesi ntsena teki loko lixile a mu ambesa jesi ni mimeya hambiloko a ni ndlela ku a nga swi koti leswo i fanele ku a mu lavelanyana bulukunyana la ku tsindza a mu dyokisa hi ku swoswi nkama lowu wa xirhami a mavabyi ya mukhuhlwana manyingi swinene va kumeka vatsongwana va khohlole loko swi nghena ngopfu hi ka xifuva ni ka minenge ku va tswanya a misava ka ha tsakama se loko va nga va nyiki a fanele leya vatsongwana va ta kumeka ngopfu va kuma vabyi ya mukhuhlwana ngopfu swinene ni mavabyi lama nga kona sweswi va ngo ya poli mpfulumeliki ku ma nghena ngopfu hikwalaho ka xirhami
0: se loko n'wana u tshika a ngheniwa hi mavabyi wolawo hikwalaho ka swirhami ni ku a nga hlayisekanga kahle njhe tidyondzo ta yena ti nga famba kahle
1: a ti nge fambi kahle hi ku ti ta kumeka ti ntoropereka ngopfu hi ku a loko se a khohlolela siya kuma ni febre kwala ka xirhana ata fanele ku atshama kaya iya ta tluleta ni lava makwavu nga kona kwala kaya ya tijonisana ta tindleka ngopfu ti tsemeka ti nga fambi mafambelo lamanene hikuva ta kumeka a khometile kwala ka mukhuhlwana wulo ni mafebre ya ku ngheniwa hi xirhana
0: se hi tlhelela vatswele hi vona vatsongwana vanyingi lava va yaka swikolweni hi nge a va humi mimutini van'wani a va hlambanga ha swi tiva swaku ku ni xirhami kambe a xa ku sungula lexi munhu a fanele ku xi endla loko a pfuka hi ku hlamba manje vatsongwana lava vatsongo va lava ku seketeliwa van'wana a va hlambanga van'wana a va na majesi a va le ka matshamelo manene a xileleto munhu u nga xi nyikelaka ka vatswele lava va kalaka va nga lavisi vana va vona
1: swa nga yini nga ntswele a ni kombela ka vatswele hinkwavo hambiloko hi nga na matshamele ya ku hi xava swo swi va nga na swona swa malembe ndzhaku swa fanele ku hi swi kucuta a loko wo pfuka hi setore ku swinkama wa xirhami swa karhata ku pfuka u kucutanyana swo swa nga na swona wa neka a timatsizi bya sei se swi omile mara a ta kota ku a mudlokisa a nga ha kumulari majesi hi ku nkarhi lowu a hi nkarhi wa ku akumulara hi ku kumeka swa ku n'wana u va ni majesi mambirhi ntsena se a ni kombela ku hi va hlayisa ngopfu vatsongwana va hina hi va hlantswela majesi hi va navela a swinturhwani va ta ti sula tinhompfu hi nkama lowu a xirhami a tinhompfu ti kumeka ti pfupfuma ngopfu swinene ra va nga limpi hi ponta la jesi hi ku mun'wanyana o teka laha ka voko la jesi a limpa nhompfu se ni madlamba tlhaya a ku limisila nga mudlokisi se a ni siya swileti ka vatswele van'wanyana swa ku a hi tendereli ngopfu vana va hina loko va ya swikolweni hi va lavita swo ka majesi va nga na wona ma basile kumbe ma tsindzile ra va ta kota ku va fika swikolweni a tidyondzisa nghena maendlelo lamanene
0: hikuva hi nga ka hweti ya ntsongwana a yi naveli ku anakanya ntsena vatsongwana lava humaka mimitini hi la ku anakanya na vona lava kumekaka switaratwini vambeni va tshiki ku dyondza xirhami lexi va xaniseka hi nga endla yini kota lava hi nga vanhu lava hi twelanaka vusiwana hi endlela vatsongwana lalava va nga switaratwini van'wani va ni majesi kaya va tlhela va limpa andlwini hi wona kambe ku ni vatsongwana lava va nga luza xikola va le switaratwini a va na lomu va nga etlelaka kona a va na xa ku funingela kota leswi hi nga vanhu hi twelanaka vusiwana ncini lexi hi nga xi endlaka hi xi endlela vatsongwana lava
1: a leswi a ku hi nga va pfuna hi swona vatsongwana lava nga handle ka mimiti van'wani va mini mibaruwo a hi fanela ku loko hi ni timpahla leti hi ti vonaka swa ku ti kona hambiloko hi ha ti lava loko munhu a ti vona swa ku a ni nyana a mpahlanyana njhe ya ku a nga pambulela makwavo a yi susa njhe a yi rhumara ya ma tiva mabrigada lama brigaraka vatsongwana ya va tiva van'wanyana hi ku swa ku va kona ndzi nga lava mi ni mibaruwa ntsena va kota ku xaniseka va ni mimitini hi ku va tlela vatirhi a swi fanele ku hi pfumbanyana njhe switsongo leswi hi nga na swona hi va nyika hi ku mun'wana a biwa hi xirhami hi ku swi pfumala a hi ko kala nga swihlantswi ni swimbirhinyana a nga na swona se a swi fanekele ku hi va pfumbela va ta kota ku va dyokisa vatsongwana lava hi ku a xirhami a lembe leri xa ba ngopfu swinene bya mfanelo ya hina a swi fanekele loko hi ni swimeyaninyana kumbe ni swibulukwana hi swipahlana hi va pfumbela va ta kota ku dyokisa vana lava ku pfumala ni lava ku xaniseka loko hi ni na swona a swi fanekele ku heketa na ma-centri social lomu hi ku tivaka maxipurosa hi ya dora timpahla leti handleni ka ku hi teka hi limpa hi tona tindlwini tin'wanyana hi hamba tipani hi phula hi tona tipanele le mfanelo ya hina ya ku loko hi ni na swona hi swi kota ku va pambulela hi ndlela leyo
0: hi marito ya ugamu u nga siya yini kota mitsatsiyo ka vadyondzi mayelano ni lisima la tidyondzo a nga va ka vadyondzi a nga ka vatswele ku ni vatswele lava ka va nga li voni a lisima la ku vatsongwana a ya xikolo
1: hi haleni ka mina leswi ni nga ta swi siyaka handleni ka tidyondzo na va siyela swa ku a vana i mfanelo ya ku va tiva ku dyondza va tlhela va tiva ku dyondzisiwa va tiva ku mun'wana ni mun'wana loko se ile adolescent a swi tiva ku tilulamisela nkarhi va tivaka swa ka nkarhi lowu i nkarhi wa lisima ku pulani ya tidyondzweni ni tlhela kambe ni tsatsiya vatswele swa ku va nga va tateli mintirho a va n'wi nyiki ntirho un'wana wa ku a fanele ku tlhela kambe a saleliwa hi nkarhi wa ku a tilunghisela a ta ya xikolo hi ku a xikolo ni nchumu xa lisima ngopfu swinene a hi nchumu leswaku xi disprezara hikuva i mundzuku bya vona. Loko n'wana a nga yi xikola, hambiloko u n'wi byela nchumu a nge ti swi ta hikwalaka ku hi va tsoni xikola, hikwalaka ku hi va rhuma minchumu swo tala. Se loko a suka la kaya nghondo a nga ha na yona ku famba xikolweni. Se a ni siya marito lawa ka vatsweni ni ka vaadolescenti, hambi hi ka lavantshwa va kumeka va tiva ku a sibilisikadi la xikola i ku munhu a tidyondzela para a mundzuku a ta kuma futuru ka swona.
0: Inkomu swinene mamana Usilia Langa, hakuva u hlongelile ka nongonoko wa hina, u hi tluletela vutlhari mayelana ni maencelo ya wena a ku dyondziseni ka vatsongwana kun'we ni ku va vekisela vutomi byinene. Tanihi xihena, a hi nge pfali nongonoko lowu na yi nga mi siyelanga ntsatsiyo. Akuva ntsongwana a ni vutomi byinene swi le mavokweni ya hina. Hi fanele ku va hi endla xa n'wanchumu ndzeni ka ku swi kota ka hina, akuva hi mu vekisela vutomi byinene ni ku va a nga pfumali tidyondzo hikuva i mfanelo yakwe. Loko vatswele va nga dyondzisi vatsongwana va vona, van'wana va ta dyondzisa. Kambe a va tivi leswaku va ta dyondzisa hi ndlela leyi vona va yi rhandzaka. Loko hi sungula ku vona ku hambana ka ntsongwana lweyi, a swi nga ta hi tsakisa. Xileswo, a hi dyondziseni vatsongwana hi tlhela hi va hlayisa. Nongonoko wa hina wa namuntlha wu gamakola, loko lwa ni tama hi hlayisa hi ta tlhela hi va swin'we ka nongonoko wu taka. Amukela ni ku salisaka Veronica Sidumu lwa mi kombiseke nongonoko lowu na Tomas Buruma ka ukavuteli lava mi navelelaka vuyingiseti swinene ka minongonoko ya taka ya Emissor Provincial de Maputo wa Radio Mozambique. Ku dyondza swinene. Salani kahle.
2: Tidyondzo ni vumundzuku. Dyondza, u vekisa vumundzuku ra wena.

0: Praga kuva hivi kila kava vasatla wakuluza imintiri nyingi nchi la kaya kwa ni shoshi ni ivula vaka kuni mintizu kuni va enfermeira va saúde materno infantil vango capacitariwa vango junzisiwa minchu mimbenya nusha kuva vatisiliwa mimpimiso en makunyesimento ya ku vatendera vasati vangantinyimba mas na kwani ivana shaku iden a kuva e macuma esse anca a uma sinais de perigo e vai transferir a vossa tela para um centro de saúde de referência. Então, leve capacote de cuidados obstétricos, tanto na mulher grávida. Então, isso leve em Chacachon, em Camalo.
1: Ai me de Daud wa udala le anyela ka Daud wa shifunza nkulu maputu loka vulavula ka nhlengeleta na le sungula ke namuntla ni yela nakani ku kunguhati wa mintirho ya udala le interesano ni udala le anyela ka Daud wa satin ma anyela lo ma shifunza nkulu maputu shifunza sha ka nwamba xa utla ku xandirisano ni vatsala vuma hungu lo ma shifunza nkulu ndzeni ka swona ku sayiniwe xipfumelelano xikarhi ka matlhelo wa mambiri ndzeni ka xipfumelelano lexi ku fungiwe leswaku ku sukela swo swi ku endliwa a mimpalula leyi nga ta patsaka vatsala vuma hungu a lava nga ta humelelaka va ta nikiwa a swihiwa ndzeni ka konkursu leri se ri nga karhi ri endleka Jai Milanga i mutsala vuma hungu na kumeka ka ndzeni ka ntlawa lowu lulamisaka mintirho leyi
2: kunene zikola na nyamuntlha ku ta seketela a ntirho lowu wa district la ka Muhamba hi ku nyiketa ntirho lowu wa ku seketela majournalist a nga premier journalism hi Nkomati. Swi tsakisa swinene ku vona a district a mfumo wa district la Muhamba na le mahantirho lowu majournalist i vanhu lava va tirhaka matirhelo ya ku karhata hinkwakama ku lava ku kuma masiko laa ku lava ku mitirho ya ku ngu fana ni leyi ya ku tsakisa ya majournalist ya ku nyika ntamu majournalist swaku vaya phambeni hi ku tirha se nyamuntlha hi tsakela ntirho lowu hi telela nyamuntlha ku ta seketela hi nyika ntamu majournalist swaku fambani mi ya konkurrera mi ta kuma ku ganya a mali yi nga ta ganyaka ha yitsongo.
1: A xifundzha nkulu maputu xi ta va ni bazara rintshwa rikulu bazara ra ta yakiwa emugangeni wa Ngodlhoza munisipi wa ka Matsolo mintirho ya wu yaki ta sungula ka minkarhi leyi taka na ndzeni ka mavhiki ma nga ri mangaka ku ta sungula a ku va ku biyiwa a ndhawu leyi a ta va xiyenge xo rhanga Veronica Sidumu
3: yi ndhawu yi nga ta va ni muti wa vuphoyisa ta wudayi ni ta ku hlayisa mabindzu mahungu ma vula leswaku xiyenge xa ku sungula xa vuyaki bya bazara leli ku katsiwa vuyaki bya muru ka ndhawu ya ku ringana magitari manharhu lomu ku nga ta akiwaka switolo ni tindhawu ta ku xavisela kona. Munyiki wa mahungu ka mfumo wa xifundzankulu Maputu Lu Jerjemu a vuli leswaku hi ku akiwa ka bazara leli ku ta tlhavukanyisiwa mintirho ya mintengo ku va ku tlakuxiwa vukosi a xifundzankulu lexi.
1: Ntsengo wa ku fika 3,000 wa vatsongwana va pfuneka hi makarhi ta yira a xikolweni xa sekundari ya Mulovoti a Bayro Rand Lavela a makarhi ta yira manikeliwaka hi 250 na manikeliweke hi konseli municipal wa doropa ra ka Matsolo entirho lowu rhangeliweke hi murhangeli wa konseli municipal Julio Mparuke ave mahungu ya xifundzankulu Maputu man'wani hi 17 wa raxi.

0: Ish, karita ula mina lifambi ni mati. Kumbi ntaku yini kusatenki ni ashibedle.
1: Imaga munu wana washini mbani?
0: Wenu, karita ula mina la shibedle la lifambi ni ndambi. Shaku ntaku we mani, anishutivi.
1: Ya, imaga leyo. Yukusala ya, vatiletela hii mkwashu shwa utomi jawena. Ova kuingi hini njombo. Hilwe infermeir ataku. Ai muvutisi.
0: Infermera lani ni makala. Ni lahlekeliwe hi karta la xibedlele kama ingata leliwa hi mati.
2: Makweru leyo hi maka. Yani xibedlela ufiko va tlhamshela. Vata ku pfulela karta lintsha, va tlhela va ku endla swikambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vama mani hinkwawo va tikeke, a va fanele ku tshika kwa xibedlele kwa va lahlekeliwe hi makarta. Loko vani vana lava tsongo. Na vona vafanele ku famba na vona xibedlela ku veni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi.
0: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitawu ni ta swi kuma kwini?
2: Swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi. Kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota. Xikulu i ku tlhela u ya xibedlela wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makarita mantshwa. Ma consulta ya vamamana va tikeke ni vatsongwana a ma fanele ku tshemerisiwa. Ku laveka u byela ni vanghana va wena a ku va va swi tiva leswi u swi twile?
0: U nga chavi ni ta va byela.

0: Desde Sana, na Rádio Moçambique, emissor provincial de Maputo. Logo na Vila Guxave, Sambabindu, Iaco, Ingacupuna e Publicidade. Ungatipsets, Infonele, 82-31-05-751, Cumbé, 87-76-25-883. Ungatipsets, Uta Kuma Humelero Gasó.
1: Emissor Provincial de Maputo.
2: Lembeleli ndi tlhelela ndzhaku mani.
3: Se u tlhela ndzhaku ka yini? Nakona hi mhaka muni kambe?
2: Ni pimisa ta xikolweni. Phela se a swi yantswanyana. Vito la mina ni titsalela, a ni tilerhela papila. Se leswi ni ngo to tlhelela ndzhaku mina n'wana Sira.
3: U nga ta swi khohlwa. Leswi lavekaka i ku va u teka leswi u nga dyondza u pfuxeta. U tsala swa ku tsala. U hlaya mabuku, nambi ya khale.
2: Se ni makuma kwini mabuku leswi ma nga ti fambela ni mati?
3: Na mbova ya khale a ku na mhaka. Futhi xa lisima i ku va wena u ya mahlweni hi ku swi lava ku dyondza. U tivekisela ka swona. U tibeja. Loko matshamela ma ta ve manene u ta tlhela u sungulisa hi nkhinkhi swinene.
2: Kambe moya ni matimba ya ku dyondza hi leswi ni nga na swona ku tlula mpimo. Ni nge he xitshiki xikolwe. Ni luzi nkama wa wunyingi ni nga dyondzi kambe sweswi ni twe ku nandzihaka swona.
3: Leyo yo ndlela yikulu ya ku va u nga khohlwi nchumu ka leswi u dyondzeke. Ku pfuxeta.
2: Hi leswaku lembe leli ni lava ku pasa. A wu nga swi woni swaku a ni khutala.
3: Ni swoswi u nga godoli. A ku dyondza li valingu la mahanyela manene ka tinguva hanyaku ka tona. Loko u nga dyondzi, u ta hanya munyameni, amphambarini.

0: setefa Radio Mozambique emisor provincial de Maputo oyo hoyo ka ngwana nokonoko mavoko manezi yencho ibula ne bana batiku lavava tjesa ka mavoko yavo kuvava yencha shanchumu ndleleni ya kuvava tipfuna vutongoni bzavo eko laka soneti kuna jone zikota kuva dzipfuneka dzihluvuka eko laka mintizu leyi vati yencha laka yone namhla tani xiyena hebuya ni ngwana ngwana watiku leyi atirhisaka mavoko yakwe a kuva a yincha xanchumu ndleleni ya kuva a tipfuna hi kuva mavoko ma ni swi yencho a vito bya munhu i nkinyenta hi talise kuva hi hlaya hina haleni hambi hi byi tiva hikuva byin'wana bya masiku vito lebyi hi tivaka byone a hi byone lebyi byi nga mapasini kutani loko ho vhumbata haleni hi phazama mi ta dya kuva hi chulisa mali ya kala ya kuva u chulisa vito mi ta tihlayela ha byenu a vito mi mani
1: xikane a vito byanga hi mina Dulce Fernando
0: Dulce mi tirhisa a mavoko yenu ku va mi yenca yini
1: mini antizo wanga i wa ku hamba mabulo hi xilungu va ni kofetera
0: kutani hi nga sungulela kolano mi sungulisi ku yini ku va mi hamba a mabulo
1: mini sungule ku hamba mabulo jani ni 5 anos ni sungule ni hamba mabulo na na hatira ni ku a hangika ku ni tirha hi ku ka vutiza ka patrão tengi ni zama ku ni hamba xin'wanyana xa n'wanchumu xi ta kota ku ni pfuna ni tsumbula swa ku kasi i ncini lexi mi ni xi tivaka xikwembu xi nga ni nyika xona ku hambe mavoko ya mina ni landzelela ni landzelela ni za ni kuma swa ku a ku hamba mabulo swa huma ntawu ni sungula ku hamba mabulo na ni tiza ni za ni kota laha na hamba mabulo ni tsike ku tiza maxi na hamba mabulo a ntizo wanga ku hamba mabulo ni ku hamba a masalgado maxamusa maresoge ni swin'wanyana swa ku fambisana ni mabulo
0: kutani a ku va munhu a hamba bulo byi huma ku va ku da munhu un'wanyana nambi hi yena a byi nandzika i ntwini leswi a fanelaka ku va a tiva swona ku sungula wu ngo tshuketana byi yixa wu ku ni hamba bulo a masungulelo ya ku va wu hamba bulo swi sungulisa ku yini
1: ka wu sungula swi dya u swi zandza a ku un'we sukotana wu ku u dye ku hamba bulo na u nga swi zandza u dya wu kuma mali xa wu sungula xa kona tengu u swi zandza u lavetela ku enca yini u susa makursu va le ku ni makursu ku ni vaprofesori va daraku mahawula hambe a le online or presential tengu susa makursu ku ni leswaku tengi ku xava ku ni swidya swa kona tengi ku xava ku ni maproduct ya kona ya ku xava u gama u sungula ku ya hamba kaka wena u pratikara u ta gama u sungula ku hamba mabulo pra va ta kota ku va ku xavela van'wanyana
0: a hi nga sunguleli lano i switizumuni leswi muhambi wa mabulo a fanelaka ku va a va na swona ku va sungula ku va a hamba mabulo
1: xa u sungula tengani panela va nge hi forno ku ni forno ku ni batidera ku ni maforma ya kona laha u nga ta peta kona a masa liyani u bateraku u chela u xiyaka forno ku ni minkombe ya kona i swinyingi i swidya swa kona leswi maxa u sungula tenku ni forno ni batideira ni minkombe ya kona ni swin'wanyana swin'wanyana
0: swa kazata a ku va u hamba a bolo
1: swi karhata loko u nga swi tivi maxi loko u za u swi tiva swa hakazati a swa hakazati loko xa u ni pratica i ntizo wa wena wa mavoko xa u pfuka u etlela na u swi hamba xoleswo maxi loko u sungula sempre u ta fajara ku ni leswi ni swin'wanyana swin'wanyana swa ku u nga ta swi kota ku swi hamba hambi futhi loko xa u li munhu wa ku u swi tiva xa malembe ma kona masiku ya ku swin'wanyana u swi koti swin'wanyana futhi u tlhela u phazama maxi yau na u ni malembe na u hamba va ngeli nambe u va ni experience ku ni masiku ya ku a wu nga ta swi hamba swinenenene maxi swi kazata loko u nga si na swi tiva loko u za u swi tiva a xi koni xa ku swi kazata
0: ka ntirho wenu lowu wa ku hamba mabulo swi kazato leswi mi tlhanganaka na swona hi swini swa kona
1: swi kazato swinyingi leswi tlhanganaka na swona ni nga hlaya swa ku swi fambelana for example a material lawa hi xavaka wona machika makhwela tipreso a xiveza a ti na jwali ban a ku u tikuma a xivezi xi tengi u famba a madistance ya makulu u ta kota ku swi kuma a tipresi na kona xivezi a ti pfuniseki ban às vezes energia, às vezes nem como te sangu energia, de repente aí depender in, do kunga na forno ya gás, uni forno ya elétrico, às vezes vai ter mamagueze enquanto wena waku chela bolo la ya, zihoneka. Então lexi xi casa to xa kona xa ku xihumelela uka ku hamba mabolo. Às vezes ma cliente na one loko mas então às vezes o ati preço tá ali assim ovo enquanto não o gastar a nhana a mali o tá cota com fiamba então acho que as outras já conheço leixo xinguani xicone xicone xinguani xica as outras mas deixa eu chego vanva cofeteira bacanela com ovo xone leixo agora quando a ati preço tá mais produto aí magues nem mais cliente aco às vezes a mare conhecer antir o ava bolera o cofeteira
2: o jula bolo ntsena a tivona ti xongile kutani
1: hi xoni leswi
2: hi mali ya le hansi
1: ya le hansi xoni loko mu hambela tamanyo lebyiyana ku a epikeno enquanto às vezes na wena ha às vezes loko hamba muchumu ya yinene u nge ti hamba muchumu ya yikulu hi mali ya yitsongo na wena tenku gastara investira ra ku ta kota ku hambelela yini u nyika muchumu ya ku xonga a cliente maxa cliente loko mu byela mali ya so às vezes ya gamanga a khala a ku yinyingi kuvi hinkwaswo na xona xa dula
2: i switizumuni swi julekaka ku va munhu a hamba bolo mi hlayela haleni leswaku mi jula tipanela maforni swikwini kambe a switizu swa kona swa ku hamba bolo i ntswini impupu swi ntswini swi julekaka
1: jab chuma yinyingi ku a bolo nge hambi trigo so van'wanyana va pisa ku a bolo a xileswa xikhale
2: byin'wana bya masiku phela hi swo swi endleka ku ni yo mali ya kona hi khala loko mi hlaya
1: ina porque a khala kona a bolo era trigo ni tandza ni dzolo royal ma xo ku ni xinyingi ku ni matandza ku ni ma royal ku ni ka ku penda yi nga manata ku ni ma essence leswi swi dlala swi chuchela ku laya ra bolo dzi twelanyana ku tsakisa nyana dzininyana xero la different la ku tsakisa kuni lani u beka u khlanteka ku koni bolo vangeli bazi kuni marisheyo kuni mamasa fodlada kuni mafuza kuni mantega xinyingi
2: ka hambiwa a bolo dzadzingwe dzakuva ya.

0: exitas confeitera swa ku hi marka na press ya uniform ingali xapa for example a xapa loko ili part dza so i 15 hinkwako i 15 jana kone a hi zami ku hi kumana ka ka ti press maji a swi fambi porque munni munhu ani mani la ya yena ani mahambela yena ani mashavela yena ma product ani ma client ya yena ja aka mwa khale a bolu nambi dza kingenchi a u dzikuma dza kupendiwa swoswi vakone va hambaku maxa swi a swina lukuru o a hi switiswa ku ni lukuru a kuna lukuru maxi muni muni ani mahambela yena
1: haleno kwenu hi nga kone ma bolu ma sukela ka male muni mashavela
0: milikingenchi milikingenchi sungula nambi dza mili 3 inch maita titsongo hi dzodzo ya akilenda ngeli xitsongo maji hi ledzi fanelaku ka mali leyi a munhu a hakela ku yona maji pra u kuma bulu dza ku yantswa nyana tingo u sungula nyana ka mili 5 inch ku mili 8 inch ku 2 2.5 3 5 nambi 6 swa class maji u ta kota ku kuma yini a bulu dza ku nandzika dza ku xonga
1: loyi a hingelaka a navelaka ku va a double dza ku va byi hambiwa ha wene a nga ku kumisa ku yini
0: akukuni kuma nini ma redi socials nini WhatsApp nini tinumero ta ku anga tshika ligara
1: mi nga hehlela tona
0: ma redi socials i Dulce Fernando Jawani numero ya telefone 84 53 058 69 a redi social lwe wa Facebook
1: mi nga tlhela miphinda
0: 84 53 058 69
1: ina ka mini mapimo kumbe mini vanhu lava va taka kun'wini ku va va tata donza a ku va va hamba mabolo kumbe mele donza n'wini vutlhazi lebyo byi tshama na n'wini ntse
0: ya va donzisa vhela na va buya va donzela kola o va donzela online swa ku munhu a nga kula a nga na nkama wa tirha maxa navela ku donza ntawu ya va dyondzisa online o na kone ya va dyondzisa a presencial yi nga le ku a buya la kaya a buya swi vona swa ku u swi endlisa ku yini a wu vhivu maxi na kona loko munhu a nga na nkama wa swi vona eka matelefoni
1: kutani vanhu lava va navelaka ku va va dyondza ku n'wini Dulce a ku va va hamba a mabulu va mi kuma hi ndlela yoleyi ya WhatsApp ni Facebook
0: hi swona leswa numero ya ku ya ba ya contact 84 53 058 69 ni 87 53 058 69
1: va kone va likwezu lava va longoloka ka na hine va hingelaka hi lonkama ka nongonoko wezu va kalaka va nga yinci nchumu kambe na va ni mavoko a ku va va kota ku va va ma tirhisa mi va siyela ntsati hi munhu
0: eke a ku tshama so a swi na byali hinkwezu xikwembu xi hi nyiki mavoko ya ku hi ta kota ku yini va ti muni munhu a ta da hi nyiku wa mavoko ya yena hi nyiku wa yena entawu a ku tshama a swi na byali tinka a zama ku pfuka a pimisa primera koza a ti kamba yena swaku kasi i ncini lexi a xi kotaka ku xi yenca ntawu loko a za a xi tsumbula swaku wa swa mabolo wa swi kota swa misisi wa swi kota a landzisela ku yini a pelomeni xiprimero azama ku yini a dondzela a susa kurso a ya mahlweni hi ku jetela yini a wu tivi na pfana hi swiyenca leswi yena mbilu yake yimi byela ku xona ku tshama a swi dari ku ni swinyingi swa ku hi nga swiyenca a ku ku ama mabolo na kona yo suketa ni hamba yo wa famba ya susa kurso hi dondzela okay hi hamba mabolo
1: hi tengela swinene a ku va mi pfumelile ku bula na hine mi hi tshandzela kutsongo xihitana mayelano ni ntiso lowu mi wu landzaka hi mavoko yenu hi ni ku dumbaka leswaku hi nge suki laha hi nga danga a bolo hi pfalakola nokonoko mavoko ma ni swiyenci wa siku bya namuntlha hi dondzile ku va hi hamba bolo nakone hi kombisile xihitana xa n'wana wa tiko loyi a tirhisaka mavoko yakwe a ku va a yenca xa nchumu ku tipfuna vuton'wini byakwe hi ku va mavoko Manusiencho, Faustinus Dumali, de Gengeta.
2: Mavoko, Manusiencho. Nongolo kwa radio Msambiki lowu nyikaka mukhandli vana va tiko, ku va va kombisa leswi va swi endlaka hi mavoko yavo, ku va va tipfuna.
3: Mavoko, Manusiencho. Mavoko, Manusiencho.

0: Shambiri, nena ya muganga wa hina nkemeni wa kunonoha. Kombisa vunena byaku u pfuna van'wana. Shambiri, nongonoko wa Radio Msambiki hi ntirhisano na UNICEF na u kongomaka ku hlakahleta vayakitiko va xanisiweke hi tindhambi lomu tikweni.
1: Kuva ku hlantswa ka minisita kulosa ka un'wana nongoloko Shambiri. Nena yi humelelaka ndzeni ka minkama ya ku nonon'wa. Namuntlha nena Yezu yi sukela exifundzeni xa ka N'wamba i mamana Angelina, mun'we ka vamamana lava hi vutlhasi byakwe a swi kotile ku va loko a twa leswaku mati ya timpfula kutani ma hlasela muganga wakwe a Bairu Matadoro a ntsindza wa xifundza xa ka N'wamba, a hlohlotela, a tsatsiya ni ku zamba hinkwavo va yakitiko kulobye ku va va sungula ku va va jula a ndlela ya ku va va panda a mati lawa a ma xanisa. A swi kotile ku va a tivisa a vuzhangeli bya muganga hi tindlela hinkwato ku ya tlhasa lana nhlamulo wa ku zuzhiseliwa wu buyeke hakone. Hi yentxela lebyo mamana Angelina a kotile ku va a susa a va yakitiko kulobye va ya zuzheliwa a mutini lowu siseke. Mbangu lowu loko va tlhasili a yi amukeleki angiyana ya ku va muzhangeli wa hinkwavo lava va zuzeliweke embangwini luwana hi nkama lowu wa ku va va tumbela a timpfula ti xaniseke swinene. A hi tweneni a xi hitana xakwe.
2: Angelina Alfred Saver.
3: Mana Angelina, munhu ka lava va zhangeleke a ntlawa wa lava xanisiweke hi mati ya timpfula, mi vahanyi va la ka N'wamba a mi hanya kwini ka kona ku sunguleni?
2: Masunguleni ya hina a hi hanya Bairu Matadoro. Ku ni vito leri nga nyikiwa hi ku va ku li nkova hi ku i qhivini. Entawu loko ku te ku sungula nkama wa timpfula a ve u xaniseka ngopfu ku ri ki miti nyingi yi le nkoveni le matini. Hi tshame malembe ni malembe ku na timpfula majili swi nga nceka lembe lela a swi nga se hi encekela. I vanhu vanyingi va nga lahlekeriwa hi swilo, va nga luzekeriwa hi swilo. So kama hi nga sungula mpfula hi yo tsutsuma hi ya kombela ku pfuniwa. A ve ntlawa wa vavasati, a ve ntlawa wa vavasati se a loko hi kombinarile yo suka hi ya ka chef du quartieram. Loko se hi suka hi ya ka chef du quartieram ya munyika a ndza va ya leswi hi hanyisaka hi swona. Loko se va teve va hi byelile leswaku i pra hi nyimela, va te a hi nyimeli secretary du Bairu a ta hi fambisela mhaka ya hina hi za ya fika posto. Vhela hi nyimile ra matrezi ta le dash trezi na ku na mpfula hi rendzelekela ku za ku ya fika a xipfuno.
3: I mani loyi a vekeni makungu lako leswi hi hanyaka leswi nge ta hi nga yenca swa ku ini?
2: Ave mina. Ave mina hi ku vona ku xaniseka ka vamakwerhu ni ku vona ku xaniseka ka mina ni ndyangu wa mina hi ku ka vanyingi va kona ndyangu wa mina hi wona wu nga hati matini na swoswi ni khulumaka. Kun'wanyana ku humile maxikaya ka mina ka ni mati.
3: A mugangeni a mi le mindyangu mingani leyi mi kumeka matshamelo lawa?
2: Ka muganga lowu hi humaka ka wona wa Bairu Matadoro loko ni konta a ve tsanovhe ya minti yi nga halika ku tlula mpimo ka mpiwo eka vanghani ka miminti mbenyana.
3: Na mati lama nga se mi tlhasela Matadoro a mfumo loko u ta va ku sungule nguva leya timpfula a wu ta va wu mi hlayeli xa vukazi mayelana ni ku va mi tivonela, u mi hlayeli xa vukazi ku va mi suka lomu mi tshama kona kumbe mi mi kume xichuketa mati?
2: Mati ma yi kumi mpfula yi kume xichuketa, mati ma yi kumi xichuketa. Majika ku hi kuma hi xichuketa loko hi te hi tsutsumele wupfuno mfumo u hi tsutsumelile u hi tshinelile.
3: Kutani mi humile mi famba mi jula ku pfuniwa, mpfula yi mi xanisa lomu mi kumeka kona na mi jula xipfuno, mi ya nguliwa hi minkama muni? Mati ma sungule ku va ma mi nyika mapimo ya ku a hi sukeni hi famba hi jula xipfuno, leswi swi sungula minkama muni swi ya mi ya kuma xipfuno minkama muni?
2: Ku ve loko ku sungule mpfula hi nga ve na swo hi nga swi pimisi ni vuyeliwa hi mapimo lawo hi dia 11 ka Janeiro. Loko ni vuyeliwa hi mapimo lawo ni yo vitana vamamana vambenyana hi tshama a nhlamulo yi ve siku lolelo a mfumo u tsutsumele ku tata hi susa a matini va hi veka a xikola professional hi lomu hi nga tshama na hi li na ku ni dormitorio feminino ni masculino enumero a hi li 182 xifanelexikwena
3: mi huma a matadora
2: a hi nga humi matadora a hi huma hi miganga ya ku hambanahambana so adzanov familia leyo hi leyi hi nga le ka ndhawu ya yin'we
3: leswona mi tlhasile a centro de acolhimento mi va mi vitaniwa ku va mi zhangela ntlawa leyi i ntswini swi kokeki ku va miza van'wini va mi koka va mi vitana ku va mi zhangela ntlawa
2: leyi nkarhi wun'wanyana po di ti byela swa ku ka u nga dyondzanga swa pfuna a ku va u dyondzile swa pfuna kambe a wu tlhareliwa eka xikwembu loko u rhangelekela ku hlamula maxinalo wo hlamulo lelinene u kumeka u kativara hi xichangana ni nge swi koti u kativara a vanhu vambenyana ku va swi kota swa ku va ku beka ka ndhawu ya yinene
3: a swi na byala ku va u yingeliwa hi lava a wu hanya na vona
2: ix a swi nga na byali a swi nga na byali hi ku swa kazata ngopfu munhu ni munhu a wu nga ri swi vanana ntsena a ku ni vanhu va vakulu va papayi ni va mama na va mindyangu lava swi nga va karhatela ku ni yingiseta na ku rhada na dora wanga hi mhaka munhu a tolovela ku fuma ka ka yena hi ndlela yin'wanyana ya yena loko se a kuma ku fumiwa kumbe ku nyikiwa marito swa ku endla leswi a nga le ku mandiwa a swi nga na byalanga
3: hi nga ni byela nchumu a ka ntirho wa ku lowa ku va wu pfuna vamakwenu vanakulobye lava na vona va kumekeke matini wa titwa swa nga ingi hi loko u ta va uhuluxi vanhu lava va le kusini ku va va lova hi kola ka mati lawa
2: na titwa hi mhaka muni hi mhaka mimiti yinyingi yi hulukile nambe hi loko hi lahlekeliwi hi swigotso hi lahlekeliwi hi timpahla kambe ka mi tlhela hi veni ku pfuniwa hi nyikiwa tindhawu leti nga ka tona sweswi hi tlhela hi pfuniwa hi swiambalo hi pfuniwa hi swakudya swilo swa ku munhu a ngete swi kota ku swi endla hi wumixi a mfumo yi kotile ku yincela
3: i ncini hi ntshimantshima leswi mi luzeke hala mi tshama kona
2: hi luze timpahla hi luza ku ni lava va nga weliwa hi tiyindlu ku ni lava va nga hi ku va suki hi sukile hi ya centro va nga sala va yiveliwa a swigotso swa vona
3: a wutomi centro a byi famba njhani
2: a wutomi centro ka parti dza hina hi nga ha le centro a ku ni disunion porque ka ndhawu sempre nambe hi swiharhi wa swi zama ku swi lusa xin'we xihala maxi a xiharhi xi twa a murisi wa xona a hi kota ku hi za hi vuyelana hi twana ka rihanyo la centro a hi le ka kunene hi ku a guverno a mfumo a wu hi pfuna a hi nga choteliwi xakudla a hi nga choteliwi swa ku ambala hi ku hi vanhu vanyingi va nga ha yi pfunetela hi mayelano ni swikhalo swa hina ni swivilelo swa hina lava tivaka swa ku ku ni vanhu va nga taleliwa hi mpfula hi mati va yi va vekwa centro de acomodação de acolhimento a va tsutsumela ku ta hi pfuna hina a hi le va beneficiary mhaka muni ku ni van'wanyana va nga taleliwa hi ndhambi a mimitini kumbe mazona mambenyana maxi hi mayelano ni leswi swi nga ha tsemeki switirato a va nga koti ku va fikela majina sempre loko va ku va va pfuxela hala va khimala ka yini
3: kutani mi heti masiku va nga ke a centro
2: ni pimisela ka wumexi wa yisimana xipureke ngeni dia 11 hi gama ya a centro dzinserara dia 26 de fevereiro
3: mi sukile centro mi juleliwe mbangu lowu hi kumeka kone nga Josina Machel loko mi tlhasile haleno vutomi byi njhani
2: a wutomi byi kumeka byi kazata i ku khensa ngopfu loko va ta va va nyike a mimbangu leyi tivaka swa ku hi ta kota ku yi byala hi ta kota ku hi yaka pelomenus ya tshemba swa ku loko siku dzimbenyana xikwembu xi ni teka ku ni a vananga va le ka mbangu wa siguro diferente ka hala hi nga ha le kona maxi ku ni xikazato hi ntamu hi mayelano ni mati porque a ku na mati a ku na gezi i kule ni xikola primari i kule ni xikola sekondari hi ni vatsongwani va yini va ya ka xikola maxi hi tshembisiwi ku va hi pfuna hi ndlela leyo swa kazata ku kola na kola u tekela ku resolvhera hinkwaswo hi ku ku ni vambenyana va dyaka ku pfuniwa maxi na ya khensa ku pelomenji ni mbangu wa ku wu le seguro hinkwako swi sungela la hansi va swi kota ku endla
3: mi ndyangu mi nga kelani
2: praticamente 40 familias são 40 familias 40 mindyangu a hi se helela hinkwerhu ku tata tshama porque van'wanyana va tolovele ku ya titizela hi tiza doropeni va zenzeleka van'wana va ni mabanga van'wana va ya mintizweni vanwani ko pumbeka family dzi tata pati tshama vanwanyana va pfa va para vata kota ku ya mintiso loko ikule ikule
3: kambe kutshamisekile
2: kutshamisekile kutshamisekile ku rulile akuna uyivi akuna ubihi
3: kutani mulavula hi mati la mi hanyisa ku yini leswi kala ku nga na matimba ku
2: swi kumeka swikarata ngopfu ku ri ke ku ni mtorotoro wa JJR u buyisaka mati ya le njhozina maji ku ba masiku mambenyana minkama mbeni u nga koti ku yi fikela hi mhaka ya mayelana ya mati ja problema dza hina ngopfungopfu i mati i mati ene ku ni vatsongwana vanyingi swakazata swakazata
3: kambe ampfula yi khalutile mibekwi mbangu lowu ku va mi sungulisa vutomi mi titwa njhani kutani masekeleka
2: ya sekeleka hi ku timbilu ti xalalile hi ku pelimeni jeswo swa ku a va nge bohi va hi beka va nge hi susi matini va tlhela va tata hi beka matini a ku za va hi tshindzeta lani va tata hi beka ka mbangu lowu hileswi va teka swa ku va wanalizarile va wu vona swa ku pelimeni ji ndhawu leyi siguro se na hina hi kumeka hi kukumuka hi tidyiwa swa ku hi ya ku dlidu mixo purke ya ku na reclamation na endla ni ndhawu
3: kutani haleni mi zhangelisana ku yini muganga lowu kutani mi ni va chef desk kaza mune muzhangeli wa muganga a mi leti hosi hala centre ya kulimenta haleni ke
2: mina ni nyixisiwa hileswaku nkarhi wun'wanyani nompodi veni ganancia swa ku u tibya swa ku wena tingi ku khomelela kolani la nkama lowu xikombo xi ku bekaka kona cancer kona loko xi ya beka makwavu cancer naswona mina a ni li chef a centro a ni ni coordenadora mas swo swi ku na chef du quarterão dash casa i mindyangu mibidzi vabidzi va dash casa ra va auxiliarana na chef du quarterão chef du quarterão i mamana lweyi ni nga tisisana na yena centro a nga li coordenadora wanga
3: kutani mi tirha ekuzuleni muganga uzulile
2: uzulile uzulile
3: kutani a ka u dream mi ta sungulisa ku yini ale
2: ya u swi vonaka na wena ni nge a va yingiseti va nge swi voni maji wena wa swi vona ku zama ku byaliwa yo fejan swi tshama pra ta kota ku hi pfuneka hi muzu purke komu ambangu lowu wu kule ni dropeni so hi zama ku byala lomu mintini pra hi ta kota ku hi kuma swa ku khaya kona
3: ampfula nguva ya mpfula yi khalutile kutani mati ma lamantshwa u nga ha tlhela lomu a wu tshama
2: a ni nge yi tlheli a ni nge yi tlheli ku tshemba swa ku a ku xikwembu xi ni rhumelele vanhu lavayani para va ni susaka mbangu luwana ka maumbenyana a ni nge hina na kuma va ku ni pfuna hi ku va le lwi a nga ni tindleve ku yingisa a hi ngeli entawu ni navela swa ku vamakozi va mbenyana na voni va nga susiwaka mindhawu leyi ya marixku ya risku dza ku taleliwa va nga loko va koti ku susu a ku susiwa va tsutsumeliwa ku pfuna va nga tlheleli mimbangu liyana purke nkama wun'wanyana va ta kumiwa hi xitshuketa va nga li kaya ku sale vatsongwana va viajarile ku hanya hi ku fambafamba hi lava vutomi pura vana va hina nkarhi wun'wanyana munhu a ta ve na hali joni ku gweveni ku sala ku na mpfula liyana magezi na maligariwile va kuma ni ku pfuza tiyindlu va luza swilo va tlhela va luza ni vutomi va lapena va tiprevenira
3: la minga kone hi vona leswaku kutani mini a swi chanchana leswi mi tshamaka ku swone hi va mani va mi hakele ke tiyindlu leti
2: a tiyindlu leti hakela hi ti hakela maxi hi kume ku pfuniwa hi mfumo mayelana ni nga hlaya swaku i mfumo purke loko a nga li wona u nga ni maparseiro va hi belaka swipfalo hi ni nga swi kumanga hi pfuniwe hi maxapa hi pfuniwe hi mabaroti hi pfuniwe hi malona ene la a murhangeli wa ndhawu leyi a va nga tata hi veka lava a n'winyi wa ndhawu leyi a hi chonise swaku hi nga kota ku hi tsema a timhandzi u vonaka misinya nga yinyingi hi nga tsema misinya hi endla timhandzi hi tiyakela
3: a mi tirhisa ku yini laha ka ku yaka tiyindlu hikuva na dumba leswaku matimba u nga na wone a kona wa ku a nga na wona kambe a kumeka ka matshamelo ya ku fana ya ku va a jula a yindlu a mi yakisa ku yini hikuva na dumba na kona leswaku a va seketeli va mi buyisile a swigotso leswaku va mi ta kota ku mi yaka kambe matimba ya ku yaka ku fanele ku va yi van'wini
2: hi ni majovhe manyingi hi ni vavasati futhi va matimba munhu ni munhu a ya titsemela a tinsika para a kota ku hayaka majhe ku ni swikoxani leswi nga ha kombela ku pfuniwa a majovhi yeso a ma va pfuna ku va leswiyana va ti va tsema tinsika va ta kota ku va yaka ni kolaka ku yaka hi khomisanile kun'wana
3: swa ku ve ni wun'we ku yakeni ka tiyindlu leti nga la
2: mun'wana ni mun'wana a ya tihambela majhe a hi pfunana.
1: Lawa na kunene imabulu ya namuntlha na vale kume mabuyisa ka Jambiri nena ya le ka N'wamba mugangeni wa Matadoro mamana Angelina loyi a hi hlawuteleke xihitana lexi a xi hanyike hi nkonta ya vukazi bya mati ya timpfula. Namuntlha ku fana ni van'wana va muganga wakwe a hanya ku un'wana muganga lomu a zuzeliweke kone mbangu wu siseke mbangu lowu ku a yaka mahlweni ku va a landza ntizo wa ku va a zangela xiyenge xa vukazi ka vayakitiko mbangwini luwana. Vhiki byi taka hi ta tlhela hi ta va kola ku va hi ku buyisela yin'wana nhenha ya muganga wa Matadoro na yena wa zambu bya xisati hi yeneke kutani a nga muzangeli wa mbangu wuntshwa lomu va hanyaka kone. Hinkwaswo leswi i ku va a kombekisi a mintamu matimba vutlhasi ni vutivi nkameni lowu a va yakitikulobye a va le ku xikuvaleni a va le ku vileleni a va le ku byileni kukulu hi nkonta ya mati ya timpfula lawa kutana ma hlasela mbangu lowu a va hanyaka wone. Julie Mavota, Tomas Buruma va le ku de ku yengeta.
0: Jambiri nhenha ya muganga wa hina nkameni wa ku nonoha kombisa vunhenha byaku u pfuna van'wana. Jambiri, nongonoko wa Radio Msambiki hi ntirhisano na UNICEF na wu kongomaka ku hlakahleta vayakitiko va xanisiweke hi tindhambi lomu tikweni.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: E bem, em Simbia, 17 horas, já te conheço em Moçambique, em Kama e Wama Djungula.
2: Repelili mongwe sifunza nkulu Maputo mahlayo ya Alberto Paulo ikomba kuye hla anhlayo ya vamana valuza ka utumi eka ntirho wa ku veleka ka swibedhlele swa sifunza nkulu Maputo imhaka leyi tivisiweke endzeni ka nhlengeletana ya ku kunguhata mintirho ya ubyana ya ta udawu na mbeni ubyana leyi hanyelaka ta wansati ni mahanyelo ya xiyimo xa xifundza nkulu mahungu ma vula swa ku ka tihweti tinharhu to rhanga ta lembe leri nga ka rona vamamana vambirhi va luze vutomi eka ntirho wa mbeleko lomu a xifundzankulu Maputo enhlayo kombeke ku yehla loko ku fananisiwa ni nkarhi wo fana wa lembe ri hundzeke lani ku luzeke vutomi chume ra vona ndzeni ka nhlengeletana leyi yi endliweke namuntlha Ahmed Dawood wa ubyana leyi hanyelaka ta udawu wa xifundzankulu Maputo a hlamusele swaku a ku yantswa ku vonekaka i hikola ka handzu wa mintirho yi nga karhi yi endliwa ya ku ku vupfisiwa a va wungule lomu xifundzankulu Maputo
3: para ku va hi vikela ka vavasati lava va ku luza i mintirho yinyingi yi encelaka kona xoxi hi vulavulaka ku ni mintizo ku ni va enfermeira va saúde materno infantil va ngo capacitariwa va ngo dyondzisiwa minchumu yimbenyana swa ku va va tiyiseliwa mimpimiso ni makonhecimento ya ku va tendera vavasati va nga ni tinyimba mas nakona hi vona swa ku a ku va hi ma kuma hi xihantla a masinage de perigo ene e va transferir a vavasati lava ka macentro de saúde ya referência então leswi ka pacote dza cuidados obstétricos tanto na mulher grávida então ixo leswi yintxaka xona nkamalo
2: Ahmed Dawood wa ubyana leyi hanyelaka ta udawu wa xifundzankulu Maputo loko a vulavula ka nhlengeletana leyi sunguleke namuntlha yelanaka ni ku ku kunguhatiwa mintirho ya ubyana leyi hi ntirhisano ni ubyana leyi hanyelaka ta wansati ni mahanyelo lomu wa xifundzankulu Maputo xifundza xa ka n'wamba xi lautlaku xa ntirhisano ni vatsali va mahungu lomu wa xifundzankulu ndzeni ka swona ku sayiniwe xipfumelelano xikarhi ka matlhelo wa mambirhi ndzeni ka xipfumelelano lexi ku fungiwe leswaku kusukela swoswi ku endliwa a mimpalwa leyi nga ta patsaka vatsali va mahungu a lava nga ta humelelaka va ta nyikiwa a swihiwa ndzeni ka konkurso leri se ri nga karhi ri endleka Jai Milanga i mutsali wa mahungu na kumeka ka ndzeni ka ntlawa lowu lulamisaka a mintirho leyi
4: kunene zikola na nyamuntlha ku ta seketela a ntirho lowu wa district la ka Muamba hi ku nyiketa ntirho lowu wa ku seketela majournalista nga premier journalism hi komati swi tsakisa swinene ku vona a district a mfumo wa district la Muamba na le maha ntirho lowu majournalista i vanhu lava va tirhaka matirhela ku karhata hinkonkama ku lava ku kuma masiku laha ku lava ku mitirho ya ku ngu fana ni leyi ya ku tsakisa majournalist ra ku nyika ntamu majournalist swa ku vaya phambeni hi ku tirha se nyamuntlha hi tsakela ntirho lowu hi tile nyamuntlha ku ta seketela hi nyika ntamu majournalist swa ku fambani mi ya kongurhela mi ta kuma ku ganya a mali yi nga ta ganyaka ha yitsongo
2: a xifundzankulu Maputo xi ta va ni bazara rintshwa rikulu bazara ta yakiwa emugangeni wa Ngodlhoza munisipi wa ka Matsolo mintirho ya wu yaka yi ta sungula ka minkarhi leyi taka na ndzeni ka mavhiki ma nga ri mangaka ku ta sungula a ku va ku biyiwa a ndhawu leyi a ta va xiyenge xo rhanga Veronica Sidumu
5: yi ndhawu yi nga ta va ni muti wa vuphoyisa ta wudayi ni ta ku hlayisa mabindzu mahungu ma vula leswaku xiyenge xa ku sungula xa vuyaki bya bazara leli ku katsiwa vuyaki bya muru ka ndhawu ya ku ringana magitari manharhu lomu ku nga ta akiwaka switolo ni tindhawu ta ku xavisela kona munyiki wa mahungu ka mfumo wa xifundzankulu Maputo Lu Jerjemu a vuli leswaku hi ku akiwa ka bazara leli ku ta tlhavukanyisiwa mintirho ya mintengo ku va ku tlakuxiwa vukosi a xifundzankulu lexi
2: ntsengo wa ku fika 3,000 wa vatsongwana va pfuneka hi makarata yira a xikolweni xa sekundariya a Mulovoti a Bayro Randlavela a makarata yira manikeliwaka hi 250 na manikeliweke hi konsele municipal wa doropa ra ka Matsolo entirho lowu rhangeliweke hi murhangeli wa konsele municipal Julio Mparuke ave mahungu ya xifundzankulu Maputo man'wani hi 18 wa ra xikanhlawutela marungula

0: Ish, garitao la mina li fambini mati. Kumbi ntaku yini kusatenki ni ashibedle.
1: Imaga munu wana washini mbani?
0: Wenu, garitao la mina la ashibedle la li fambini ndambi. Shaku ntaku we mani, anishutivi.
1: Ya, imaga leyo. Ikusala ya, vatsiletela hii mkwashu shwa utomi jawena. Ova kuingi hini njombo. Hilwe infermeir ataku. Ai mvutisi.
0: Infermera lani ni makala. Nilahlekeliwe hi karitao la swibedlele kama hi nga taleliwa hi mati.
2: Makweru, leyo hi mhaka. Yani swibedlele u fika va tlhamuxela. Va ta ku pfulela karitao lintshwa va tlhela va ku endla swikambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vamamani hinkwavo va tikeke a va fanele ku tshika kwa xibedlele hikuva va lahlekeliwe hi makaritao. Loko va ni vana lavatsongo. Na vona va fanele ku famba na vona xibedlela ku veni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi.
0: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitao ni ta swi kuma kwini?
2: Swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi. Kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota. Xikulu i ku tlhela u ya xibedlela wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makaritao mantshwa. Ma konsulta ya vamamana va tikeke ni vatsongwana a ma faneli ku tshemerisiwa. Ku laveka u byela ni vanghana va wena a ku va va swi tiva leswi u swi twile?
0: U nga chavi ni ta va byela.

0: ka Instituto de Linguas kusukela 1979 lava vetela ku tshinzekela ka wena. Swa pfunile ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Linguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya Miludzense Center na Ntihubyana madoropeni ya ka Ncencayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida José Craveirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Linguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
1: Fambela switaratwini.
2: Vhikela vutomi byako ni bya vaya kitiko.
3: Iwushika. Lana matsongo halaha ku matihlo ya hina hikolaya ka hunguva ni swin'wana. Hi lava ku bula kutsongo hi Artigo 28 ka buku la minawu ya mafambela manene switaratwini. Hi le ka nongonoko wa mafambela manene switaratwini wa emisor provincial de Maputo. Wukombisiwaku hi mina Alberto Langam. Akuva hi kuma nhlamuselo hi rhambile Rodrigues Chavane, phoyisa la ku vonela switarato litirhelaku Komando Provinciale ya ka Maputsu kolomu ka Matsolo. A hi yingiseni mabulo ya kona.
4: Le ya ka Artigo 28 a vulavulaka hi visibilidad reduzida o insufficiente. Loko va vulavula hi mhaka leyi va vulavula hi yini ntshamuxelo wa kona wonene?
5: Loko hi vulavula hi visibilidad reduzida o insufficiente, hi vulavula hi mbangu ya xitarato lexi a mufambisi wa movha kumbe hambi u famba hi minenge ngomaxi ngopfungopfu mufambisi wa movha u nga kosigiri ku xi vona a xitarato hi ku helela ka xona hinkwako ka mpfhuka wa 50 metros. Mm-hmm. Loko u nyimila u nga kona u langusa frenti a xitarato a te 50 metro a wu konsigiri a ku xi vona xitarato hinkwaxo wa swi kuma
4: hi
5: mpfhuka wa 50 metro swi hlaya swaku a visibilidad i reduzida swi hlaya swaku a wu xi voni ben xitarato a lani u nga kona a ku voneki ben porque a xitarato loko u nyimile tenke u xi vona ben no minimo 50 metro tenku u vona a largura dza xitarato a ku kuluka ka xona kumbe ku lala ka xona tenku swi vona hinkwaswo tenku swi vona a kumbe layani ku ni kurva layani ku ni lomba layani i subida kumbe layani ku ni a swikhelekhele kumbe layani ku ni asinani tenku u kozigela ku swi vona a 50 metri ntawu a xitarato lexi lano wa xi vona ben loko leswi swi nga yenceki ntawu a visibilidad i reduzida o insufficiente swi hlaya swaku ka mimbangu liya tem que houver atenção, cambangulha tem que houver cuidado, não pode chuchuma, cambanguliane, não pode houver o comportamento de jangue uli castrato xaxinene, já que o achivona bem astrato.
4: Uhum.

0: Tijisana na Rádio Moçambique, emissor provincial de Maputo. Logo na vela do chave sambabinjo yako, inga kupuna e publicidade. Unga tipsets, infonele 82-31-05-751, kumbe 87-76-25-883. Unga tipsets, utakuma umelelo kasho.
1: Emissor provincial de Maputo.
2: Lembeleli nda tlhele la ndzhaku mani.
3: Se u tlhela ndzhaku ka yini? Nakona hi mhaka muni kambe?
2: Ni pimisa ta xikolweni. Phela se a swi yantswanyana. Vito la mina ni titsalela, a ni tilerhela papila. Se leswi ni ngo to tlhelela ndzhaku mina n'wana Sira.
3: U nga ta swi khohlwa. Leswi lavekaka i ku va u teka leswi u nga dyondza u pfuxeta. U tsala swa ku tsala. U hlaya mabuku na mbi ya khale.
2: Se ni makuma kwini mabuku leswi ma nga ti fambela ni mati?
3: Na mbova ya khale a ku na mhaka. Fundi xa lisima i ku va wena u ya mahlweni hi ku swi lava ku dyondza. U tivekisela ka swona. U tibeja. Loko matshamela ma ta ve manene u ta tlhela u sungulisa hi nkhinkhi swinene.
2: Kambe moya ni matimba ya ku dyondza hi leswi ni nga na swona ku tlula mpimo. Ni nge he xitshiki xikolwe. Ni luzi nkama wa wunyingi ni nga dyondzi kambe sweswi ni twi ku nandziha ka swona.
3: Leyi yo ndlela yikulu ya ku va u nga khohlwi nchumu ka leswi u dyondzeke. Ku pfuxeta.
2: Hileswaku lembe leli ni lava ku pasa. A wu nga swi woni swa ku a ni khutala.
3: Ni sweswi u nga godoli. A ku dyondzeli valingu lama hanyela manene ka tinguva hanyaka ka tona. Loko u nga dyondzi, u ta hanya munyameni, amphambarini.

0: e bela insimbi ya 18 horas já Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Maputo.
0: Inkama kubai kuma sautelo wema dzungula.
2: Sautelo wema dzungula. Nogono kuma dzungula ya siku dzungwana ya shifunja nkulu Maputo.
3: Ripelile ntsengo kufika 3000 vatsongwana vapfuneka makarata ire ku tsamaka ona xikola sekondari ya Shamulovote amugangeni wa le Andlavela ikoma ku yehla nhlayo mana lava valuza ka utomi ka ntirho wa kuveleka loma xifundza nkulu Maputo wo sungula nhlawutelo marungula wana munhla leka siku ra 17 ka junyu ka 2026 mina Alberto Paulo kunga na Thomas Buruma uingise byinene Woyoyo kan hlawutelo marungula a imisoro provincial de Maputo wa Radio Moçambique ntsengo wa mamana lava luza ka utomi hi kolaka ku vakumeka ka mintirho ya kuveleka wa ehla loma xifundza nkulu Maputo i hanzo wa mintirho yo hambana hambana le ka yona ku humelelisiwa ka ku pfisiwa ka vaongole mahungu na Veronica Sidumu
4: tani xikombiso Famele ka tuetiti naru ta ku sungula ta lembe nga ka lona xenge xa ta vudai xiamukele ti mhaka timbiri ta va mamana va luzeke vutomi nkarhi wa kuveleka hi ku hambana ni leta chumi ti vonekeke lembe linga hundza maungula wa mativisiwile wa unharhu lweyi ka matsolo hi murhangeli wa xenge xa ta vudai ya xifundzankulu Maputo fameni ka nhlengeletano yi patseke tintlhari ta xenge lexi ni ta genere ntsongwana ni ya song social akuva ku kumiwa tindlela leti nga endlaka ku va ku antswisiwa mintirho ya ta vudayi Daniel Shamani a vonisisa leswaku ku yehla ka nhlayo leyi i hanzi ya mintirho yi endliwaka migangeni ni xikarhi ka tinhlari ta vudayi akuva ku tenderiwa hi tindlela tinene a timbabyi ni vavasati va lavaka ku veleka va tsutsumelaka lomu swibedhlela Ku fameni ka nhlengeletano yi patsaka tinhlari ta vudayi ni ta genere ntsongwana ya song social hi bulile ni murhangeli wa xiyenge xi hanyelaka ku vekisa makungu ni ntirhisano ka hubyana hanyelaka ta vudayi ya xifundzankulu Maputo Ahmed Dawudi lweyi a vuleke leswaku ka nkarhi wa sweswi xiyenge xa ta vudayi xi karhi xi wupfisa vaongoli hi leti yelanaka ni ku va va ve ni xihantla a ku vona hambi ni ku hlamula loko ku tshika ku voneka swikombiso swa vavasati lava nga mhangwini ya ku luza vutomi hi nkarhi wa ku veleka
5: ra ku va hi vhikela ka vavasati lava va ku luza i mintirho yinyingi yencelaka yikani xoxi ni vulavulaka ku ni mintiso ku ni va enfermeira va saúde materno infantil va ngo capacitariwa va ngo dyondzisiwa minchumu yimbenyana swa ku va va tiyiseliwa mimpimiso en makonhecimento ya ku va tendera vavasati va nga ni tinyimba mas nakona yi vona swa ku a ku va hi makuma hi xihantla a masinage de perigo ene yi va transferira vavasati lava ka ma centro de saúde ya referência então leswi ka pacote bya cuidados obstétricos tanto na mulher grávida então hi xo leswi yi ncaka xona
4: Murangeli wa xenge xa ku vekisa makungu ni ntirhisano ka hubyana hanyelaka ta vudayi ya xifundzankulu Maputo Ahmed Dawud na vulavula hi mintirho leyi landziwaka hi xenge lexi enkongometweni ya ku va ku siveliwa timhaka ta ku va vavasati va luza vutomi hi nkarhi wa ku veleka
3: inkomu Veronica Sidumu sweswi kongoma mugangeni wa le Ndlavela municipio wa ka Matsolo ku nyikeliwa makarata ira ka vatsongwana va ku lumba xikola sekondari ya Shamulovote i ntsengo wa ku fika 3000 wa vona va nga ta pfunekaka hi switirho leswi Rigoberto Chisano
6: Inkomo vengise tiva radio sambiki nangulani ya leno ashkola sekundaria de Mulovoti lani ashkola ni tunamuka shamkele 250 wa makartera la mabuisi wa yi municipio wa Kamatsolo presidente wa municipio wa Kamatsolo akhele shaku ama kartera la watafuna 3000 wabatsongwana wadonzaka lani ashkola lish ashkola ni tunamuka jini 23 wama salas ka 23 lava 3 wama salantena yivona wa ayivana makartera carteira na muca a vatsongwana va papai va vatsongwana nga xa va carregado de educação ni conselho de escola ni vadonzi ni vadonzisi vatsaka hiku a vatsongwana wa ku tlula a número 3000 va ta vona ka ku tsamela ko va va hlupheki itindawu ta ku tsamela ko ka karloni na mamana anga ta bana vitu ani va ani mutsongwana la na xikola lexi xa mulovoti mamana anga bana vitu ku sungula
7: Maria Augusto Simango.
6: Ah, namuka a presidente do município. A buisa macartela da Mutsakini.
7: Itsakeni tamo ku savana va hina vhela va tshama hasi na inga koni yo tala hi ku tsaka hi ni va mamana ku savana va hina va ta kuma ku dyondza ni va ri ka makartela va nga ta kumeka ku hambisana va nga ta kumeka ni va tshama hasi a hambisana leswiya swa kona leswiya a ni fanele ni cima kama ni nkama hi kombela hi pfunani mo hi pfuna a hi pfune mejo a siza vana va hina lava a va dyondza kani mama
6: vale makartela ma masuisiwile nka ma wama manifestação va tekiwile hi va va xitshungu xa muganga lowu mulini
7: va tekile mejo va yivile ku sayela manifestação va yivile hinkwaswo swi nga ha ri laha xikona purisa vatsongwana nga kumeka ni va tshama hasi ku sa vhela va tekile a ku nga salanga nchumu kani mama
6: nakone hi nda bula na mamana mun'we na yena va kumekalani a xikola sekundari de mulovoti mamana a vito kusuka
8: marta zakaria marta
6: mamana marta presidente municipio a buyisa makartera mutsakile
8: ndzi tsakile hi ntamu ngopfu ndzi nyoxile hi ntamu ngopfu loko ndzi vona makartela na maxika ndzi tsakile hi ntamu a ma yi phambeni munisipi ni ku wu hi pfuna a vana va hina va safura ra mexi mi ku tshama hasi va ngela makapulana va tshama hasi va dyondza xikalu va wola hi xivere ndzi nyoxile hi ntamu hi ku vona vana va hina na va yingesela makartela ma phambeni a va yingesele va ya phambeni
6: kalimambo nakoni ni ta bela ni mutsongwana mun'we a dyondzisa xikola lexi a vito kusungula
9: anifa 15 gwambi
6: anifa u dyondzaka lasiku
9: desma segunda
6: namuntlha presidente municipio a buyisa makartela mutsakile
9: hi tsakile purika yo tshama hansi ku va va ni mazaku a hi nga swi koti swa ku hi ta enca yini purki nambi ku dyondza a hi nga swi koti a hi nga entende leswaku yini dyondzaka xona ma xi tsakile ngopfu lexo guvernadori a nga encela xona hi tsakile di verdade n'wina mutsakanga
6: nakone a ni ta bula ni mun'we mutsongwana na yena ku nga bala vito kusuka
9: albertina salvador chemani
6: albertina makartela mutsakile va
9: hi tsakile ngopfu hi tsakile hi ntamu a makartela lawa ma ta hencela i muchimi swa swinene leswi nga na xona hi yo khensa mimo ka guvernadori
6: a ma tshama hansi
9: a yo tshama hansi ne i nchumu xa ku kazata ku tshama hansi xi kazata ngopfu ma xa xija i tshamaka ka makartela i nchumu ya bon
6: kalimambo amwe marito ya vatsongwana va nga ri vanghana ni vavamana va vangani vangani va kumeka a xikola lexi na va tsaka hi makartela ma buyisiweke hi munisipio wa ka matsolo presidente va munisipio wa ka matsolo ale a ta ya phambeni na nyikela a makartela ka swikola swa ku hambanahambana a xikola lexi nga tsundzuka swa ku yi ku ni 3000 va vatsongwana ni 23 va masalas de aula ka masala de aula lava ntsena 3 a hi va ni makartela marito mahlaya swa ku a makartela masusu ma yivile a nkama wa ma yiviyivile a nkama wa mamanifestação kusukela a xikola sekundaria de mulovoti byron gavela rigoberto xisano na lelepe
3: e le ka nhlawutelo maringula a yimisoro provincial di maputu wa radio mozambique bazara rikulu ri ta yakiwa ndzeni ka masiku mataka luma xifundzankulu maputu bazara ri nga ta yakiwaka amugangeni wa le nghodloza ri ta va ri khwimba wuhlave ra ku fika 3 wa magitari mahungu hinkwawo mata na veronica sidumu
4: lana xifundzankulu maputu masiku mataka ku ta sungula mintirho ya ku yaka bazara likulu la ku xavisa ni ku gwevhisa swilo swa ku hambanahambana amugangeni wa nghodloza munisipio wa ka matsolo li nga ta tlhavukanyisaka mintirho ya ta mintengo i ndhawu yi nga ta va ni muti wa vuphoyisa ta wudayi ni ta ku hlayisa mabindzu mahungu ma vula leswaku xiyenge xa ku sungula xa vuyaki bya bazara leli ku katsiwa vuyaki bya murhu ka ndhawu ya ku ringana magitari manharhu lomu ku nga ta akiwaka switolo ni tindhawu ta ku xavisela kona munyiki wa mahungu ka mfumo wa xifundzankulu Maputo Lou Jergemo a vulile leswaku hi ku akiwa ka basara leli ku ta tlhavukanyisiwa mintirho ya mintengo ku va ku tlakuxiwa vukosi a xifundzankulu lexi.
10: Queremos fazer de aproveitamento naquele espaço é de 200 metros de processo para o mercado grossista para permitir que os camionistas o processo de armazenamento, o processo de conservação possa ter algum espaço, incluindo a provisão de alguns serviços públicos como de segurança, questão de saneamento, questão de outros serviços sociais. Os restantes 100 metros por processo estarão reservados mesmo para o mercado retalhista, porque estamos cientes de que o mercado grossista surge por conta do mercado retalhista.
4: Munyiki wa mahungu ka mfumo wa xifundzankulu Maputo Lou Jergemo ni makungu ya ku akiwa ka bazara likulu la ku gwevisa ni ku xavisa swilo swa ku hambanahambana emugangeni wa Ngodloza lo munisipi wa ka Matsolo.
3: Ibongile Veronica Sidumu a Centro de Acolhimento a mugangeni wa ka Masaka rivilela a nseketelo ku va ku navalatiwa a ku yamukeliwa vatsongwana a ka ndhawu leyi. Mahungu hinkwawo mata na David Ndimana.
11: Ndau ya uhlayisi ra vatsongwana va pfumalaka a matshamelo manene a nga Centro de Acolhimento Luxe a Masaka Dush a xifundzeni xa Bohana xifundzankulu Maputo yi kombela ku seketeliwa a ku va yisa mahlweni ntirho wa ku vonelela a vatsongwana va pfumalaka matshamelo manene. Udeti Mahumana i murhangeli wa centro lweyi a vulaka leswaku swikarhati swikulu leswi va tlhanganaka na swona i ku hohloka ka switirho swa centro leriyana. Leswi sindzisaka ku va va lavetela hinkwato tindlela ta ku va va pfuxeta xintshwa ngopfu ku lulamisa ridonga ri biyeke a ndhawu liyana. Ku vulavuliwa hi centro ri nga ni matshamelo ya ku va ri amukela 120 ya vatsongwana kambe nomo lowu ro va na ntsena 503 va tintanga ta kusukela ka 5 malembe ku ya fika 20 malembe ya ku velekiwa.
12: A ntirho lowa hina u vuya pala ku hi pfunetela lana a vatswali va kaka va nga swi koti ku fika kona leswaku n'wana a nga suki a ku a ni fambi xikola purike a ni na kaderno a ni fambi xikola purike ni twa ndlala entawu hi ka ntirho lowu pfunetela leswaku vatsongwana lava i ngi va ngo swi kota ku xexa xitsongo hi xi kumaka va kumeka ku pfuneka va va va ti formara para ku siku lin'wana ka vutomi la vona va swi kota ku ja va ti tiva ku titendera. A muntu wa hina u lava a rehabilitasawu hi ku yakiwile khale 2006 na hambi hi maredi lawa ya vhedasawu lawa yana se mo tsekatseka a ma hanyiki a ntumbelelo wa siguro para vatsongwana nakona vatirhi va hina hi vatsongo ya swi navela ku engesela a matshamele a makona ntawu hi biwa hi matshamele a matshamele a hi sopa ra ku rehabilita ra openda a masala diawula xi ohi ma ha xipansawu hi ya ka mambenyani maxi ni kolaka kuma swakudya hikuva vatsongwana va dakola va ni matabishu ni almuso.
11: Loko a yangula murhangeli wa nhlangano wa vamamani hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo Mas Malanga a tshembisa ku va hi ntirhisano ni vaseketeli va ti endle hinkwaswo nkongometeni wa ku va va hundzisa a swikarhato swi karhataka centro leriyana.
13: Hina hi vavasati hina hi nga veleka vana hinkwavo lava hi fanele ku va hlayisa entawu namuntlha hi vone swa ku loko ha ha suka hi humela hi ta tlangela haleno Masaka ka swivanana leswi swi pfumalaka vamamana swi nga swala swoxe swi nga tisindzi leswaku swona swi na vamamana pura hi ta tlanga na swona ka siku lela nyamuntlha swi xongile hi ta va vuyisela swin'wanyana leswi va nga kombela swona hi ta kombela ni na sangu yi ta hi pfuna hi swin'wana ku va hi ta va pfuna va ri va ta kunula ku pfuna swivanana leswi hluphekaka haleno Masaka.
11: Mas Malanga a vulile marito lawa a xifundzeni xa Bohana xifundzankulu Maputo ku fambeni ka ntirho wa ku tlangela a ku hundza ka siku ra ntsongwana wa tikonkulu Afrika. Ndzeni ka makungu ma vulaka leswaku hinkwavo vatsongwana va tikonkulu Afrika va fanele ku va va kuma nseketelo wa mati ni vubasisi.
3: Inkomu David Ndimana hi suka a mugangeni wa le ka Masaka xifundzeni xa Bohana hi kongoma swo swa xifundzeni xa ka N'wamba ku ta va ni premium ri nga ta nyikeliwaka ka vatsali va mahungu va ta kumeka ka mimpikizano hikwalaho ka vutsali bya mahungu. Makungu ya kona ma lulamisiwa hi mfumo hi xiyimo xa xifundza xa ka N'wamba hi ntirhisano ni Sindicato Nacional de Jornalistas. Jaime Langa i wun'we ka lava kumekaka aka ku lulamisa aka ntirho lowu a vulavula hi risima ra ku a vatsali va mahungu va nyikiwa risima vafundzi va hlengelaka mintirho ya kongoma nhluvuko wa swifundza.
14: Ku na ezikolo na nyamuntlha ku ta seketela a ntirho lowu wa district la ka Muhamba hi ku nyiketa ntirho lowu wa ku seketela majournalist a nga premier journalism hi Komati. Swi tsakisa swinene ku vona a district a mfumo wa district la Muhamba na le mahantirho lowu. Majournalist i vanhu lava va tirhaka matirhela ku karhata hinkwankama ku lava ku kuma masiku laha ku lava mitirho ya kungu fana ni leyi ya ku tsakisa ya majournalist ya ku nyika ntamu majournalist swa ku ya phambeni hi ku tirha. Se nyamuntlha hi tsakela ntirho lowu hi telela nyamuntlha ku ta seketela hi nyika ntamu majournalist swa ku fambani mi ya konkurrela mi ta kuma ku ganya a mali yi nga ta ganyaka ha yitsongo a va hi gwelanga swa ku i mali muni nyamuntlha maja hayi tsongo ndzi nga mi hlevela mina swa ku hayi tsongo a hi tirheni a hi tirheni mfumo wa hina a hi pfuneni mfumo wa hina a ku fuma tivulela ka Muhamba khani Muhamba
6: n'wina u nga padrinyu mi tsakile hi initiative ku venyu sweswi mi nga ta tsatsiya ka vajournalist va nga ta kumeka ka premier leri
14: a ndzi swi twanga
6: mina u nga padrinyu swini swileleti kumbe switsatsiyo mi nga ta fisa ka vajournalist va nga ta kumeka ka makoti lawa
14: leswi ni ngo a xileleti ni ngo nyika hi ku a vajournalist a ta nge va tsaya a tsala ntiyiso a ku tsala ntiyiso va tsala leswi va nga swona hi matihlo va tsala leswi swi lavekaka swa ku swi twiwa hi xitshungu va tsala leswi swi humelelaka hi ntiyiso purisi ndzi nga balanga ndzi nga khoma lahaya ka mikrofoni swa ku a padrini hi hina hinkwenu a ku nge ti journalist a ta tsala michumuyaku a yi humelelanga lomu ka hina lomu Muhamba ka hina lomu hi ta swi tsakela hi tlhela hi va fuwa loko va tsala leswi hi nga swona hi matihlo se lexi lavekaka hi ntamu i ku va va tsala leswi i nga realidad factual leswi nga humelela veswa bago xilungu va nge i realidad factual va nge i responsabilidad va nge i transparency ya leswi va tsarisaka swona se hi ta va tsakela loko va ta fuwa lava va nga ta tsakisa leswi va nga ta tsarisa swona ni ku tsala ntiyiso ngopfungopfu a xileleti ngo nyika ku lexi xexexe a va tali a va tsali ntiyiso ku nga ta nyikiwa loyi a nga ta tsala swa ku xonga swa ku tsakisa ya mfumo kumbe swa ku tsakisa xitshungu u ta nyikiwa a premier loyi a nga ta tsalaka ntiyiso a ntiyiso ni nkama wa yona ntiyiso leyo
3: Jai Milanga mutsela mahungu a kumeka ka ndzeni ka ku lulamisiwa ka premier journalism i premier journalism leri thyiwaka Nkomati ri nga ta lulamisiwaka hi xiyimo xa xifundza xa ka Muhamba. Hi mahungu lawa hi fika makumu ka nhlawutelo wa marungula wa namuntlha siku ra 17 ka Junyu ka 2026 namuntlha va ka hina mi ve na Alberto Paulo michinini ku ve na Thomas Buruma i ntlawu lowu mi navelelaka wu yingise byinene ka minongoloko ya hataka a yi Missouri Provincial de Maputo rapelela
2: mi yingele nongonoko nhlawutelo wa madzungula wa yi Missouri Provincial de Maputo.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: E bem, Simbiá, 19 horas, já te conheço em quadro, já Moçambique.
2: Matimu Yasiku.
1: Na munte tadzimuka taku pangiwa kakaleka Lorenzo Marques, jeminta muyavu socha jama putukezi, niku elisiwa kana wa shlaula nsonge atikweni dza Afrika do Sul. Loko hinga sena sungula kutshokovetela anhlokomhaka ya nongonoko lowu, hi zandza kuva hi dzimuxana leswaku hi 17 ka Khotavuxika nga Junyu wa 1970, ka ncenca hi xifundzankulu Gaza ku belekiwa mun'we ku vayimbi vakulu va zambu ta xisati va lomu tikweni, Zaida Mukhavele, loyi ntshaku a tibyiweki hi Zaida Nhlongo. Hi 17 ka Khotavuxika wa 1895, mintamu ya vusocha bya maputukezi mi phanga khale ka Lorenzo Marques lomu namuntlha ku vitaniwaka Maputo. Ku phangiwa ka khale ka Lorenzo Marques a ku kombisa a ku pfuliwa ka ndlela leyi a yi ta nabyalisa makungu ya vukolonyi bya Portugal ya ku kongoma ku phanga miganga ya Magudi na Maguli. Kambe akuva makungu lawo mahumelela, maputukezi ya mafanela akukuma anseketelo wa hosi Ngungunyana. Tani hi mavonela ya vuzhangele bya vusocha bya vukolonyi, masocha hinkwawo ya maputukezi amafanela kuva maya hlengeletiwa a migangeni ya le Kamanyisa ni le Kantimana. Masocha ya vukolonyi bya maputukezi amafanela aku tlhasela khale ka Lorenzo Marques tani leswaku Antonio N. Jafaka ahlawuli aswifundzwa swa Maputo na Inyambane kuva mimbangu ya vusocha. Lorenzo Marques aphangiwe nsauka loko ku tlhasi axikwata xa vito Batalhão de Caçadores na xiseketeliwa hi xikwata xin'wana lexi axilixa tinyimpi na xifamba hi mahanchi lexi axazangeliwa ha Muzinho de Albuquerque. Loko xikwata lexo swi thasili a khale ka Lorenzo Marques swi yaviwi hi swiyenge swibizi, xikwata xa ku sungula xi eNyembane na xizangeliwa ha Coronel Gallardo, kasi xin'wana xi sali Lorenzo Marques na xizangeliwa ha Major Gomes Ferreira. Hi 17 ka Khotavuxika wa 1991, atikweni bya Afrika do Sul ku hilisiwa nawu wa xihlawula nhlonge apartheid. Mhaka leyo yi humelele ntshaku ka loko vana va tiko va tinxaka ta valatu ni vabaniyana va pfumeli a ku hlengela antizweni wa ku ncinca tshinya bya milawu lebyi a byi tiza kusukela 1950. Ku helisiwa ka nawu wa xihlawula nhlonge a ku kombisa a ku sungula ka vutomi ni mafumela mantshwa tikweni bya Afrika do Sul, hikuva leyo a ve ndlela yi nga na byalisa ku va a vana hinkwavo va tiko va pfumeleli.

0: Instituto de Línguas, kusukela 1979, lava tela ku tshinzekela ka wena. Swo swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona a dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas, ani ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1260 na nti hubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Zekra Veirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
1: Julukanyo ku mngana imaka munhu
2: iku hisa ka masikwana lawa sa wena ni leswaku ni tirhela ku lomndwini
1: u tirha ile swa lomndwini hlikani lo ni mumu hinkwawo lo
2: no thula akuva ku tshamiseka hi yetlela ka ku kala uthulu phena mbi swiluma luma swingaza swi hidumela loko hinga thuli lesi xanisaku iku tengi ni huma na teka semende ni tlhela ni uya lomndwini
1: leyo imaka ya ku la ku tirha wese. A swi tiva swa ku litiho lin'we a li khemi hove.
2: Ni tshama ni swi twa.
1: U tirha wexe hi mhaka munhu. Tirhisana ni vanhu lakuloni. Mupfunana. A ku va ntirho wu mina byalela.
2: I mali ni kalaku ni nga li na yona.
1: Xihoro xikolani. Ka ku hinkwaswo mi tsutsumela malini. A ku seketelana. Mi pfunana. A swi lavi mali. Loko namuntlha u ni pfuna, na mina ni ta ku pfuna mundzuku. Nakona u nga hamba tsimanyana. Loko hi gamile ku tirha hi ta xithakatu xinene lexi
2: a ni nga swi pimisa
1: hi swoleswo ke va hi pfunaneni ngopfungopfu ka masiku lawa ya ku xaniseka hikwalaho ka tindhambi ti hi weleke loko mun'wani ni mun'wani a ku mina hi mina hi ta teka malembe a ku va hi tlhelela hi kuma mahanyela hi nga hali ka wona khale kambe loko hi seketelana hi pfunana hi ta hantla hi pfuka hi sungulisa vutomi byibya u mamangu lava hota. As duas lavam a cara. Com a tematua,

0: Ya. Omano vatsongwana. Andambi ya nyangwaka nkata iye teke mapimo. Iye veke kashimu shakwa ninga shipimisi man.
1: Seko umelela yini swaswi ntshwa kambe.
0: Hele swaku ni hundze hele ka mungani wa mina manyisa. Ni vakuma vatswatsa matsavu woxe. Ya kuna mbe ukanzeliwa makanzeliwanga nka.
1: Manyisa elu ya wati homu. Wa matsala manyingi ya mavelenti manga.
0: Heluya. Peanga na nchumu. Ti homu ti fambe ni mati hinkwatu.
1: Yu.
0: Matsala mahahlukelile.
1: Mama no.
0: Swakudya swinga hali kona leya swi hangalaka. Tindu takona tona atina matshamela manene.
1: Ye. Ndambi leyi akulunganga munhu hakunene.
0: Akulukanga munhu. Sela. Ani bona swaku loko swikoteka a hita vapfuna nyana. Hi va nika nyana swimangane ni mavhele matsongo.
1: Leswi nambi hina hi kalaka hi nga na nchumu kola kaya ke.
0: Mamana.
1: Se loko hi nyikela leswi swa switsongo hi nga na swona hi ta sala hi jayi.
0: Nkatu. A ni ku switsongo nyana ka leswi hi nga kota ku swi huluxa matini. Phe matshamela mabihile. Hi fanele ku pfunana nkata. Loyi a nga ni switsongo a khemela munghana. Na ko va ri xinyamana xitsongo hi ku nona.
1: Phe ya mina ni chava ku va hi sala hi fa hi ndlala lani kani vatsongwana.
0: Nkata. A hi nga ta fa hi ndlala la. Switsongo hi nga na swona hi fanele ku va hi pfuna vamakwerhu va pfumalaka. Vamakwerhu lava luzeke hinkwaswo va ri loko u endla vunene u ta vuyeliwa hi ku phinda.

0: Byishile vovo.
1: Byishile ntukulu wanga.
0: Oh vovo, uya ka kwini ni xijumba unga veleka? A xi tiki xolexo?
1: Nambi xo tika ntukulu wanga, ni ta ku we mani leswi. Ni ya hala gangeni ka n'wana wa mina. Hi balekaka wo mati ke.
0: Oh, vuyisa haleno ni ku pfuna vovo. Ni ta ya ku veka ko seniya. U nga hlupheka hi mumu, ganga ni ndzwalo.
1: U tirhi swinene ntukulu wa mina. Phiya laha a ni ta ya fika hi nhumpfu. Tama u li kona ha swo.
2: Hoyo hoyo mama. Se mfana wa kuni luya u taka na yena ku heleketa.
1: A ni n'wi tivi n'wananga. I munhu wa vumbilu hi ngo tlhangana kwala ndleleni laha a ni twela vusiwana ni heleketa a tlhela a ni pfuna ndzwalo lowu. Ey!
2: Ey! A tswaliwile mani. A ni vumbilu njhani? Swa kala ka masiku lawa ku kuma munhu ngopfungopfu wa ntanga liya wa ku tiva ku vekela lisima swidyiwati.
1: Hi luyani ke? Phaya i mufana wa munene jaha leli.
2: Oh! Hosa yi muhlayisi a kulisa swo leswiya swa ku tiva ku vekela xichavo ni ku hlayisa lavakulu.
3: Kunene lavantshwa va fanele ku tiva ku vekela elisima xichavo ku hlayisa ni ku seketela lavakulu. Van'wani va fanelaka eku seketeriwa i swilema vamamani va tikeke na hambi ni swihlangi. Minchumu yitsongo ku fana ni ku losa munhu ku mu komba elirhandzu. Kumupfuna u tsemakanya xitarato ni swin'wana hi leswi kombaka evumunhu bya hina. Khombula mati ya ndhambi leyi tekele hinkwaswo kambe li nga teki vumbilu ni vumunhu bya hina.

0: saku munhu munwani ni munwani ani mahanyela swi hena ni switoloveto swakwe hinkwerhu swi tiva nakona kuna nandzu ka swona swoleswo a xiwono ku swi teka u famba na swona aka vanhu sweswitano ka mhaki Maria lweyi loko a talelwe hi mati kaya kakwe a rhurheriweke ka xin'we ka swikolo hi swi lulamiseliweke lava holiweke hi ndhambi
1: ya namuntlha ya a ta swi vona a ri namuntlha hi namuntlha la a ta swi vona
2: ku na yini ku na xiwana u ngo tirha ku ngurunguteka nyamutlhalani nyamutlhalani kasi mhaka
1: yo karhala rito hi li yo karhala hi karhele hi vanhu hina ni li hi karhalile
2: u karhali hi yini xiwano pheya a ni ku kumi munghana nyamutlha wo pfuka u karhalile
1: ni li hi karhele hi vanhu a wu swi twi wena siku ni siku hi tirha ku va khupa va yo tshama namuntlha swi helile laha ni li hi karhele
2: kune Joana ni tlhamuseli khwatsi ni ta swi kuma swa ku swi ya kwini swo swi vulavulaka hi swona
1: weno ku ni vanhu laha va ku loko lixa vo khondla mavoko va tshame hi woho wa swi ti hina hi tirhela vona i nge hi valeki va vona ni li hi karhele
2: ya swona leswi a hi swona weno lana hi ta hi ku hlupheka hi fanele ku tirha hinkwerhu
1: a
2: Joana hi vamani vo lava kalaka va nga endli nchumu laha
1: a vitula munhu i mpondo kambe a wu mu voni wa swi twa na yena leswi hi vulavulaka a nga swi twa
2: u ta hi pfuxela timhaka wena Joana mani
1: a ku na mhaka laha
3: mi vulavula ha mina swo
1: a hi vulavuli hi wena hi vulavula hi minomo ya hina kambe hi vulavula hi mintirho ya wena lana ku na xitirhi xa mun'wani laha
3: hi mana ngete u xi tirhi xa mina
1: a swi sindzisi ku swi vula swoleswo mintirho ya tikomba u tshama u tirha yini kusukela u fika kona
3: kasi wena u mani wa ku landzelela vanhu a ko va tirha lani centro he na tirha mina kambe a ni sindzisi ku ta sina ra pontu ka wena
1: a yini
3: vemesmo ye
2: va ka hino va ka hino hi nga holoveni dona Maria teka nkukulu u hi pfuna ku swiyela hi huma ka swona leswi
3: phela mina ni ni sinozito wa swi tiva a li fambelani ni li thulu phe
1: ni teyini rito ni teyini a ku na nchumu la kusukela a fika loko lixa u khondla malosoro yakwe a gama na vala ta minenge a nyimela nkama wa ku dya u swi vona nambi ku dya ka kona swo mutele o tshama o ka a nga ku tivi ko zini a nga ku tivi
3: mina nambi kaya ka mina na ni nga ku kuli a ni telanga ku ta ku kula la
1: se hina ke
3: telanga ku ta ku
1: se hina ke hi hina hi nga tela ku kukulela la ha no vutisa
2: dona Maria wa phazama lana a ku na lweyi a nga tela ku ta tirhela mun'wani kambe leswi hi tshamaka kona hi fanele ku basisa hi pfunana ka mintirho hinkwayo yi nga kona
0: na vakazimamani va holova a guwa li fike etindleveni ta hosi ya ndhawu liya ya ku rhurhela vanhu leyi sukeke yi tshunela kusuhi ku ya twisisa leswi swi humelelaka
4: heyi i mhaka muni kutani moko cukumetelana hi marito i swini swi mahekaku vamamana
1: yo karhala hina hi li hi karhele wena hosi la a hi swikarawa swa van'wani hina la porapa o va kwini
3: xikarawa hi mani xikarawa hi mani kola va mi vona kwala xikarawa xa kona
4: heyi rulaninada
1: n'wa hosi
4: nadarulani a ku va mi ni tlhamuxela khwatsi hikuva a ni swi twisisi leswi swi mi holovisaka mina
2: wena hosi
4: ina mama
2: laha hileswaku ku ni lava ku loko lixa va ngo na lava ta minenge vanghani va tirha se hi lava ku hinkwavo va tshamaka laha va tirha
4: ya hi swona u tiyisile leswo i ntiyiso hinkwerhu hi fanele ku va hi mahaxa nchumu laha hi nga kona a ku va hi tshamiseka hi fanele ku va hi basisa a ku va mavagwe ma fambela kule na hina phaya ndawule ku tsama ka vanhu vanyingi swina bya lusinene ku va mavabyi matlulelana loko ku nga basisiwi hi thelo lin'wana kuni mintirho mi fanelaka ku va milandziwa ku fana ni ku sweka ni swin'wana loko hinkwerhu hi hlengela loyi a khoma leswi un'wana a khoma leswiyana swi ta hina byalela swinene a hi maheni leswo vamamana mi ta swi vona leswaku hambileswi hi nga ka swikarhatu swa tindhambi vutomi la hina li ta hina byalela swinene hi khohlwa ni xanisa leyi hi nga ka yona.

20:08 aty Koanikoatra, Mozambique. Kunanga hebzi tegetaka helunga mana hiaka kumanangona kovu kosha vutivi bzantumloko. Makungu ikwa helungolo kana yale kansimbia 20 kumawara jlumaitaka kumamajugle siku.

0: Vukosha, vutivi bya ntumbuluko.
1: Ku hi kuma hi wa unharhu hi 22 horas hi 15 minutos.
0: Vukosha.
2: Hangwe losa. Hingwe losa ka un'wana nongonoko wa emisoro provincial de Maputo nongonoko lowu. O gongomaka ku seketela kun'we ni ku lwela timfanelo ta swidohati sweswo a tikweni byeswo Mozambique. Kasi ku dya namuntlha hi ta ya mahlweni ku va hi yingela mamanana Marta loyi a taka hi kombisa swikazato leswi vone va hlanganaka na swone ku fambeni ka ntirho wavo. Nongonoko lowu wu kombisiwa ha Joaquina Vilankulu xikavukhandlisi bya Tomas Buruma.

0: kuma ka nhlamuxela wa mana Ana Martha mayelano ni mhaka leyi.
1: E mhaka ya nkoka leyi kutani yi xi ku valisaka timbilu, yi xi ku valisa ngopfu swinene hikuva na hina hi jula ku va siku byin'wana hi va hi tlhasa ka ntanga leyi ya vudyuhati, hi swi kota ku va hi tlanga ni switukulwana, hi tlanga ku zuleni. A hi hlayi leswaku mhaka leyi hi khumba hinkwaswo swidyuhati, swi kona leswi swi bekisiwaka, swi kona leswi hlayisiwaka, swi kona leswi kutani swi hlayisiwaka hi laha na swi fanelaka ha kona. Mamana Ana, n'wina swi nga observatorio handle ka mhaka leyi xi ku valisaka mi hi tlhamuxelekelani, hi swini swikarhato swin'wana kumbe timhaka tin'wana leti mi hlanganaka na tona? Xana mi hlangana ni timhaka ta ku hlongoliwa ntsena ni ku lumbetiwa loyi ka swidyuhati, kumbe ku ri swin'wana swirhalanganya leswi mi hlanganaka na tona ndzeni ka mintlawa leyi kumbe masosasanu lawa kutani mi va vonelelaka?
2: Hi ni swin'wanyana swikarhato mulango, hi ni swikarhato a timhaka ta mapensan'we ta malele ya subsidy social budget, a swi niki swidyuhati, a swi huli, a swi tsaliwanga. Leswi swi honaka a hi hinkonka ma swi yi kumaka mali. Leswi ni ku swin'wana ni ku tiva ni ku lera swi swi tivi, a loko yi buyisiwa yo mali leyi va ta holeliwa leyi ha hayi, van'wanyana va yi kuma, van'wana va yi kumi. Loko va deziwa ha yimbinyana ya ha buyile, va dizaka toti va deziwaka ya swi kumaka na swihi xi ku valisa hi ntamu hikusa a va nyingi lava va swidyuhati, a va na valaveleli va hanya hi swo swiya, so a va na valaveleli, a va na nchumu. Maji ha zamazama ku veni hi bulabula ngopfu na English, ha bula swinene swinene mesmo hi mhaka leyi ya ku tenga ku voniwa mhaka ya ku veni lava va vhokaka va nga tsaliwanga ka sisiteme va tsaliwa, lava va holaka va holeliwa swa swinene famba wunene. Imbora a mfumo wu le ka nkama wulo, a ku na mali, a ku na mali. Lani kufunzi kambe hi hlangana ni asosiasawun dzin'wanyana ni le ka swikarhato swa ku tekeliwa mbangu. Ni namukhani leswi a mbangu wu swi tlhelisiwa maxixa a timhaka ti tribunali hi ni observatory hi yini hi ti nghenelela ka timhaka leti, a ti majaha ti se helela ku veni ti resolveriwa majaha ta fambanyanyana. A swi sawu dzin'wana futhi kambe hi tsumbu leswaku papa iregulo chef de quartera ngini secretary de bairro a va zama ku xavisa vumbangu futhi kambe dlaya sweswi swa n'wingeti maxi a leswi ni ya hi pirisana ku biwa hi za ya hi khasa matribunali porque yo va vitana hi famba ku hala hi ya tshama na vona hi va xipikara swa ku a wumbangu lowuya a hi vari wu xavisiwa, wumbangu lowu u swidyuhati. Mfumonzi va ni mapapela ya kona ya ku hlaswa ku mbangu lowu va nyikile hi munisipi, a hi vari wu xavisiwa, va swi twile mejo njaha hi swi resolverile swi khalukile.
1: Kunene hi mhaka ya risima hi ta lontswota a lonkama ku va na n'wine swa nga observatorio hi ndlela leyi ya Radio Mozambique mi hlaya leswi swi n'wi xanisaka, leswi a n'wi navela ku va van'wamabindzu, mfumo, varhangeli van'wana lava kutani va zon'waka hikuva va seketela a ku va swidyuhati swi ni mahanyelo manene, va swi kota ku va va n'wi cucumela a ku va va xitatixiya xa nchumu ndzeni ka ku va va n'wi seketela. Hi leyi ndlela mamana Ana ku va mi hlaya xa nchumu ndzeni ka ku va mi kuma a nseketelo ku va na n'wini mi tlhela mi seketela lava ma nga ka ku vilela.
2: A kombile leswaku a mfumo a tisa na wona kambe hi kombile leswaku a mfumo wu hi seketela ngopfu hikusa a swidyuhati mesmo swi nyingi swikarhato swi nga na swona. Swi nyingi swikarhato hina hi tirhisoni ni swidyuhati swa masosiasan'we lawa hi nga na wona. Swidyuhati palikere hina ha tirha na swona, a swi vona swi ri hekanyingi va swidyuhati swi tekeliwaka mimbangu kuzela kwale masiku lawa hi ku dlayiwa hi ku loya ni ku tekeliwa mimbangu hi lebyi xa swi tirhaka sweswi masiku lawa. Ntawu ha kombela leswaku a mfumo a wu ta va wu swi landzelela ngopfu leswi va khatisiwa mesmo lava va nga voni vuka maxepito kwatira round lava vana va rebu lava va khatisiwa mesh ra va komba ava vungani va swi vona swaku a leswi va swi endlaka a hi swa swinene ku ri ki a va vhuku vanyingi va hanye wo masimu wola wa ya a vona swin'wanyana swa ku yenca a loko a pfuka ya ku dlima hi sweswi a kumaka pa hi swona hi swaku a kotaka ku a pfuna vana a tlhela a pfuna vatukulu hi swona lava kalaka va nga na swa ku yenca swilo swin'wanyana jaha kombela swinene ni loko hi hlaya hi kombela swaku ni loko na n'wini hi ku ni muhaxa kwala ni mu hi pfuna ku kombelela ka a vanhu lava swi kotaka va nga ni timbilu ta ku basa a ku va va bekaka va ku va hi pfunisa hikusa xa ku pfunisiwa swi chula hi dya ku divulugara rei a leyi manji a hi na kumu hihi hikusa a hi na matshamela ya ku veni mali ra hi fambafamba hi kwela a mimovha hi minenge hi nge gweki mali ku kuma munhu wa ku beka voko a hi pfuna o a hi ta famba hi tirha leyi kalivheji loko hexa leswo hi va khwavi leswaku phela n'wini muni lebyi byi mi pfunaka muni lebyi mfumo u nga tsala pfula n'wini byi mi vhikela kalivheji michumu a yi ta yantswa
1: hi yini mimbangu leyi mi fambaka mi haxa maleyi lawa mabazara hi yini mimbangu leyi mi rhendzekelaka mina mi kombisa leswaku nawu wa ku va ku mfekeliwa timfanelo ta swidiwati u fanele ku va u xiximiwa ku va loko ku nga xiximiwa ku ni ku khatisiwa
2: mabazara a xikola ngopfungopfu hi famba ngopfu wa xikola a xikola xikola primari xikola sekundari hikusa a xikola primari hi zama ku hi kuma lava vatlongu lava ja a xikola sekundari hi lava va magalenga voni vaenci va minchumu leyi ya ku biha masiku lawa vaencila a swidyohati
1: nene mhaka ya nkoka yi khensi ngopfu swinene mama na Hana hi kombela ku va hoxiyela rito dya ugam ku va hi pfala mabulo yeswo ka xiyenge lexi
2: ni to khensa swinene radio Mosambiki loko a swi a dyimukile ku veni namuntlha a va ni mabulo na hini hikusa masiku manyingi ha xixipa mexi ku veni hi pfa hi hlaya leswi swinene swi hi vavisaka vuambilwini ka van'wanyana ku veni n'wini mi ta swi kota ku ve ni muhaxa va swi tiva fane vanyingi kwala na dyimo swa ku vona va nga swi yingisela loko va swi twa xa swa ku kasi hi ni a xibamu lexi hi vhikelaka valava kala va nga swi tivi a ni nga ta hleketa utana no khensa swinene swa ku u nga vi namuhla so masiku man'wanyana kambe hi pfuxeleni hi ta buleni
0: i nkomu ngopfu swinene ku va mi ti nyikile nkama a ku va hi bula ku fambeni ka nongonoko wezu vukosha vutivi bya ntumbuluko.

Rádio Moçambique, Maputo, Gaza, na Inhambane, leca 21 horas na 25 minutos. Lemahlweni kuva limintirhi ya xiwaka kusukela ntsindza wa xifundzhankulu Gaza doropeni la kancencayela u tlangela hinkwayo mindyangu leyintshwa leyi sunguleke hinkwavo lava va chadeke lava tekaneke ku heleni ka vhiki konge mindyangu ya vona yi nga va leyo saseka yi nga va leyo rhula

0: Mwinsi doku ranzeka hoyohoyo ka shitikusha dzongeni sha nyamuntla ka mahungu ya yehla nhlayo ya vamamani lava luzaka vutomi hikwalaho ka ku veleka lexifundzankulu Maputo. 10 wa miganga na yimbirhi ya swifundza swa ku hambanahambana lomu xifundzankulu Gaza yi amukelile mali leyi thusaka ku tirhisa titshomba ta misava ndzeni ka xitandelo xa Banyini. Ku onhekela ka switarati swi tsondzomisa leti yelanaka ni ta mafambele ka xifundza xa ka Masinga xifundzankulu Nyembani laha ku bindzuriwaka timbewu ta ku hambanahambana. Nongoloko wa mahungu ya nyamuntlha wu kumeka mandleni ya Hamara Buduya eka michini Nikolao Mukavele hi lwa kumekaka ka vubindzuli ni vukombisi. Nyamuntlha siku la 17 ka Khotavuxika ka lembe la 2026 hi minavula vuyingiseti byinene. Ya yehla nhlayo ya vamamani lava luzaka vutomi hikwalaho ka ku veleka leswo a xifundzankulu Maputo Veronica Sidumu.
1: Tanihi xikombiso, fambeni ka tin'hweti tinharhu ta ku sungula ta lembe hi nga ka lona, xiyenge xa ta vudayi xi amukele timhaka timbirhi ta vamamana va luzeke vutomi nkarhi wa ku veleka hi ku hambana ni leta 10 ti vonekeke lembe li nga hundza. Mahungu lawa ma tivisiwile wa vunharhu lweyi ka matsolo hi murhangeli wa xiyenge xa ta vudayi ya xifundzankulu Maputo, fambeni ka nhlengeletano yi patseke tinhlari ta xiyenge lexi ni ta genere ntsongwana ni ya Sang Social, a ku va ku kumiwa tindlela leti nga endlaka ku va ku yantswisiwa mintirho ya ta vudayi. Daniel Chamani a vonisisa leswaku ku yehla ka nhlayo leyi i handzu ya mintirho yi endliwaka migangeni ni xikarhi ka tinhlari ta vudayi. A ku va ku tenderiwa hi tindlela tinene a timbabyi ni vavasati va lavaka ku veleka va tsutsumelaka lomu swibedhlela. Ku fambeni ka nhlengeletano yi patsaka tinhlari ta vudayi ni ta genere ntsongwana ya Sang Social hi bulile ni murhangeli wa xiyenge xi hanyelaka ku vekisa makungu ni ntirhisano ka hubyana hanyelaka ta vudayi ya xifundzankulu Maputo Ahmed Dawudi, loyi a vuleke leswaku ka nkarhi wa sweswi xiyenge xa ta vudayi xi karhi xi wupfisa vaongoli.

0: hi leti yelanaka ni ku va va ve ni xihatla a ku vona hambi ni ku hlamula loko ku tshika ku voneka swikombiso swa vavasati lava nga mhangwini ya ku luza vutomi hi nkarhi wa ku veleka.
1: Ra ku va hi vhikelaka vavasati lava va ku luza i mintirho yinyingi yi encelaka hi kona ni swoswi ni hi vulavulaka ku ni mintizo ku ni va infermera va saúde materno infantil va ngo kapacitariwa va ngo dyondzisiwa minchumimbenyana swa ku va va tiyiseliwa mimpimiso ni makonhecimento ya ku va tendera vavasati va nga ni tinyimba mas nakona ni hi vona swa ku a ku va hi makuma hi xihatla a masinage de perigo ene hi va transferira vavasati va ka ma centro de saúde ya referência então leswi ka pacote dza cuidados obstétricos tanto na mulher grávida então hi swo leswi hi yincaka swona nkamalo.
0: Murangeli wa xiyenge xa ku vekisa makungu ni ntirhisano ka hubyana ya nyelaka ta vudaya xifundzankulu Maputo Ahmed Daud na vulavula hi mintirho leyi landziwaka hi xiyenge lexi enkongometweni ya ku va ku siveliwa timhaka ta ku va vavasati va luza vutomi hi nkarhi wa ku veleka.
2: Na ku yehla nhlayo ya vamamani lava luzaka vutomi hikwalaka ku veleka le inyembani vurhangeli la vurimi eka mabodi xifundzankulu inyembani li tshembisa leswaku ku nga ha ta va ni ndlala hikwalaka ku vonekile bindzu likulu eka ta urimi. Armindo Masingi.
3: A district yi va sina yi bohile ku yi ya vi yi tshovela kusuhani ka 24 magidi wa madoladash ya timbewu to tsalangana laha a ku nga ni ntalo wa kona a swi faki mahila mahuva hambi ni matsawatsawana ka nhlayo leyi a district ka nguva yo sungula yi no kota ntsena ku tshovela a 7460 wa matoneladash leswo hikwalaho ka matshamela ya tinguva ma nga vi ya tivula tinyingi hi ndzhaku a gambo ki khala ki hisa kanileswi a district yi viyisala ni switivativana a murhangeli wa mitirho ta urimi ka mabodi João Mungwambe i tingalo ka nguva leyi ya vumbirhi a xitshungu xi karhi xilondzota mativativana lawa ma nga vi masiwa hi mati ya tivula leti ti nga vi tina khata kumbirhi lomikitalini ku karhi ku byaliwa matsawatsawana hilaha ku yileko na ku kumeka leswaku a tihlowutontlhe lomu kusuhani ku na ni matsawatsawana
4: hi hundzile ka xigava xa ku hlohlotela ngopfu leswaku hi mayele makatini hikusa swilo leswi xa
5: byi
4: akile ndzeni ka vahanyi tiko loko chikela nkarhi lowu va sungulile xa ku mahetela makatini ja hina hi va vhuna hi ku yini hi ku va byela ka timbewu ku tikuma ndhawu leyi loko a va nga na vamfumo lava nga vapariseri vamfumo vana va va tileko va ta patsana na mfumo va tisa timbewu leti kasi hi vhunatela ku hi nyikela hi distribuira ka vaproduktori va hina va byi kota ku chechetela vamavhivhiru vamaplant va gama va xavisa maplant lalawaya kasi ku van'wani va ku tsongwatsongwana va xava maplant lawa hi tilayeni va va byaletela entawu javi lomu ka vuhanyi tiko ka hina lomu ka vatsikiti ka mabodi maji va kona van'wani kambe hi simamaka ku va hlohlotela ni ku va gonisela ni gonziselelo ya ku lava ku loyi a nga ni hlowo aka ka yena a yi londzowoti hlowo leyi hi ku amahama ka ntirho amahama vhivhiru ndzeni ka mutini wako loko mi ka majardin a veka masaka a tlhoma a timbewu leti ta makofi ta marepoli ti vhuna ku sasekisa muti wakweku hi majardin a jiliya majini a tlhela a tshovela aka a timbewu letiya lava nga ni mipopi vonawo va byi kota ku londzowota ku va vini mahortikulas a ku aka maregaraka a tlhela a bindzula a timbewu letiya
3: ku lawula ka João Mungwambe na ku hi murhangeli wa mitirho ya ta urimi a distrito ya maboti n'walungu ka provhinsi ya nyembani na ku a ntirho wa ta urimi eka matsawatsawana hi lowu u fambaka hi tindlela leti lavekileko kambe na ku nga ta khaliwaku hi ndlala
2: 10 wa miganga na yimbirhi ya swifundza swa ku hambanahambana lomu ka Gaza yi amukelile mali leyi chusaka ku tirhisa titshomba ta misava ndzeni ka xitandelo xa Banyini. Alfred Muyanga.
6: 10 la miganga na 5 yimbirhi ya swifundza swa ka Mapayi, Xigubu ni ka Mabalani n'walungu ka swifundzankulu Gaza hi leyi amukeleke wasbili leyi mali yi fikaku ka 650,000 wa timetikali mali leyi yelanaka ni ku va ku tirhisiwa a titshomba ta misava ndzeni ka xitandelo swa le Banyini. Hi khambela wumbirhi ku va mali leyi yi nyikeriwa eka miganga leyi na ili ka nkongometo wa ku va a xitshungu xi tiva a risima la ku kumeka ka xitandelo swa le Banyini. Banyeni ni kuva na kona xi hlayisa a ti tshomba murangeli wa xitandzhelo xa le Banyeni Abel Nyabanga loko a le karhi ya vulavula ka ukulula ra Mozambique a vuya sungula leswaku timali leti ti nyikeriweke hambileswi a nga titsongo loko le karhi ku cukiwa a ntsengo wa miganga leyi ya mukelaka mali leyi kambe timali leti ta tirha ndzeni ka ku va xitshungu xi ve xi endla a mintirho ya wo karhi ni ku va xi tiva a risima la ku hlayisa a xitandzhelo xa le Banyeni
5: aleswi hi swi endlaka nyamuntlha wa nyikela 20% naswona swi landzeriwa hi mintirho ya kona ya ku hi tama hi hlayisa park hi hlayisa titshomba ku sa loko ti nga li kona titshomba leti ni nga li kona yo park a mali leyi hi nga ta yi kuma i futhi a loko hi navela swaku a mali ya 20% hi kumaka yi kumeka yi khwela ya phambeni swi lava ku hi ti nyiketela ngopfu ku hi hlayisa a titshomba para hi ku hi ta veni a vavhakachi va tata va ta pfuxela a park loko park yi pfuxeliwa ku nghena timali a timali tiyani hi kona u nga ta sukaka a leswi va ngo hi 20% i nyikeriwaka ku fana leswi swi nyikelaka nyamuntlha kola other side june
6: kati swi ri leswi swi yamukeleke a mali leyi swi komba ku tsaka na swi le karhi swi sungata leswaku i mali leyi i nga ta tirhisiwaka ka ku va ku yakiwa a swilawu swa tani dyondzo hambi ku va ku yakiwa swigotso swin'wanyana leswi swi nga ta ve swi tirhela a xitshungu
7: hi tili nyamuntlha nani tani leswi va nga hi tshembisa leswaku hi fanele hi tshinela ku ta va ta va hi nyika xitsongo lexi va nga na xona kambe na tshemba swaku a hi khambi la ku sungula i khambi la vumbirhi na va hi pfuna hi swi swa ku fana na leswi lembe ni nga hela mina ni nga yima kona mina ni nga ni ya swi amukela Banyeni kambe nyamuntlha va ni landzi na swona kwala swi tsakisi leswi ke ni khensa swinene ni khensa ni vuyelela hi mhaka leswi vonaku mfumo wa hina wa hi khutelela ene wa hi landzelaka hinkwaswo leswi swi endlaka a lembe ni nga hela aka xekele ni nga ti kuma hi ve hi pfuneka hi mhaka ku hi ve na miehleketo ya ku hi fanele xava dash wa switulu leswi hi nga ta ku un'wana na un'wanyana a swi tirhisa a swi tirhisiwi hi komitela ntsena hambi wena ungwa tlhelo wa swi tirhisa hi tlhela hi xava dash wa maxapa hi tlhela nakambe hi xava meza leswaku hi kota ku swi tirhisa a swi tsakisi leswi ke
6: murhangeli wa xifundza xa le ka Mapayi Maria Elena Langa loko a le karhi a kombisa mimfumo ya swifundza leswi swi nga karhi swi katsiwa hi xitandzhelo xa le Banyeni Mapayi Xigubu ni Kamabalani a vuya a xungeta leswaku mali leyi yi ta ve yi pfuna ngopfu swinene eka xitshungu nakona vahanyi va miganga leyi xitandzhelo xi tsemakanyaka va ta ve va titwa na vona na va fukumetiwile hikwalaho ka xitandzhelo
8: komunidadi ni swi kota a ku yamukela a xipfuno lexi ni va li dyondza a ndlela yinene ya matirhisela ya yona hi dyondza leswi swi nga hi pfunetaka tani vahanyitiko ephakathi ka ntwanano ephakathi ka rirhandzu kambe ephakathi ka wuwoni la ku vona leswi i nga swona a disenvolvimento ya muganga wa hina hi vito la n'wina hi vito la xitshungu loko va ni pfumelela va muxadoro va mina hi vito la Mapayi Mabalani na Xigubu hili khani mambo swinene ka lava va hi endleletaka a mali leyi na hi ku a hi yeneni mahlweni hi tirha khwatsi kambe na hi nga rivali ku va hi endla leswi nga swinene pra xitshungu xa hina ku va xi ta hanya khwatsi a wutomi la xitshungu li va leli linene nyamuntlha ni mundzuku kala ku pindzuka
6: marito ya murhangeli wa xifundza xa ka Mapayi Maria Elena Langa na a le karhi a kombisa ku tsaka ni ku tsatsiya a miganga leyi yamukeleke ntsengo wa 650,000 wa timitikale mali leyi hananiweke hikwalaho ka ku va ku londzovutiwa a titshomba ta makhwati ndzeni ka xitandzhelo xa le Banyeni hi kongoma maputu swoswi hi ya kuma lama vulaka leswaku xikola sekundari xa Mulovoti xi ni makartera ya nyuwani kusukela nyamuntlha Rigoberto Xisanu
9: kulamiya leno a xikola sekundaria de Mulovoti lani a xikola lexi namuntlha xi amukele 250 wa makartera a makartera lava ma buyisiwe hi munisipio wa Kamatsolo president wa munisipio wa Kamatsolo a hlela leswaku a makartera lava va ta pfuna 3,000 va vatsongwana va dyondzaka lani a xikola lexi a xikola lexi namuntlha xi ni 23 wa masalas ka 23 lava 3 wa masala ntsena yi vona va a yi va ni makartera namuntlha a vatsongwana vapapayi va vatsongwana ni nga xava nkarhi ka dedukasangu ni kosede xikola ni vadyondzisi va tsaka hi ku vatsongwana wa kutlula a numero 3000 va ta vona ka ku tshamela koho va va hlupheki hi tindhawu ta ku tshamela koho ka nkarhi lowu ni na mamana a nga ta mana vitu a ni mutsongwana lani a xikola lexi xa Mulovoti mamana u nga mana vitu ku sungula
10: mali ya Augusto Simango
9: namuhla a presidente municipio a buyisa makatelo lama u tsakile
10: i tsake ntamu ku sa vana va hina vhele a va tshama hansi na yi nga kona yo tala hi ku tsaka hini vamamana ku sa vana va hina va ta kuma ku dyondza ni va ri ka makatela va nga ta kumeka ku hambisana va nga ta kumeka ni va tshama hansi a hambisana leswiya swa kona leswiya a ni fanele ni cima kama ni nka
9: nakona ni ta bula ni mutsongwana mun'we a dyondza xikola lexi a vito ku sungula
11: anifa 15 gwambi
9: anifa u dyondza ka lasiku
11: desma segunda
9: namuhla president municipio a buyisa makatela u tsakile
11: hi tsakile purika yo tshama hansi ku va va ni mazaku a hi nga swi koti swa ku hi ta enca yini purki nhambi ku dyondza a hi nga swi koti a hi nga entende swaku i ni dyondzaka xona ma xi tsakile ngopfu lexo governadori a nga encela xona hi tsakile de verdade n'wina mutsakanga
9: nakona a ni ta bula ni mun'we mutsongwana na yena ku nga va lavi ti kusunga
11: albertina salvador chemani
9: albertina makartera mutsakile va
11: hi tsakile ngopfu hi tsakile hi ntamu a makatela lama ta hencela i muchimi swa swinene leswi nga na xona hi yo khensa memu ka governadori
9: ama tshama hansi
11: a yo tshama hansi ne i nchumu xa ku kazata ku tshama hansi xikazata ngopfu ma xa xijaha i tshamaka ka makartela i nchumu ya bon
9: kani mambo amwe marito ya vatsongwana vangani vangana ni vavamana vavangani vangani va kumeka a xikola lexi na va tsaka hi ku hi makartela ma buyisiweke hi municipio wa ka matsolo president va municipio wa ka matsolo a le a ta ya phambeni na a nyikela a makartela ka swikola swa ku hambanahambana
2: swirho swi rhangelaka mintirho ya xithandelo xa banyini swi nyikela ntsatsiyo mayelano ni ku tivonela eka leti leyenanaka ni ku lwisana ni swiharhi swa khwati a tlhela a vuya Alfredo Muyanga
6: i swirho leswi nga karhi swi katsa a swifundza swa xigubu mapayi ni ka mabalani leswi swi kombiseke a ku swikuvala loko ndzeni ka nhlengeletano leyi i landziweke muvhulo lweyi la yena a xifundzeni xa le ka mapayi vanyitiko va ve va kombela leswaku a varhangeli va xithandelo swa banyini va nga ve va tirha ngopfu swinene ku vhikela leswaku loko ku swiharhi swi nghana emimitini varhangeli kumbe vavoneleli va xithandelo va tsutsumela ku va caca a swiharhi nakona va karhi va kombela leswaku a xithandelo lexi xi nga biyiwa leswaku a swiharhi swi nga humi swi nghena emindyangwini
12: ku na ku lwisana ka swiharhi na vanhu a hi kumani kahle mhaka swiharhi swi nghena swi onhetela michumu ya vanhu swi nghena masin'wini swi dla swi nghena swi ka swiharhi nakambe loko swi kuma swiharhi swa lomu ka hina swo fana na tinghala na tingonyama swa dla entawu loko swo fana na leswa swa tinyarhi loko ti dla lomu ku dlaku tihomu a tihomu ti sala ti kuma mavabyi se ku endla kwa ku xitshungu xi va na ku pfukela na xa swona swa ku ka hina ku tirhisana kahle ka parki na vanhu i maendlelo yalawo xitshungu xa vilela swinene xikombelo xa hina a ku ku va zama timhaka ta ku va biyelela swiharhi kusa a ku humaka swiharhi na ku va swi tshava swi nga biwanga swi fana loko ku swi yo huma swi ta tikomba swa ku swi yo huma maswilo swo famba de vontade mhaka ku a swi biyeriwanga se na loko swi huma futhi a zama timhaka ta ku hi kontaktara swa ku a vatu va ta hi pfuna maxi a ku fikeleli ku hantla hi xihantla hi ta pfuneka hi nkarhi wolowo
13: kuwa mayo ya lweyi a hetaka sweswi a hi le ku karhatiweni hi tinyarhi ku le maziwile na ntsongwana kola ku ve ni loko hi ngheneliwa hi swiharhi leswi hi kombela ku hi ngheneliwile haleni va hatla va hi fikela leswaku va ta swi chavisa swi huma lomu hi nga kona hina vanhu hi leswi hi swi navelaka
14: okay vedasao mula
13: a vedasao ya laveka
14: hi nga mi pfuna yini vedasao hi xifananiso
13: a vedasao yi ta hi pfunela ka ku leni hina hi nga kona hina vanhu a swi nga koti ku nghena hikuva ku na vedasao leyi nga ta va hikuva swiharhi swi tova swinene na ndhawu ya swona hina vanhu hi ta va ni na ndhawu ya hina
6: murhangeli wa xithandelo xa le banyini Abel Nyabanga na alikari ya vulavulaka kula ra Mozambique a ve a swingeta leswaku a swikhalo leswi swi le ndleleni ya ntiyiso kambe lexi xi ma heke leswaku ku ni ku xwela ka nkarhi wa kona lowu xitshungu swi nga ha vilela leswaku a tintlhari ti vonelelaku a swiharhi ti nga tsutsuma ku va ti ya camula a dzunga a ku li karhi ku vonaka a ku tala ka mati ndzeni ka xithandelo leswi nga va karhitela ngopfu swinene ku va va famba va tsutsumela ku ya hlongola a swihari nakona loko va alikari ya vulavula hikuva ku biyiwa a xitandelo a vuya swungeta leswaku i ntirho lowu nga ta landziwaka kambe u ta teka a nkarhi wa ku leha
5: preocupação legítima. Este ano o problema de conflito no Fanabarbi agudizou-se. Se se recorda, nós tivemos chuvas intensas, nós temos água espalhada quase em todo o perímetro do parque. Isso propicia o maior movimento e distribuição da fauna bravia. Algumas vezes eram inacessíveis.
6: Marito Yambrangeli, o estandelo sale banhina, a belinha banga, na alcaria vulevule, com a cantir longa com a nanzini, kakuvaku, tabe, nuvo tsumere, xiantla, loko swiharhi se tsuka swi chapela swi nghena lomu mintini. Swiharhi leswi ka masiku leyi nga ka wona swi nga karhi swi hasahasa ka miganga ya ku hambanampana, lana swi nga karhi swi dya a mibyalo ya ku hambanampana, hambi ku va swi dzukisela vanhu ka masiku laha hi nga ka wona, ku vulavuriwa hikuva ku tlakukile a nhlayo ya tinyarhi eka miganga ya ku hambanampana swifundza swa ka Mabalani, Mapayi ni le Axigubu.
15: Ku onhakela ka switarata leyi Nyembani swi tsondzomisa leti yelanaka ni ta mafambelo le ka xifundza xa ka Masinga, laha ku bindzuliwaka timbewu ta ku hambanahambana. Horacio Romão.
16: Ku swihani ka zana ga makenekene ya switarato swi nga va swi gwetelo hikwalaho ka tivula ti nga mhawu puharapuhara hi tin'hweti ta xaniru ka lamarsu. A ku bana twa tixiritu ya ka Masingi ya Bilu Mashadu hi yena a vula ku swa ku a wu lulameti ga switarato leswi nga va swi gwehekela swi lava timali to tala ngopfu a mfumo wa tixiritu a wu nato. Mashadu hi yena loyi a vula ku swa ku hi xifananiswa kusukela jikweni wa xitarato xa Hombe hi vulavula xitarato national numero 1 ya Murungulu a mafambelo lawa ya ku nonoha yena a hlamusela leswaku swi kona swin'wanyana switarato lomu a swi bulahwana swi nga va swi tsemeka.
17: A mafambelo ma karata kota a marhuya yo tala hina ya misava xa loko tipfula tina ti kukuleta a misava ti siya makhelo marhuweni a mimovha yi nga swi koti ku famba khwatsi hambi ku yi onhekela hi mhaka ya ku yi nghena kumbe makhelo. Maxitame a ka tindhawu tin'wana ku va hi ni swibulahwana swi nga hakiwi leswi nga mahaku a mimovha yi hundza lomu ka micongo a swibulahwana byani byi khingamukile byiwa na a mafambelo ma kumeka na maka makarata a tshikeni ku tshima mahitirha a hitirheni ni ku languta na tindlela ta ku leswi ku nga onhaka lahayani hi nga swi kotisa ku yini ku lawu ndhawu yin'wana ka ku hi famba hi kona na hi nga se swi kota a ku lunghisa leswi swi nga onhaka ku fana ni mabulaho leyi nga hi na hohleni hi lomuka ku languta na tindlela ni timali ta ku swi kota ku hi swi kota ku akisa leswi swi nga onhaka hi tifula.
16: Abidu Mashadu ku ba na twa tixiritu ya ka Masingi.
15: OMM le ka Maputsu lwa endzeleke muti wa vatsongwana lava vangani vusiwana le Bowani. Monica Novela.
18: Alwa OMM wa umbirilwe a endzele St. Louis anga muti u hlayisaka vatsongwana vanga ka matshamela ya vusiwana a Masaka Dodge xifundza xa Bowani. Ndzeni ka mikhuvu ya ku kulungela siku lela ntsongwana hi xiyimo xa matiko ya tikonkulu Afrika, Sekretari General wa OMM Sidala Chauke a vulavulile hikwalaho ka nlaveko wa ku va minkarhi hinkwayo vatswele va vonelela ni ku va va seketela a vatsongwana.
19: Hikile haleni ka mapuxa ku ta hi ta hikavula ni vatsongwana va hina ni swidyohaswi swa hina ni ku ta va xingata hikusa a ku va va ni voxe va nga na vapapayinaamani a swi hlayi leswaku vona a va na lisima hi lava ku va komba lisima la vona hi tlhela ni komba lirhandzu la hina ka vatsongwana la a ku va va na vona va swi tiva swaku va ni hundhawu ka tiko leri hina la misaveni na hi tiva leswaku lembe leri hi vulavula hi mati ni ku basa na hi ku a mati i murhi lowukulu ka vanhu hinkwavo hayi ka vatsongwana so maxina hi na hi lumba ngopfungopfu na vatsongwana ku va va swi tiva swaku va fanekela ku hlayisa mati.
18: Sekretaria wa OMM Sidalia Chauki loko a vulavula hikwalaho ka siku la ntsongwana hi xiyimo xa matiko ya Afrika.
15: Mukomisi wa mfumo eka leti yelanaka ni wu na kulobye handle ka tiko u endzelile ndyangu wo karhi lowu dumeliweke hi vhinyawulu le Afrika-Dzonga. Hi khoma xipelupelu hi rhambana kulo rha ntirho Eduardo Figurão.
20: Hi wa vumbirhi lweyi muyimeri wa mfumo eka ndzawulo ya timhaka ta le handle hi tlhelo ta mintlawa ya vana va Mozambique va kumekaka handle ka tiko Mamana Maria de Fatima Mansu a endzele a ndyangu wun'we lowu dumeriweke hi kola eka vana va tiko ra Afrika-Dzonga mhaka leyi vonekeke hi sonto leyi hundzeke lomu dorobeni ra le Johannesburg. Muntu lowo wu lumba tatana Celso Xavier na wu kumekaka bayo ra le Rosettenville. lanoke tatana Celso Xavier akumi kulimana aendi yakile yo hlotweke nakona wo kuve kutekiwa emichume ku hambana hambana ayenganyalene a hlamuselo ya Celso Xavier lota vana bola ka xitidi xa hina
1: evi hi sonto ani li ntizweni ali ma 14 hora jana foneliwa hi n'wananga aku hey kahlula ubuwe endlwini kahlula loko i mhaka muni freaking ni le ntizweni awu kahlula ubuwe kahlula ka ni buya tshamani stationara movha laha print jawu vona swa ku enceka hi prik a va hali lani ka muti wa vavhizini va humesela timpahla a nkama va nga heta ku humesela timpahla laha depoid wins 30 minutes vegama va buya futhi va buya va tamele ya migwala mabucha hey minchuma yo tala sungona ku hlanya xipfalo loko ni ku na zama ku veni ni va khoma ni hey mi nga yinceni leswi ha voni chovani ya wale va tlhela va ni kandzetela futhi ni gwaziwa ni ku gwaziwa va hlanyiwa swipfalo khaveleliwa hinkwaswo xa xipfalo xa xiwile xa hansi xihala xiwile lexi haleni naxona xiwile va nghenetela va sungula ku humesela timpahla va humesela mibede hinkwaswo masofa hinkwaswo sungula ku humeseliwa handle majilera va humesa ni swakudya ka jilera ja swa choviwa hinkwaswo swa majilera swa kona swa choviwa swa huma ja swi hala handle hala vamakwezo lava misambekani va swi ta swo hey hala ta vuya va tlhangana hinkwaswo ja va buya loko va buya loko va vona swa ku hi lava ugama va huma vatsutsuma a pronto hi sungona ku humesela tlhelisela minchumu nondhane a swi koteki futhi swa ku nga swi bekisa hi nawu wa kona wo teka swi cukumetela va xita swi suka hala handle ta kama u ti vonela wena a wa ha ti yingisetanyana madzanovhora hi lava futhi va tlhela va buya ya va buya va li vanyingi ntindhuku i mabucha va buya loko va buya vo vhela va tekela ku ti nghenela ka hana nyangu va muzi lara swi va khavile hinkwaro va tlhasa va tekela ku nghena a ni pfuni ku phuma timpama lani hinkwaswo lava tlhela va sungunisaka kambe va humesela asi gurupu yin'wanyana va musambikani yi swi ta swo hala va tlhela va sungula futhi ja va tlhela va buya jana hayi li vanyingi ni va musambikani hi lani va nga va kota va za va tlhela va nyamalala
21: swi ku ni ku chava hi tlhelela wena swona
1: na chava loko ni etlela phela ni fanele ni beka ndleve hala handla loko tiwa nchumu xiwugu fanele u sekeleka u ya hlomela swo ku enceka hina ha tiyanga la
21: inaka mayelana ni liyenso leli u li yamukela na mutlhela na mfumo wa tiko marito munhu nga na wona
1: mina ni khensile hinkwezi nga laha hi khensile kusa yini ku ini vale ntweni ini ku dumba swa ku vona va ta tlhasisa mazitu ka mfumo wala
20: mamana Maria de Fatima Manso a nkele swipfuno eka ndyangu wa Celso Xavier na kona tlhela a bandleve ka vana va Mozambique va kumekaka lomutikweni Afrika-Dzonga handle ka nawu akuva va tlhelela emakaya akuva va ya lulamisa mapasi kuva loko swi koteka va tlhelela etikweni lale Afrika-Dzonga iku hinkwaswo na hi kongoma Rad Mozambique mi ngeleke Eduardo Figueroa
15: hi ndlela leyi muyingiseto ku rhandzeka hi gemetelana nongoloko wa mahungu ya hina kambe tsundzuka tinhlokomhaka leti hi veke na tona ya yehla nhlayo ya vamamani lava luzaka vutomi hikwalaho ka ku veleka leswo a xifundzankulu Maputo 10 wa miganga na yimbirhi ya swifundza swa ku hambanahambana exifundzankulu Gaza yi amukelile mali leyi chuhisaka ku tirhisa titshomba ta misava ndzeni ka xitandlhelo xa Banyini ku onhekela ka switarato leyi Nyembani switsundzumisa leti yelanaka ni ta mafambele le ka xifundza xa ka Masinga xifundzankulu Nyembani laha ku bindzuriwaka mbewu ta ku hambanahambana leti i ve tinhlokomhaka ta mahungu ya hina nyamuntlha lawa ma kumekeke mandleni ya Nicolas Mukavele eka vubindzuli ni vukombisi Amar Buduya a kumekile ka michini ku jeku engeta a jajama

0: ripelile hoyo ka mahungu ya xitiko xa dzongeni ya yehla nhla ya vamamani lava luzaka vutomi hikwalaho ka ku veleka leswo a xifundza nkulu Maputo. Ku vuliwa leswaku nhlayo leyi i yehlile hikwalaho ka ku ve ku cukisisiwa ku fika eka tin'hweti tinharhu ta lembe leti tsumaka ku vonekile a vanhu vambirhi lava luzeke vutomi. Veronica Sidumu.
1: Tanihi xikombiso, fambeni ka tin'hweti tinharhu ta ku sungula ta lembe hi nga ka lona, xiyenge xa ta vudayi xi amukele timhaka timbirhi ta vamamana va luzeke vutomi nkarhi wa ku veleka hi ku amuke lembe li nga hundza. Mahungu lawa ma tivisiwile wa vunharhu lweyi ka matsolo hi murhangeli wa xiyenge xa ta vudayi ya xifundzankulu Maputo, fambeni ka nhlengeletano yi patseke tinhlari ta xiyenge lexi ni ta genere ntsongwana ni ya song social. A ku va ku kumiwa tindlela leti nga endlaka ku va ku yantswisiwa ta vudayi.
0: Na ku ve leswo 10 wa miganga na yimbirhi ya swifundza swa ku hambanahambana lomu xifundzankulu Gaza yi amukelele mali leyi chuhosaka ku tirhisa titshomba ta misava ndzeni ka xitandelo xa Banyini. Alfred Muyanga.
2: 10 la miganga na ntlhanu yimbirhi ya swifundza swa ka Mapayi, Xigubu ni ka Mabalani n'walungu ka xifundzankulu Gaza hi leyi amukeleke wasbil leyi mali leyi fikaku ka 650,000 wa timetikale. Mali leyi yelanaka ni ku va ku tirhisiwa a titshomba ta misava ndzeni ka xitandelo swa le Banyini. I khambela wumbirhi ku va mali leyi yi nyikeriwa eka miganga leyi na ili ka nkongometo wa ku va a xitshungu xi tiva a risima la ku kumeka ka xitandelo swa le Banyini ni ku va na kona xi hlayisa a titshomba.
0: Ku onheka ka switarato leyi nyembani leswi tsondzomisaka leti yelanaka ni ta mafambele eka xifundza xa ka Masinga. Horacio Romão.
3: Ku tshwani ka zana ga makenekene ya switarato swi nga va swi gwete hikwalaho ka tivhula ti nga mhawu puharapuhara hi tin'hweti ta xaniru ka lamarsu. A ku bana twa tshiritu ya ka Masinga Bill Mashado hi yena a vula leswaku a wululamediga switarato leswi nga va swi guhekela swi lava timali to tala ngopfu a mfumo wa tshiritu a wu nato.
0: U rhangeli lawurimi ka maboti lexifundzankulu Nyembani la tshembisa leswaku ku nga ta va ni ndlala hikwalaho ka ku ve ku vonekile a bindzu lelikulu eka leti yelanaka ni vurimi. Armindo Masinga.
4: A district iwasina ibohili ku yavi itsovela ku swanika makumambiri mune magidi wa matolada ya timbeu rutsalangana laha a kungani ntalo wa kona a zwifake mahila mahuva hambe ni matsawatsawana ka khayuleyi. A district ka nguva yo sangula yi no kota tsena ku tshovela a 7460 wa matonelada leswo hikwalaka matshamela ya tinguva mangave ya tivhula tinyingi hi ndzhaku a gambo gikhalagihisa.
0: Dami ntlangu ya ku tiyisa miri kuma mahungu lama vulaka leswaku ku ni makungu ya ku ve ku vumbiwa a munti lowu u nga ta va u bindzula ni ku ve u yisa mahlweni mintirho leyi yalanaka ni ta vubukuxi lexifundza xa Bileni. Mahungu lawa hi lawa mataka na makatsa leswaku a ku humba ka munti lowu hi leswi nga ta va swi nyika a ntikelo nakona ku pfunisela leti yelanaka ni ta ku ve ti yelana ni vuvhakachi eka ndhawu liyana.

0: Daktar mingi setis fontan kulgaza maputi ni nyambani amilosa ikumeka kanangonoko segurança rodoviária ikuva hi Johnson malanita mafambele lumstratin lisi maga kuva hi tienzota ina famba kwatsi kusungula nokuva yafika lomu yaka kona hambi ku khela ivuya na kungazanga hi kotana ni tinguze etafutaratsu namutla hina tatana Alfeu Makaringi atrela ka swozwana swishanyela ku ta ku yimela ta mafambele lumstratin inatru etatana Alfeu, inabela kuwa mi, tamusela nchoko makalei Raji Msambiki, Maputo, Gaza na Inyambani, saule ke kuwa ita doka doka heyona. Irisi mala kuwa kusinchiwa ama tsamele ya mimova lei fambaka heyona istratuini. Hivula wule mimova ya ntleke tlonsena, hivula wula mimova lei ya vinyi. Nakona hivula wula nambi imitorotoro, hivula wula nambi imakamiyao, mimova inkwayo. Swa sindziseka leswaku ku zainga na stratwini ifanela ku va ichekiwa hi michini leyi lungisiweke leswaku ita wonwa swaku mimova le ikahle kumba ikahle ku va ingana stratwini loko hi vulavula hi suspension de viaturas anga ku cheka mimova le hi vulavula yini hi ntshimatshima yako
1: kan mambo asha ku sungula hi navela akubonga Radio Msambiki ako iramba pra ita khuluma eti makata mafambela manene ndleleni ni deficiency wa ku suspension de veículos e chambere losa ava engset va Radio Msambiki la ava engisaku ngopfungofu Maputo Gaza enyembani loko se ingena ka hlokomaka hela vaswa ku atingozi ta mova ele titi susa ku vanhu otomi a swivangelo swa tingozi swinyingi kuno swivangelo swa ku fambelana ni vachayele va movha kuno swivangelo swa ku fambelana ni switaratu kuno swivangelo swa ku fambelana ni yo movha a matshamele ya yona nje hekolano se ingena ka hlokomaka a matshamele ya movha mani lisima swinene ikusa loko ifamba ka mova lowu hi nga ni ku tshemba swa ku ni matshamelo manene a wonekanga ifamba na hi ni segurança leswaku hi famba hi mova lowu nga ka matshamelo manene a ku vonelela mova a matshamelo ya wona swi ni lisima swinene hikusa loko u vonelelile mova swa ku u tshama u le ka matshamelo ya hikusa a swi pensa a xi endlele ku reprovara ntse mova ni ku wu pasisa swi endlela ku tiva swa ku a matshamelo ya movha mi hi wani ya koho i ncini lexi xi kalaka xi nga le kahle hikusa hinkwaswo leswi ringanaka ku movha u feyila le ka ku chekiwa se hikolano swi ni lisima swinene swa ku hi tiva swa ku movha mi u tshamise ku yini leswaku loko ni li ndleleni ni swi twa swa ku ni wu fambisa na ni twa swa ku u le ka matshamelo wani a ni mbala ku sungula ni ku a xivangelo xa tinghozi swinyingi ni yo movha hikoka swivangelo swa tinghozi nje kola loko nga uti matshamelo ya movha ta tsutsuma na ko movha ole ka matshamelo manene u tlomuka nsimbi ya ku tlomuka leya ku loko a uyo yisa xipensa hina swi vonekile swa ku a nsimbi leyi hayela ka matshamelo manene se yi fanele ku cinciwa se kolwana a ku vonelela movha swi ni lisima swinene a xitratweni a ku fambeni xitratweni
0: hi tshimatshima ya kona loko mi sencha mimovha matshamelo ya yona nga xipensa on de viaturas mi la ku tsumbula yini mi chuvuka pesa lila ko hole li fanele kuva richiciwa pesa leli fanele kuva li lungisiwe hi xihatla
1: i swinyingi leswi swi cukiwaku le ka ku cheka mimovha swa chekiwa swa ku fambelana ni magezi swa chekiwa swa ku fambelana ni ku travara ka movha swa ku travara njhani swa chekiwa swa ku fambelana ni leswa tisimbisimbi leswa ku khoma maroda lomuya leswaku swi le ka matshamelo manene swi nga ta hlomhuka loko movha wu famba swa cukiwa swa ku loko movha wu famba wa nthwelelika kumbe xi wa benda swi ni lisima swinene kusa movha loko u nga nthweleliki a lwa chayela kumeka ka chayela movha u lwa na wona pura wu vuyisa la ka ntiyiso ento swi nyingi leswi chekiwaku ka matshamelo ya movha leswaku loko munhu a famba a swi kumile sini ya vagula swa ku famba lungisa swa ku karhi ni swa ku karhi ni swa ku karhi ra movha wa wu kumeka wu le ka matshamelo manene u nga kumi a tinghozi
0: vanyingi lava chavaka ku va va ya eka muti lowu endlaka a xipensawu xa mimovha va chava yini hi tshimatshima ya kona
1: i vito a xa ku sungula i vito leri va chavaka lona hikusa nembe we munhu loko va ku se u ya xipensawu u resebera xipensawu u tilungisela hlantswani ka ka u nga nga hlantswa hikusa u ta amukela xipensawu u cuka ni swaka u nga cuka hikusa u ta amukela xipensawu se vito leri chavisaka vanhu hi leyi la xipensawu leyi manjhe xipensawu xa movha a hi ku i xikhatiso xipensawu xa movha hi ku ya cuka a matshamelo ya movha swa ku u tshame njhani se hikwalaho munhu nompoda a chava ku yisa movha xipensawu nambe loko wehe u lava ku xava movha wena muyingiseri u lava ku xava movha ku makaringe a humelela ku ni xavisa movha wena hi ku rhandza vutomi la wexa ku sungula u lava ku famba ni loyi a lava ku xaviselaku movha ku a hi famba ya wu cuka movha lowu swa ku le ka matshamelo muni xipensawu kodwa u famba na ye wa cuka swa ku le ka matshamelo muni loko u nga ri ka matshamelo manene ku a movha lowu u ni problema leli ni leli ni leli lunghisa leswo ku sungula hi ko ni ta xavaku movha wa wena wa swi vona enta swi ni lisima swinene a swi ringani a ku hina hi chava xipensawu a ku hi chava leswi swi ta hi fikelelaku vutomi la hina hikusa se ni ya huya wu ya gweliwa leswi swi ka swi nga ri kahle u fanele ku swi lunghisa u nyikiwa fixa laha ku fambelana ni leswi swi nga tshamiseka ni leswi ka swi nga tshamisekanga ka movha wa wena
0: leswi a ku endla xipensawu lexi a nga ku cheka movha matshamelo wa u ya wona leswi swi faneleke ku va swi lunghisiwa leswi kalaka swi faneleke ku swi nga lunghisiwa i nsindzisa ndzeni ka nawu
1: i nsindzisa endzeni ka nawu swa ku movha u chekiwa pura ku u vona swa ku u le ka matshamelo wanene or nawu hi swigava ni swigava swa movha movha ni movha u ni nkama wa wona lowu fanelaka ku a ku u cuvukiwa a xipensawu a movha lowu wa ku tleketla vanhu njhe hi movha lowu wa ku pakela vanhu siku ni siku lowu tirhaka ntirho wa ku famba wa ku pakela vanhu a ka ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we tenge wuya wu ya wa cuvukiwa swa ku matshamelo ya woho hi lawa ya ku fana ni wona a le yin'wanyani movha pode i famba xipensawu hi lembe ni lembe loko hela lembe wa cukiwa na ku hela lembe wa cukiwa se hikwalaho swi hambana hi swigava ni swigava swa movha leyi fanelaka ku a ku cukiwa yin'wanyani yo hamba xipensawu loko i sungula i gama i tshama munhu wa malembe loko wa halinyiwani movha u tshama munhu wa malembe se loko se ku hundze munhu wa malembe se u famba lembe ni lembe u ya wa cukiwa nambiloko a movha humeleliwe hi nghozi lani se i xikhomela nambe loko u va nyuwani loko u za u humeleliwe hi nghozi movha u chayisa u chayisiwa se i xikhomela swa ku teku huma hi hofisina tengu wa xipensawu hi ku support loko ha movha wa mi wu kahle na ko ku ni leswi se swi ka bandeka ka nghozi ya movha
0: kambe loko hi le karhi hi vulavula hi xipensawu leswi i vanyingi lava nge heyi mina xipensawu na ku chava a ni nge yi a rhanga hi ku lulamisela hinkwaswo leswi a swi fumisaka leswaku le a movha u nga tshuka u nga basi kambe lexi hi lavaka a ku va hi xi tiva ka mimovha leyi mi vulavulaka ha yona movha u kumekile u ya xipensawu namuntlha se u tshama masiku ya ku leha a wu fambisiwi u le kaya ku hundza nkarhi lowu ya va vulaka swa ku a faneleke a tlhela a ya xipensawu a ma hisa kwihi a ya xipensawu kumbe a nyimela ku heta nkama lowu ya tin'hweti letiya va nga mi gwela tona swa ku a fanele ku va a heta tona na movha na wu famba siku ni siku
1: ku ni a xigwa a loko xi tshamile xi nga tirhi u yo xi veka kaya nambe prato wa wa li veka ka n'wa ndhawu loko se wa wa li teka u li kuma ni wuthulu i wuthulu li la ku phumuniwa ni wo movha a loko u tshamile nkarhi wa kulu ta kuma swa kun'wana se ku tsemiwe swi a ti fi hi makondlo swin'wanyana se swi womile leswi a swi fanele ku siku ni siku swi jika tisimbi lomu a ti fanele ku a ku gaya na koho kuma swa ku se ti womile se hikwalaho a loko movha u tshama tshama tin'hweti tinharhu munhu wa tin'hweti ntlhanu wa tin'hweti a wu nga dumisiwa a wu nga famba a xalisimi leswaku loko siku leri u ya ku wa wu khoma nambe loko ni phepha leri kombaka swaku a movha lowu a xipensawu u fanele ku heta a ku hamba ka chota sage mas swi ni lisima swinene a ku u ya wa wu cuvuka swa ku u tshame njhani a swi hambananga ni ku wu vita mekano ku ku movha lowu a ni nga wu dumisa wu ni sage mas vita mekano ku purata wu cuvuka se na wona vukula ngo teka wa xipensawu leswaku va wu cuvuka swa ku wa swa ha ringana ku u famba u nga cuvukiwanga or na
0: Tsitramakaring. Hebra na imali swi two of ying set is funza nkulu gaza mapoto na nyambana. Enkwa kulo muradi Mozambique afika ka na ai kumaka kumbe afika ka kona. Inga is jerala. Swaku mvulavuli leswaku xipensawo xi vhekala tinguzi. Kambe a hi lava ku va hi tiva hi ntshimatshima ya kona swaku i swini leswi mi swi hlotaka ka movha leswi hi makhambi ya ku tala a nga swona leswi vangisaka tinguzi ka xipensawo loko movha u nga endliwi xipensawo.
1: I swinyingi swi civukiwaku ka xipensawo. Manjhe ku ni swilo leswi swa ku swi ni ntsindza swinene ku swi civukiwa. I cuka suspensão. Hikusa a suspensão hi lona li suportara ku movha mapezu la movha hinkwaswo. A suspensão hi lomu ku nga ni maroto la ma suka ku matlwavuka loko movha wu famba. Ndhawu suspensão leyi ni li sima hi swinene a ku hi swi cuvuka swa ku leyi tshamisekile o a li tshamisekanga. A mapineu i nchumu lexi xi cukaku hi nkhinkhi swinene. Hikusa mapineu a lawa ma kumekaku se ma leti mpandla se ma ni magolpe. A loko wa kuma a xiribyani li twanya leha lo duka pineu movha se yi pemberuka. Ya pela mselweni o ya chaiswana ni msinya sekuluza utome vanhu ya chuvuka ntam swinene na swona vhoni diresawo ikusa a diresawo heleli amuna dominara ku mova hi lowo a loko diresawo li jikile ntam hi ku phaza amanyana ku tsongo mova se uta ukuma khwati ntawo handle ka leswi kona swinwenyenyana swi chuvuka ku manje khinkhinkhinki swa chuvukiwa leswa ku ya mova kuma ku le matshamelo manene ngopfu ngopfu ka leswi hi nga swibala ni magezi na wonawo mani li sima swinene ku machuvuka swa ku malayicha kahle endleleni malayicha leswi swi lavisaku hi swona onawo kusa ku ni magezi ya ku makuma se machuke henhla matsunya van'wanyana loko va ta hi revenue lelin'wana ni magezi machukiwa ngopfu ngopfu swinene ni lawa ma endleketaku swa ku lawu jika u ya seni wa jika wo ka xibaba wo ka xile kusa swi ni sima hi ntamu leswo andleleni a gezi hi wona makhuluma ku lwa nga ndzhaku lwa nga phambeni lwa nga nyima swa ku ntwini leswi vulaka mahaku swo se hikwalaho swi cukiwa hi khekhekhekhe swilo leswo pfula ku swi ve swi tshamisekile movha
0: vula leswaku xipensawo de viatura xiputukezi swi le ndzeni ka nawu a nga ku cuka matshamelo ya mimovha swi le ndzeni ka nawu swi kona swikatiso swa lava va kalaka va nga endli a mintirho leyi mi vulavulaka ha yona laya xipensawo.
1: Ya swi kona swikhatiso swa ku fambelana ni lava ka va nga endli xipensawo maxi a xikhatiso i nchumu xa wugamu ka ntirho wa hina a xikhatiso hi lexa ku eba se hi khulume na wena hi ku chachazelile leswaku wena ku languteka movha
0: i xitsandzavalayi lexi
1: se u xitsandzavalayi se hi ko hi ri ya ku hi ya teka buku leyi la xikhatiso u khatisiwa a xikhatiso xa kona i multa wa 2 mm cash loko u kumeka u nga endlanga xipensawo u xi helile a xipensawo ku ni xikhatiso xa ku ringana mali ya 2 mm cash
0: ku va hi ta gemester hi lin'wana leri mi nga na vulaka mi vulavula ha lona loko hi karhi nga tshuka hi nga vutisanga mi swi tiva leswaku swa ri sima ku va mi nga byela vayingiseti loko hi le karhi hi vulavula hikwalaho ka xi
1: i swinyingi hi fanele ku fikisela vayingiseti xa ku fambelana ni xipensawo a hi lava ku va swa ku hi mi kombela leswaku a hi cukeni mimovha ya hina matshamelo ya yona
0: loko u nga ma ya xipensawo u le ndzeni ka nguzi
1: a loko u nga ma ya xipensawo a wu swi tivi swa ku u le ka swa ku yini ka movha wa wena swa ku movha wa u le ka matshamelo wana a wu swi tivi se hikwalaho na u nga swi rindzelanga ku nga tshuka ku huma roda u nga tshuka ku duvuka roda ni swin'wanyan'wanyana swi nga tshuka ku swi ku humelela loko u le ndleleni se hikwalaho hi ya mi kombela va yingiseti swa ku hinkwenu hi chayela ku movha o hi nga ni mimovha hi ta ka movha ya hina ya endla xipensawo hi cukiwa swa ku yi le ka matshamelo ya wani ra hi nga kumeliwi hi tinghozi nakona vo kusa a ku fikela tinghozi ya xipensawo ntsen ku ni swimbenyana leswi swi vange i nga swivangelo swa tinghozi ta mimovha a hi la ku mi kombela swa ku mi xixima a swifanekiso leswi hi swi kumaka ndleleni lana ku nga ni xikola hi pumba majuvani lomu ku nga na swibedhlela hi pumba majuvani hi xixima hi ntamu a vatsongwani loko va nghena ni loko va huma xikolweni hikusa vatsongwani ni rito i vatsongwani i vanhu lava ha dyondzaka swilo swa ku tala pudi va nga swi tivi swin'wanyana swa ku lana swi mahisiwaku yini se hikwalaho hina hi chayelaku mimovha a hi fanele ku hi va xixima swinene hi va hlonipha loko hi va kuma hi va pfuneta ku va tlulela xitrata ni lo byala ya mi kombela swinene swa ku loko hi le ku fambiseni ka mimovha hi nga phuzeni mabyala ni lava hi va pakelaka phakati ka movha va nga phuzi mabyala hikusa mabodlela phakati ka movha loko yo humeleliwe hi nchumu yi ta ve wo ya ku sungula ma hi tsema ma hi vangela timhaka o hi luza wutomi hi swilo leswaku a hi fanele ku hi swi prevenira ni swimbenyambenyana hina hi lava ku tlakitla vanhu hi xixima a minawu ya xitrata hi xixima leswi movha wa hina u fanele a wu pakela swona hi nga tati mimovha ntamu hi juka ama pinyo ya hina ni switulu leswi va tshamaka ka swo vanhu kusa mimovha ya ku tala emakhambi man'wanyana yo kuma switulu a swi tshamisekanga se swi davula mabuluka ya vabavani ya mamani entawu ya mikombela swinene swa ku a hi cukeni mimovha ya hina hi ta fikela
0: khani mambo vaniseti va swifundza nkulu gaza maputu na inyambani radio mosambique hi li karhi hi vulavula ka nokonoko segurança rodoviaria hikwalaho ka sindzisa hi ku sayi sindzisa ndzeni ka nawu ku va ku endliwa xipensawo xipensawo i ku va ku cukiwa leswaku movha lowu u le ka matshamelo wahi ku va u nga nghena exitaratwini hi ku sala ku movha u nga endliwi xipensawo tanihi nhlamuselo leyi hi twekelaka tatana Alfeo Makaringi wa Inatru movha lowu u le phambeni ngopfu swinene wa ku va u nga tshuka u kumeka ndzeni ka tinghozi hi xileswo hi vulavuleni namuntlha hi risima laha xipensawo a ku na swa ku tala swi hi nga swi vulavulaka hikuva hi khensa ka tatana Alfeo Makaringi ku va a pfumele ku va ta bula na hina lana a radio mosambique hikwalaho ka risima leli la ku va hi cuka a mimovha ya hina ni ku va hi khensa muyingiseti ngopfungopfu vachayeri va mimovha lava va nga ni sindzisa ku va va endla xipensawo hambi ku va va vhikela mimovha ya vona ku vhikela xitshungu hi ntshimatshima ngopfungopfu ka vatleketli lava nga ni sindzisa ku va va fanela ku va va endla ku cuka mimovha ya vona leswaku ndzeni ka mintirho ya vona va va fambisa khwatsi va hanyi tiko eka miganga hinkwayo inkomu swinene hi bongile a nongonoko wa namuntlha wu lulamisiwile khi ra ta kombisiwa hi Alfred Muyanga Milosa.

0: Muyingiseri wa ku rhandzeka hoyohoyo ka vukoli byo karhi lebyi endliwaka hi xitiko xa Dzongeni, Maputo, Gaza na Inyambani. Nyamuntlha hi ta va hi cukisisa leti ti yelanaka ni ku ve xifundzankulu Gaza xi hlaseriwile hi tindhambi ni ku cukisisa leswi vahanyi va tipfuxiseke xiswona ndzhaku ku ve va kumanile ni tindhambi. Vukoli bya nyamuntlha byi kumeka mandleni ya Nikola Mukavele. Amara Buduya hi loyi a kumekaka ka michini. Hi minavelela vuyingiseti byinene. Xifundza nkulu Gaza lexi kumaneke ni tindhambi kusukela ka n'hweti ya Sunguti ku fika n'hweti ya Nyenyankulu wa lembe leli li tsutsumaka. Ku vulavuliwa hi tindhambi leti hlaseleke swifundza swa ku hambanahambana lomu xifundza nkulu Gaza. Eka swona ku vulavuliwa nakona hi mavabyi yo karhi lawa ma dumeleke a va hanyi ndzhaku ku ve tindhambi leti ti ndlulile. Vukulu bya Radio Mozambique byi kongomile aka tindhawu ta ku hambanahambana ku veni bulisana ni vahanyi ni ku tiva matshamele ya leswi va tipfuxisaka xiswona ndzhaku ku veni va hlaseriwile hi tindhambi ni ku tiva leswi yelanaka ni ta mavabyi hi ntshimantshima ya dzedzedze. A vukulu bya Radio Mozambique byi bulile ni mamani wo karhi.
1: Filomena Timothy Mkheswana.
2: Okay, mahanya Byron.
1: Hanya Kintu Bari Ximvongweni.
2: Okay, Kintu Bari Ximvongweni. Kintu Bari Ximvongweni nakona ku ngheneriwe hi tindhambi swona.
1: Ku nghene ndhambi ya yikulu.
2: Nga hi gwela ni katsongo xihitani xa kona swa ku swi mahisile ku yini nkama loko ngheneke tindhambi a xivongweni, n'wina swi mi mahikelisi ku yini, a mi li kwini, mi swi twisi kwini?
1: A loko a ndhambi ya ha lava ku sungula ku tala va hi chayeleri va hi byele swaku mati ma tala, se hi tshama hi sungula ku ti lunghisela hi cukela mati swa ku mata. Entawu siku leli mati ma nga ta ma nga phondla se ma sungula ku matala amukoveni ku va mata vuya malideya. Hi sungula ku rhwalela tipahla ta hina hi ya ka ndhawu leyi ku nga na ganga para hi kota ku tumbela kona swakudla maxilana hi nga tumbela kona hi sofererini mhaka ku a ku na timpfula a ku nga na swa ku tipfalela timpfula maxi a wu tome hi li kumile mhaka ku Xikwembu xi na matimba. Mara hi sofererile ku dla hi hlupheka loko hi fika makaya hi lawu langutela a hi gama hi swifuva hi mati. Se ku ta fika ni swoswi a ku soferela ku kona tiyindlu ti wile a madlela kona ma kona a masin'wini swilo swi fambile mati.
2: Mara n'wina mi nga swi tivi swa ku tata ndhambi a va nga mi gwalanga swa ku tata ndhambi ku humeleleni?
1: Va hi chayelile leswaku ndhambi ya tala hi sukeni ya mukoveni ya amagangeni laha mati ma nga teleke kona. Hi yile vhele hi sukile mara minta ni tisale kaya.
2: A ka kusuka ka n'wina ku ni leswi mi swi luzeke mi swi koti ku teka hinkwaswo kaya swi mahisile ku yini ka swo leswo?
1: Ayi swi kotanga ku teka.

0: swangu swikoti ku teka hinkwaswo swa ndyangu yo ko tshigira ku teka vatsongwani ni swa ku vatsongwani hi ta va swekela nyana kokosini mara ni swo a madokumenti belekile famba na wo
1: akava loko mi kumekile mi hetile masiku mangaki na mi kumeka ka tindhawu leti ta ku ve mi baleka tindhambi leti
0: ya hi hetile xipimo xa mavhiki mambirhi mara a hi ya hi ya kambela ka swa ku mati ma yehla ora kanjhani
1: a mi sofereranga hi vayivi nkama lowu mi nga ha tumbelele a tindhambi va kona lava ku ve loko van'wani va le ku xanisekeni va londzota ku famba va tlhanyatlhanya tiyindlu n'wina a swi humelelanga lomu mugangeni ka n'wina
0: swi humelelile mugangeni a va li kona vayivi lava no siku a va famba va layithela ku va va tlhanya tiyindlu
1: se a mi mahisa ku yini a mi swi kota ku va kontrolara kumbe a mo swi tshikela swo xikwembu mpela
0: ya swa karhata a hi cuvuka hi lo tihlo mara swi vona swa ku vanhu va rhangarhanga maxipari ta wela mati a swi koteki ku makulu
1: hi swona tindhambi ti ndlulile kambe sweswi hi nkarhi wa ku ve mi sungula ku tipfuxa hi hi mintirho leyi mi yi landzaka ku ve mi tipfuxa eka yona kambe na yi nge se na fika lano ku hela ka to tindhambi leti ku vonaka swikarhati swinyingi hi nga vulavula hi mavabyi i swini leswi mi swi hanyaka n'wina ndzhaku ka tindhambi leti
0: ya ndzhaku ka tindhambi leti hi hanya leswaku hi fanele ngopfungopfu hi ya swibedhlele mhaka ku hi fambe ka vutomi la ku karhata hikwala ka tindhambi ku la ku hi landzelela ku hi ya xibedhlele mhaka la ri ma tshika ma khoma vatsongwani mukhuhlwani futhi yona yi tele
1: n'wina ma kume kumani na wona madzedzedze kumbe makola
0: a madzedzedze ma koho madzedzedze ma nga tala ka hina ni mukhuhlwani wu tele ni swilo swo koho mukhuhlwani
1: i swini leswi mi swi endlaka swoswi ku ve mi tipfuxa ndzhaku ka ku ve mi kumani tindhambi leti ya vona leswaku mi hlaseliwile hambi migwalo ya n'wina masin'wini ha swi hahluleliwile mpela i swilo leswi mi tsarisaka swi endla swoswi ku ve mi tipfuxa ka timhaka ta ku fana leti
0: a ka nkarhi wa swoswi leswi hi zamaka ku hi tipfuxa i ku ya masin'wini leswi hi endlaka swona majini ku masin'wini swi swa koho heyi a swi fani swa malembe a swi tsakisi kahle leswi hi swi byalaka a swi tsakisi maxahi tshiki hi mhaka ku hi swo kusukela swi hi hanyisaka
1: mi tlhela mi leswi ti nga ndlwa tindhambi mi tlhelile mi ya kolomu mi nga hlaseriwa kona tindhambi
0: hi tlhelile ha pfuxapfuxa swiendlwani kolomu swi nga wa koho hi tshama koho
1: se a loko mi tlhela mi ya seniyana mi pimise swa kumbe masilembe lama taka ti nga ha tshuka ta tindhambi hi wa hi mapimo ya n'wina mayelano ni timhaka ta ku fana ni leti ta ku ve mi ti vhikela ka vumundzuku kwala ka tindhambi
0: ya a swi pimisi mhaka ku tindhambi leti yo katsakanya nkama wun'wana wun'wanyana wu vo lembeleri se kambirhi na tinghena se swa hi chavisa mara lexi ta ku xi hi tikela ma sukela koho hi ku phela a matshamela hina ma hansi loko o va ku a wutomi la hina li tlakukenyana a ngwa suka mhaka ku nkama wun'wana na wun'wana tindhambi to wona a ku na lexi lungaka
1: loko vo tshuka va mi lavela ndhawunyana ya ku hambana ni leyi mi nga ka yona mi nga ngheneliwa ka yona tindhambi mi nga swi kota ku ve mi suka mi kumeka tindhawu leti
0: ya loko vo hi lavela a ndhawu ya ku hambana ni tindhambi va hi pfuna hi ku phethi mhaka ti laka ku dzima swiendlwani la matshamela hina matsongo maxi loko va hi pfuna va nga hi pfuna hi nga suka mhaka ku ni ku ku tshama siku ni siku tsutsuma swa karhata u vuya swilo swa wa swa ha tlangananga
1: i swini leswi mi dyondzeke kusukela tindhambi ti nghenile ku fika nkarhi lowu mi swi kotaka ku ve mi tipfuxa eka tona
0: leswi hi swi dyondzeke ka nkarhi lowu hi nga ka wona a ku ve hi tipfuxa hi yo dyondza leswaku kumbe mfumo ngwa hi tlakusa nyana ku hi pfuna ku fana ni ko masin'wini a ya ha na swa ku byala hi swoho timbewu hi hetile hi ku ndzi byala na maswi tekiwa se maxi a hi kombela leswaku loko i nge hi nga kuma ku pfuniwa
2: tanihi lana hi tweke hi kona ku na bava mun'we na yena wu loya tipatseke ni vukulu bya Radio Mosambiki lweyi nakona sikiseleke hi ku vulavula hi leti yelanaka ni ta vufuyi
3: Jonas Samamakukule
1: tatana Jonas mi kumeka mahanya bayiruman
3: ilesxtobayirudota
1: okay na n'wina mi kumeke mi hlaseliwa hi tindhambi
3: ve van'we va ku hlaseliwa bayirondle leyi Kubekuile switwisiseka manxi lexi xi nga xona ka hina vanhu xa ku sungula ku hela ku swi vona tshamile ku ta ku ta fika diadzaseji wa ko diakins kuma swa ku mati heyi se ma famba kolume nga ko hina na hi ti vula swa ku lomi nga ko hi le ntlhaveni lezona alta se a hi nga swi pimisanga ngopfu swa ku mati lawa ma vuliwaka nga va ya ku ve ni ma hlasela lomu ndyangwini nga kona eprovinsi swi nga kumeka hi luza swilo swinyingi swi nga koteki ku ve ni suselela swilo laha swi lavekaka hi kona hina ko nava swi nga vevuki ku ngwa susa swilo hinkwaswo wa veka a nkangala pero ku yaka ka kola na kola na ko a ku vevuki
1: eka swona leswo mi ve mi kota kusuka mi ya kumeka eka tindhawu leti ova kwa mi swi kotanga ku ve mi suka hinkwako kumbexa mi susa hinkwaswo leswi mi nga ri na swona mi nga vula leswaku nakona mi luzekeliwile hi ntamu swinene i swini leswi eka swona hi ntshimantshima mi nga swi vulaka swa ku swi mi luzekelile
3: swa ku luzeka swi nyingi ku siyanasiyana ka hina vahambenyani swifuyo hambenyani swigotso swa tindlwini hambenyani tiyindlu ta kuwa swiye swa masin'wini a ya ha vula ku ri masin'wini a li kona a lwandlela kona
1: swifuyo mi zanga momini xin'we nambe patu nambe nchumu
3: hayi swi ve ku siyanasiyana ku ni loyi a nga swi kota ku huma swingani swimbenyani patu paro li caca nkama lowu se na matisoki la hi civuka ngopfu vutomi la hina dokila swoo leswi nga swi kota ku swi humesa ku fana ni tihomu purikomu ya famba ya khayimeka i timbuti manxi tiko timbenyani ta vambenyani ti nga famba loko mati ma kumeka vo va sini mati se matisi manxi ti nga va khuvuka va ya hala ku nga na a ndhawu ya ku chavelaka ku nga na ganga se swi va swi luzile swilo leswo
1: a nkarhi lowu mi nga kumeka le mi nga ha tumbela kona mi nga ha palakara kona tindhambi leti swini leswi swi nga ha endleka matshamelo ya ta wudawu ya madlele ya ma tshamisile kwini
3: ata madlele a le ku mumbenyani mumbenyani a ti vonela ata wudawu tanihileswi a hi kumaka hina hi mugangeni lowu hi nga ka wola hina ape apese a hi pfuna hi ku ve ni a hi fambafambela civuka swivanani vakulu manxi ngopfungopfu a civuka ngopfu swivanani ni lava ni vakhalabyi ni swilima se a hi pfuna a hi seketelo a tshuka ka twanyana laha swikini na leswi a ri na swa nyikela na va pfunapfuna hi pfunekile ka leswo a hi zanga naswona hi kuma ma vabya ku wuda hi ku tlulisa mugangeni a hi pfuna futhi hi mpatsano wa yena ni ntlawa lowa NJD va ku ve ni ku khutaziwa mhaka ya ta wubasi lana ku tshamiwa kona manxi kudla mbenyana mbenyana u ti vonela
1: se a mi ti vonelisa ku yini leswi swakudya swi swisale ko sini
3: switsongo leswi nga kota ku huma na swo hi leswi nga tetaeta tshama na swona
1: a ku ni ku mi pfunana kumbexana mi yavelana leswaku oh loyi a nga ni va ngo xinyamana xitsongo hi ku nona
3: a hi ku phamelana loko mi vona swa ka le ku a hi phamelana ku na vambenyana ti va nga ta humela laya va tekiwa hi bota lava hakeke misinyeni va ta va ta vekiwa laya manxi a va dya na hina loyi va nyika switsongo loyi a va nyika switsongo a hi ve na swo ku pfunana
1: a leswi yelanaka ni ka ku tirhuma hi nga vula leswi koti a ni tshamisi ku yini nkosini ya mi nga ya tshami kona
3: na hi li kona a ya le xikolweni xikolweni ku na swikoti swa kola ya xikolweni manxi handleni ka leswo hi xiyimo xa ntlawa njhede ya ku kidi xipfuno a wu khipuma a leswo swa matenda gwembagwemba a swi vavavava swa ku hi kota ku ve ni ya vana ya vana celo swi khelenyana swinharhu swa para ku ve ni swimbirhi para ku ve ni ku referisariwa swikoti sweswo se hi ta wu basi a hi le kwazi swi fambe hi ndlelanyana yinene
1: tele tindambe inga vula swa ku tihelile a hina vela ku veti hela mpela hi ugama kambe hi fanele ku ve hi tipfuxa hi wa hi tindlela leti mi ti landzaka swo swi kuve mi tipfuxa hi twa swa ku swifuwo swi fambini mati se ma sungula ku fuya kumbe masin'wini nga dyela ndi katsongo swa ku mi tipfuxisa ku yini eka swona leswi
3: ku tipfuxa ya kayakaya i phakati ka swikarhato swa swikulu hi ku saka loko hi cuka hi ta vurimi hi nga tonanga ya ntshimantshima ya vutomi la hina a hi swilo leswi vevukaka futhi ku ve ni hantla hi khoma swona swi na wukanakani yini hi langaka ku timbewu paro tikuma hi ntirho i ka nkama lowu hi kumeka aparo xava banyi ra mbewu ku hi nga xanisiwa hi ndhambi ya lava nga na swona va veka a mapresa le henhla ku fana na swo swakudla leswi swi taka swi fambisa swo loko humi ka ndhambi a dozi kilo mele hi tiva hi xava hi matresenji mami kwatresen yi fikile ka ku hi xava hi mili manje phakati ka ku a yo hamba mali va swi kotisa kuma ku pfuniwa hi endla se swa swifuyo a kata swifuyo hi hali ahansi manje naswona vo na hi lwa ku hi lwa ku rima hi lwa hi ku swa ku loko a xikwembu xo hi nyika a hi ta zama ku se hi ta xavisa leswi hi xava swifuyo apesar ka ku swilo swa ku leswi hi swi rimaka hi tsutsumisana ngopfu ni swi vungwanivungwani swi boxetelaka mavele la se mavele ku ma famba a masaseki masaseki mibyali byalaka timbewu ta yena ti saseki se hi swi tivi kumbe xiku hambewu nga leya ku yi hlawulekile leyinene ku wa kuma lawa ku bazari u xava u fika laha u xava banyi sikwenta paro za u kuma dejo wa mabanyi ku leka mala u saseka
1: swa ha tsondzoma ku ve hi tipfuxa mpela
3: swa hi tsondzomela swa tsondzoma swinene
1: kambe ya khwitela
3: hi karhi hi li kona mi ta ku mi ta hi kuma u ta mi bula na yena ku ya swi kotisa ku khwitela
1: tindhawu leti hi tlheleke hi yaka tona leti ti tshamisekeke ntumbuluko se hi kombile leswaku a hi tshamisekanga hi qavanga yini hi tona tindhawu leti hi tshamaka
3: tindhawu letiya lexi se xi qavangekaku ku ha swi xuva ku hi nga suka manje tanihila hi tivaku ko hi nga va ko ndhawu ya ku yi le henhla manje hi lumba vinyi se swi lava ku ku wu mfumo hi liwona swi nghenelaka mina mi vulaku bayirulo liya li kumekela hi dojimile onze na lisusiwa hala zona baxa maka to tindhambi ku vuliwa swa ku laya li nga koli ti le ka kahle para se nyamuntlha u tshuka se munhu kwepa paro rhurha futhi se swa mi tikela a hi ku vanga leswaku veni loko rhurhile halako e moya seketelo yi ku vuliwa swa ka hi sukeni ku samati laya swin'wana hi luza swilo swinyingi na hina ve swi vona swi twisisa hi khupuka va ta hi ta kombiwa laya se hi kumeka hi hlayiseka laya se hi titwa swa ku se autumi la hina hi fikile magamu ka tiko se leswi hi tlhelaku hi vona swimbenyanko le nga kona hi tindhawu ta ku ve ni ti ta va ti hi hlayisa ximbenyana la se hi swi cuvukaka titsongo swinene i tikulu leti ti voneke ti li ti na mati ka lembe leyi hi ndhambi ve ya ku yi hi xanisa ngopfu ku phindaphinda janeiro fevrero mars abril ye loko nghene mati nyana futhi se ya hi xanisa apesar ka ku lawa nga ha va nga lava ku ma hetela mintini manje a leyi byalaka koho ku ni lowu ma nga tlhamangela
1: antsatsiyo nga u siyaka kumbexana xikombelo swi ni u nga swi siyaka marito gama
3: hina xa xikulu hi ta ku hi xikombela ku ve ni hi ka mfumo wa hina kumbexani vanghana va wona lava va wu seketelaka va hi kombelela ku hi nga pfuneka hi ku hi kuma a timbewu hi nga pfuneka ku ve ni loko ku na umbango hi ku ve ni mfumo ka timbangunyana leti nga kona hi ti vona swa tindhawu ta sinya apesar ke ta vanhu wu hi yimelela ku ve ni ku khulumiwa pero hinkwako hi nga yaka koho hi ya ku yi kuluka vanhu manje mfumo hi xo xikwembu xa hina laha misaveni se hi kombela ku mfumo wu va phambeni ka swona hinkwaswo nkola ka ufuyi ufuyi li lahlekile press vambe ku rimaka hina ta kuma ka masimu manyingi matluma kola ka ku veni a wu fuyile la loletisa a ya ri na lona
2: hi ndlela leyi muyingisetiwa ku rhandzeka hi gemetalana vukoli bya hina bya nyamuntlha lana hi buleke ni ku cukisisa leti yelanaka ni tindhambi leti hlaseleke xifundzankulu Gaza na hi cukisisa hi ntshimatshima leti yelanaka ni mavabyi ni ku cukisisa leswi vahanyi va tipfuxiseke xiswona ndzhaku ku ve va hlaseliwile hi tindhambi leti hi yamukela ku loselaka Marabuduya ka michini Nikola Mukavele hi lweyi a bindzuleka a tlhela wu kombisa

Akunene lika 23 horas na 5 minutos já sui feni ka vamamani kwa vlava kunene ambele kusina no ambele kusikana ta kambe va hlaisa minjangu ya vona va hlaisa na hina va lumuzana leswaku akunene nga khomisi ya tingana

Salimo Mohamed yala ka nya mintiri ya kwala na hikola ka kuva tolo ave dzisa ka swonyo le siku la medical lana ikhutaziwa ka leswaku hinkwenu hi fanele kuva hi tolovela kuva hi hlayisa amali ni ku yi tirhisa hi ndlela yinene ematshan'weni ya ku ti nghenisela ka swahava leswi kalaka swi nga yakisi mindyangu ya hina hi navela kurhula lerhandzu ni ku twanana a xikarhi ka mindyangu ya hina